0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
12: One Radio.
13: Tindugo na!
12: Tindugo na!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Ang init!
3: Pataba!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Pataba!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Pataba!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing
3: Pataba!
2: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Pataba!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Pataba!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
3: batata!
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
11: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work,

0: timpla at binabaon ko ang best juice. During break time upang kumain, best juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng best juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
2: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Indugun na.

natin muna na naman ang ating work week. Kamusta ka na nga ba, kaibigan? Ako po si Sasota. Ito ang programang katuwa mas marahay na pag-eempleyo negosyo. Well, over the past week nga talaga, well, bidang ilang mga PMAers tulad ni Senator Rona Rosa at ang kanyang Mr. Senate Sergeant at Arms Head, retired Major General Mau Aplasca. Well, in a sort of negative way, ano? Yung latest, alam na din naman natin na umiska po na nga si Senator De La Rosa mula sa kanyang kupkop sa Senado at tila nadadawit si Senate Sergeant at Arms sa Mau Aplasca. In fact, ang ombudsman niya, Jesus Cuella, ay agad ng preventive for six ay ito po daw ang document your CCTV footage of the investment. Man sa kundi in office goes to proceeding. Nabanggit ko kanina daw spend. Nako, na rin ang nasang sakit ng mga perline ng paid military academy. Ang kanyang pitong mga na-rate ni Tabado. Sa to all finest. Ito po ay proud ating siya kung sa ating mga son, daughter, graduates, part of military or yung A. Talang class C20 so, mula po ko out daraga hanggang ito limited sa metal of rigorous physical airship training. Salute! They are to serve integrity and honor. So, congrats kay first class sa kata ko. Ako al very own. Congrats din cadet first class sa taga-away. Kaway-kaway sa mga taga-away. At first then Dasho Kanyo malinaw alo kay cadet class Bana Kalub ng Malinin. Shout out din cadet first class Ariel Consen

0: Kanang TV. Hello sa mga kamusta. Kadet, first asala, Gian, Senyor Inoy ng Ligi. Happy, happy. Pastor Noli, Doktora, Ate. Kudo, Tundri, Liga, ng Bulanggi. Kay Kadas Francis Buanzaga Albay. And sa first Pipitero Precioso Albay. Relations yang lead of Magayu, Prices, and Land. Ka-inspire ng 107 cadets in Milidimi. Sila nga lang of 26. And ayon sa Rappler, into the of the Philippines today, carrying with his sabre honors. Also training shape warf artigen manned system. Trees returns up. Class who's for goal ng lahing dakingal by the one of trans. It is attained under the management studies. Exposed to few that one set through new the micro credit grant. Equally inspired ng class man na Clint K. Dembradagas. At niya, ano, sa isang inya, nakakabino mga figure, loyal po tayo sa konsyon. Nakaka-inspire mo na mga next on ng sila tayo magtingban. Kaya talubo mga young people, show them that great clat. Talubo. And of course, makakaari kayo ang 04046. Sining kanki at sabi niya, nakikis sa bahay. And hello din kay siya, sabi niya po. Siyempre, happy birthday sa Lubon. Hello, sining Shark birthday. And sa Beth. Happy birthday, blessings, and more blessings sa inyo. Hello din kay Laos, sining at sa inyo po.
1: Office, work from home, work have fashion, meaningful work tips, fire workplace success. Here, Lubo Tips with Cecil Amok.

0: nilon sa file yung tinga din Sir Robby Sergeant at Mao anong hakang on the Senate ABI about
1: first talaga naka-science has talaga ginayin ko at nakakabas ito buti ko yan yung salita sa dyan intindi nila kanilang endo nagkaguluan ng commercial pag-classing it's very good to point what talaga mahirap ganaw naman at talaga natin kaya rin ay mga salik ng ito
0: at least lang clarity sa meron legal na no kung aliya dela
1: legal basis in yung parang sa
0: yeah oh yun na hanggang pwede nila meron ba
1: yung so dinam sa aking mag-comment meron sila sa akin mabayang din lang naman din natin yung more risk siya mga decision ka malikot ang talaga maling matang so sa atin siya ang tama yun eh kung sila nagpapatay ng mga doon eh dito lang sila karapat ulong talaga tayo mainos talaga nga sabi natin ng view na walang kalaban-laban sinaso malinaw na kabirap ba o talaga dapat yun lang bawat malinaw na basis but issues
0: ganda of course nga ano sabi niyo nga mga retired ano you lumin about this set up Linda sabi niya imano involving particular yung exchange fire day sabi treat air and of a feathership sa to and then so ma failure of yung put up go ahead
1: that the president I mean said that I think said during justice you know yes dapat na narigdo eh yung po yung this that making is about green under green laws kasi na the nation hindi yung gawa ba rin kabuhan kind of commercial and then parliament for that ano ganyan hinay bugo promotion ay hindi na punta naman hindi malaki location mas maluta sa karoon ng ambulan sinasabu po big order pero dito si order the senate or things like this have this era leaders supposed to be ship by or the system ay ang bakunala rinig mo sa umaga kaya ating papaano minton at proseso is
0: rin works through DC Fox News hanggang naha itong newser and if you want by the National Crime Against Unity ay retang ng na ilang mga kabin na ang ay order bato yung kayong Korte Supremo ba tayo legation to your the IC
1: actually talagang united by lumagan yung pumasok kasi mga yun nga doon lamang kayo hindi na tayo pag hindi tayo sa principle
0: United Nations. Pain at ang Attorney General ano Barre Paul General niya met na to pitong pag-manifest no nilaro
1: so this is the Jay Tobogado public of police itong kanya rin to go pre ay magsasabi so yung statement na kusa is para mabasa ng met of police of the general ay bigay ng pagpokol nga kung nagamit yung mga bagay o no longer string leader na dahil involved na nga rin dito ang no court.
0: Yung ano, ni ng an?
1: I have to magbabasa ko si Author General. Like, man, I was to risk yung mga katag dito sa Supreme Court at masasasya yung mga biyerno. Is the process kailangan manalaga sa lasa of against you. Pero na talaga ang mga kaya lang na tayo mga tama at totoo. Hindi natin inokit mga nagawang dahil o eh, standard. Magka, baka ba? Protection na. Kung tayo katao. Ito eh, hindi ko consult the day. Merong ganito. Oh, let the stake it para malaga ba eh, o gihahalin siya. Pensa.
0: Eh, court, temporary order na, no? Warrant, ano?
1: Yes, no. Isasabi na, Pilipinas, ating sabay, independent design natin. Sitting our court at the moment. Ito ba yung takagang ganinit na sigal? Pinitin na niya. Yung

0: net this mas maturo na attorney ng well ng decision the...
1: di lang pwede lang pag legal entities different report sabi lang na should be aware naman sila pero no ay nasa ba o so ayun lang kapag naman second audit elixir babatas kung di sa mga nasa circus naman natin if this will live on duty hindi ang mamamayang Pilipino ng magandang sa ligang bata sa buha ng Pilipino na tulong pa rin mag-isip
0: kung parang yung nangyari sa Kelsey na parang miss ko no citizen na i-insult this tell yung ayon at mo the show ng ayan ano so move war lalong lalo naman meraw net present day ito ba na lado ng abans dam niya ano sa ating sena mang naging ng House of Games
1: well tignan natin dun meron naman na mga na madala nilang music ako the competence to our come ganito na papel pero nga certified naman at kaya hindi ako ability or support makakuha. But
0: oh, no?
1: Kasi ko ang legal yes. Lang ha, sino? At meron case. Madaling duro. Hindi ka bagay ang dahil naman uugaw na mo ko. Hindi kaya palakpangan, paghangan. So, sa madaling doon tayo ang kapag. Pero siya want your leadership kind of simula pa lang. Hindi ka na naabot ko. Baka mapalitan. Kasi that tells you of chance or the
0: yes.
1: To enjoy.
0: Oh, PMs mo, Winnie? Dino?
1: Alam ka, husay.
0: Ano? Kasi yung hindi kang kada maaalis sa puwet.
1: Timpitikin, mulak ng basta.
0: Aha.
1: Darang mabako, tapos para ikaw ba? Ay, sabi nila. Kaya nagtuka, eh, sinang pagkaroon ng dumatagod sa sila baku para si paglaban na yari. Dahil ako, yama, peke, kung yun ay health, totoo, nangyayari tax sa sila. Pero gunshots. And sa inyo, natuwa ko ay not in that kind of hindi na ito.
0: Hindi nga.
1: It fizzle out.
0: Okay. Do our as a nation. Pray at kung sinasabi. Middens and Ken Bonar as napaka-polar thing.
1: Ay, good. The change in leadership. Ito talaga matutinitin na tapat, honest, sincere, at parang magdala ang mga polisi no sa bago na diba? Ang nakikita mga na state ni Robin Padillo, tanya ngayon.
0: Oo.
1: Truth. Hindi naman talista. Sabi ng mayor natin, tayo nakasakit. Hindi naman natin ang pati kinabukas. Iwan mga anak dahil may pansinunang pagka. Isa sa marim. If we have to unite John's rights and night just for the same time tayo, partida o talaga makikinaba ang bayan.
0: Maraming marat. At thoughts ng mga tanga yung to? Watch and pray mga nasa yung to.
1: Pabawa paghahap, Senador. Duron tayo as dream to be like his state parents but we now at the third we amused and tayo. Ano na nabag pa? Eh, sabi ko pala when I moments of ang mga tayo, si Den, Nuno, Go, kaya hindi pat na yung panatiko. O, yun yung mga dating hinahanap, minsan, tingnan naman, to course, yun, ang po, fugitive, no, na to, din, yung dating po ulit nakaw, at parang sinan, nagbaba, ang pinagtutuunan, ay hindi doon, yung ating sariling pag-ito na nga mga Pilipi, we have to search, always, go, will change, kingdom says, will rise, but tayo, no, hinatid sa kanya, at hindi ang inagsitin mo, gugulo. O ayun, taro ay makakam sa Panginoon. Hindi na kong ating sa kanya, hindi sa salito. Pangako na.
0: May maramari na natutunan na si Winnie Salumbita ang ng advocates on the of us. At bago ng post today ang naging top review namin na Winnie Salumbita morning. I-text nyo sa 624067 o ay sa comments ang ating F-stream. Saan po ang at with Attorney Lumbides this morning? In the meantime, na Lubo story ngayong umaga.
2: Is your heart is that instructs us to encourage our faith with
3: merong magandang tapos ng 11 time. Mahal na mahal nila ang bata na mahal din nila ang isang umaga, awang lalaki ang gamot na walang takip na nasa sa trabaho, kapan niya ang kanyang asawa ng takip at ilagay ng asawang babae sa abad. Kalimutan na niyang gawin ang bilin sa kanya ng asawa. Samantala ay nakita ng bata ang gamot na noon ay 2 taong gulang na at ito ay kanyang pinaglaruan hanggang sa ininom niya ang lahat ng laman nito. Ang gamot ay nakalalason at ito ay para sa matatanda na may maliliit na dosage lamang. Maya-maya pa, ang bata ay nag-collapse at isinugod sa ospital ng kanyang nanay. Ngunit hindi nagtagal ay namatay ito. Nagulat at natakot ang nanay, hindi niya alam kung paano niya haharapin ang kanyang asawa. Dumating ang nag-aalalang asawang lalaki at

Nakita niyang patay na ang bata. Tiningnan niya ang asawa at sinabing, "Mahal kita." Hindi na nanisip pa ang asawang lalaki dahil patay na ang bata. Naisip niya na hindi na maibabalik pa ang buhay ng bata. Naisip rin niya na kung itinabi na niya ang gamot, hindi sana iyon nangyari. Napakaganda nga at nakakahanga ang ginawang pagtugon ng asawang lalaki. Madalas kasi kapag may masamang pangyayari sa atin, madalas ay nauuna na tayo ay maghanap ng masisisi kung sino ang may kasalanan. Minsan nga pati pusa o anumang hayop ay sinisisi natin. Pakiramdam natin kapag natukoy natin na iba ang may kasalanan ay makakatakas na tayo sa problema. Maaring ganun nga, pansamantala, pero paninisi nga ba ang solusyon kapag may pagkakamali sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating relasyon, sa ating mga kaibigan, o ang paninisi ay magpapalala lang sa sitwasyon at sa kasalanan o pagkakamali na nagawa? Sinasabi sa Galacia 6, talatang 1 at 2, "Mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinapatnubaya ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasani ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo." Kaya nga po kung mayroong nagkasala o nagkamali sa atin, huwag tayong magsisihan. Sa halip tayo ay magtulungan, alamin natin ang problema at pag-usapan ng maayos at mahinahon kung ano ang mainam na solusyon at kung paano mapapagaan ang sitwasyon. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pagpapaalala mo sa amin na huwag kaming manisi ng iba. Tulungan mo po kami na magtulungan at mag-unawaan sa aming pamilya at sa aming trabaho. At kapag may nagkamali o nagkasala, tulungan mo po kami na magpakumbaba para aminin ang aming pagkakamali. Salamat po, O Diyos, dahil Ikaw nga ay palaging nagbibigay sa amin ng pagpapatawad at panibagong pagkakataon kung kami man ay nakagawa ng kasalanan at pagkakamali. Salamat po sa iyong biyaya at sa iyong dakilang pagmamahal. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Okay, and hello kay Sir Erwin, ang ating ALS implementer. At pakaabangan niyo po ang ating Talubo ALS malapit na this coming June. So sa lahat po ng mga nagnanais na graduate ng elementary, high school and senior high, this is your opportunity. Pakinggan niyo po yung ating promo, ilalabas hopefully tomorrow and within the week. Hello kay Vine, happy listening. And of course kay Ma'am Alice, good morning, be happy always. And kay Cherry Cara Borja. Okay, and reminder din natin na dun po sa mga nanalo sa ating Talubo quiz, you have until May 30th para i-claim po yung inyong mga LCC gift certificates. Okay? Ang nanalo sa ating Talubo quiz. Oh, medyo mahina daw yung volume sa FB Live. Okay, thank you. Hello din kay Geraldine Candelcid at sabi niya ay batiin daw siya, nagdadangog daw. Salamat! Nanalo po sa ating Talubo quiz ngayong morning na ito ay si Mary Ann Benconsejo Borcelis. So i-announce ko na lamang kung kailan niyo po maaring kunin ang inyong gift certificate, okay? And you have until May 30th sa lahat po ng mga nanalo na, no? So very thankful tayo at nakapanayam natin si Attorney Winnie Salumbides. Siya po ang president ng Advocates PH, an Association of Christian Lawyers. And nagpapasalamat din tayo, of course, kay Kuya Manny Almoguera, ating naging technical director. Ako po si Cecil Amog na nagsasabing, may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo Tabako. See you tomorrow!

mga padi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpo Street, Santo Cruz City. 6268 Paint Center, managed by Mr. Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't itura tulad ng latex paint, urethane paint, lacquer, automotive. At kung gusto ninyo ng eksaktong pintukot, kaya kung pintura, quality at tamang timpla, ang sagot,

0: may bili ka Cafe Green Womix.
1: Bakit mas napili?
2: Dahil masarap siya, ang kayang-kaya ng budget ko.
1: Gusto nung in.
2: Sarap tong gupin. Ako buo nga po sa Morning Green.
1: Ang inyo siguminom.
2: Inom best ko ang bilhin nyo. Dapat healthy na kape na barato pa.
0: Ano pang hinihintay nyo? Mag-green na! Best 6-in-1 coffee with herbal mix. Available at super.
3: Ilabas na ura nyo. Trakot na. Mga naiat ng ponang.

0: No collection.
1: Yes, life is short. Bawasan ingat. Mag-relax sa LBRL Beauty Clinic. Lingaw mo na ang problema. Makukuha Brohan, Versace Street, Tabaco City. Laki mga laser, hair removal, Barbie arms, slim manicure, lash services, fill hair and makeup services, underarm one, napak job, and VIP head massage. Asiba. Hanap mo AI Clinic. Pag-text 0220 Beauty Clinic Tabaco Brand and one place.
2: Daimag para daidastuhu na. Alis di ko biyan at kauni na. Ang mating doon at tira. Tirador sa uno si News and Bordeos. Tira na. Ukar kan mga issue kanal daw. Pagurukuro on detalyado. Agres ya. Tira do uno. Digdi sa 1.3 sa Soy. Radyo natin by 9. Or no dugo na.

0: Natirahon ta na ta nanganik.
1: Hala.
0: Magatugang ang tabakon pang lalo na arari mo. Nagpaluwas tabi ni his advice. Tabi ang init experience daw. Tabi ang gentian hasyenda San Miguel. Budaras. Grabe ano na 8.1 degrees sa barangay Uras. Sa San Miguel Island. Lalo mga katindugon sa 4 degrees Celsius. Ang init yan. Tas walis ang dagat mga tugusuan ko kan San Miguel. At akihurasyon pa pingin. Mariray dyan sa oras pa. Ini po base ini mga tugang tabi. Station na dyan sa bas buda sa so sa madaling sa itataltag mga katindugon tabi di sa kasentro si

Aarog man kauna na experience ta sa kaya ingat ta hypertension kado ka mo makabatad kaldaw sa oras mong nakang critical na last 10 kasuba mga tugang ini hapon magluwas last 4 kayan kunyan ta ang karagit na marayan tira may saray digdi pa per distrito kan albahay reklamo ning citizen ta nag-aaktibar ang mga opisyales igon lalaki natulag mga katanggun mo ini. Aplos dangla sa sarong-harong diyan sa natugang. Tira! Sa pansitan di pisyo. Hala! Huwag na maon na harog kayo ni kunyan tabi mga dapat ng tulog turog opisyales kan barangay. Hala! Karakaan sa isyo sa lado nasyonal. Magayo pig-post ko na mga tuguta na doon. Ang kadakol na nakadis nag-asmayang magnigibo ni Senator Robin Hood Padilla. Iguaman kay writer sa iya ang nagpostabi na magnagbusinado na dagos sarang kahon ang program kabut sa sistema kan edukasyon ibalik ang basic on grade 6 dangan hapon impagrabi mga pabor sa inhod kung kaya ang pagkadis ng maraming hood padilla chairman kayon yan ano makabawi si good points node no si Robin Hood padilla sarihan taan mga kitaon taon ang kansinado inihusahan naman sa karahaloy ng may mancha ngunyan pa sa nahesya hala dapat na ilawdan ang simbindugong tabi. Ano? Dan, dapat mailugang tabi ang leader ng simbindugan sa Senado na huwag ipagliban ang impeachment. Ngayon tapos sa ito, Senate Ayuda Arcayatano of the Senate tweet, dorderecho dat, kunyan aldaw ang katindugon bilang ining korte lang korte mga katindugon and yan ang daod. Hala! Mabik na kapan sa kasayado. Hala! Senator at senador man o pig nervyos kanya-kanyang sa indang kunyan social media under attack nagapag Facebook live pantalang ko under attack man indo si Donald Trump under attack pero pig sa katindor si Donald Trump kuno ang aten Facebook live susaro pang past na senador pa mga tugay book pagalat kaya wag yon dinadong isa ng senado san dahilan sa kagag diyan po masuya po ng mga ipong aldaw na ini ni Lunes 18 na Kasmil sa Edward Nical Department Edward sa good kita alas dos pa sa programang ini ang mga minansur sa tunan and the Citylink Trading na makukuha kuno kan bonbon tabakan in medical oxygen industrial oxygen Citylink dyan dyan in deliver pati libre libre ang delivery po kan Elman po free delivery may dyan may para sa LPG may mabantabi na kayo pag-abot po kamitan pasta ang pinagurang LPG but oxygen sa Maxil Oxygen and Acid Barangay ako sa nang ditiyan Juan Pamunikasyon Hana Fernandez Tira. Sa iyang Facebook a Fernandez Hala Tira Hala Katuwang taman si Ann Ronnie Bio Bar Basta Buraw Ronnie Bershop Hala Tira Ann Flower Shop Rice Bouquet Money Bouquet Chocolate Bouquet Api Tira Uy Convest Puhan Indo Diyan Kamusat Ma'am Yoli Tira Diyan Tayaon Diyan Sugabos Piyati Kunsami sa Kabaray may variety baga. Hanapi green, best kapi black, best kapi gold, the best kapi... Yan, kapuran pwesto ni Mami sa Roto Outlet. Maray dyan dyan. Pakabakal mo dyan, kapi bouquet kay Ronnie. Maurag si Mr. Magibo kayo. Murago sa mga okasyon ang birthday ni Mai. Birthday ni Mai. Birthday ni Tio, birthday ni Tia. Magayon na kaping na... Ka pa mapasiguro kan buhay mo. Kunyang ka na... Nakakamainom kan kung naan sa imong ngudo. Kaya ngunyan pa sa natin, pasiguro ta na... As well, magastos pag... Tila. Mo... Taman sa Bio Bar sa Gaplaw i-chat. Napon si Ronnie Bishop. Divino Rostro, dyan sa may dyan sa may arc dyan, iyon na iyan, kampangan kan sarong mitsya. Mas madali si Ronnie Bio Bar sa Ga. Hala. Katuwang taman, sweet cell phone and camp. Kon raot, raot, cellphone. Kung saan na suma, ay dyan. Sabihan sa indong, ipayan sa sweet cell phone and computer repair siya, pero hirahayo, narugmok na. Nagpapautang parerahin ng gadget. iPhone, i-download mo lang ang application ng Skyro. Pwede ka na utang ng cellphone. Sa cellphone, computer, pati print. Pigirahay man pati yan kung raon. Kanindo na raon. Photocopier. Papotocopy ka mga dokumento raon. Kabili system. Tabako city and sa iyang pwesto. Katayad ka ng kasal. Mayroon ang switch cellphone. Ang switch.com. Switch, sir, tabi. Ano? Cellphone and gadget center. Yan, Siga Avenue. Kailera po yan. Kan po sa ASOA building. Kung ikaw mabahan ni San Juan. Madali man ang komunido. Rosinha sa switch repair shop. Hala. Please, po. Hala. Katuwang programang sabi rin sa baman sa nang pagdana ka minsan. Baraba dyan, pigdi ka mapag-ibukan sa imong mansyon. Do si Sir June. O si Engineer. Si Engineer. Si Engineer. Balayo. Burok sa Antonio. Hala. Sabay-bay, sin mo grabe lang sandal. Katuwang taman sa pro...
Honorable Mayor si Kapos Bilokan Bagong Malinaw na Maray. Iyang kababayan.

kita magatugang di Depo sa programa sa ating umilas 11:30 katindugo ni ano daw ang lumiyog ni Arayo ano na kumusta diyan sa lokal palang kamutabi na makisabay programa pwede kamo mag-upload sa 0966 4202491. Para po sa mga nagusto po rin po sa programang ini, ano, tangani na makashare na dapat niya sa tuyang mga kababayan. Adi, tayo ining kami ni mga tuko, dapat ang nagtataramdig di, pati na gugman ang sibista.

0: napupulsuan taan sa yan.
1: Ilong-ilong kalanay.
0: Ano, maray na pagkaututa, Barangay Buwang. Ano, kumusta ini kay Ampare, maray na ututabi. Yan sa mga yata, maray na pagkautuman, pa-shoutout dyan sa Urpao, Kati Family. Kuya Borlagdan, nahiriton ki Dangug. Ki Ohana, Roa, AC, Maria Claire, maray ni Jose, Harige, Sitio, Antum, na nagdadaporas pong ini. Ay, yun yan. Ay, makakaan lamang, madam. Alamang mama, ay Harige da, garuhuruan eh. Pag nakipiyes ko aning pasyaron day lupro sweta marina ututabi sa imo sirnel marina uti tutabi sa imo andi ipon mga taga Balay Tiwi relocation brillante family punya no ini makintabon brilliant family ina brillante na kuro kanta di pagarog kay nasigyan kuro kanta tutabi hello line please
2: taram
0: habu magtana pero habu mag sunapindot ko pala naka-on hindi kita kaya pala habu magtana iba masunapindot oh. Hello po madam ano yung opo
3: kailan naman pala pindot mo tabi
0: eh kurang napansasala naman magpindot
3: pasinabita
0: maluya na pati ako sa ano po ano lamang ito
3: renowned
0: to say oy Manaitin, ano lamang?
3: Pinta.
0: Ano lamang, Jess? Kumusta?
3: Bakit senior citizen na mag-along
0: sa... Ayos, ay, tabi. Kain,
3: stiwi. Oo, sa... Ay, siyo. Si Manay Ambing, Karol.
0: Nag-ano mo niyan, ando manation?
3: Anong darog sa 85?
0: Oho.
3: 80.
0: Ano, 80? Talagaan sa kuyang kunya. Anas sa mga gurang mga paradangog ko.
3: Gaan nagdada na...
0: Hmm. Makipiesta kita, Manaitin?
3: Sabi, sir.
0: O, dyan ba sa tiwi?
3: Harayun,
0: ang sir. Oh, harayun niya. Pala.
3: Hindi nagalawan
0: doon. Oh, iyo. Oh, iyo. Lugi pala kita. Ano, pag-arog kayo, makipista kita.
3: Ang ano po ta, sir? Sa 15, sa banyo, sa naga.
0: Mm-hmm.
3: Duman nga niya ako, sir, ka ng misa, man.
0: Oh, dahil mo lang, ako inagda. Nakabidong kuta kita. Day, buda, dahil kasi na magpararibok pag na, nag-iribanan ng ribok. Namadara akong 8 by 11.
3: Oh, sir, dahil kandara kong igwa. Kapatusan.
0: Sige. Iyo man sa naman ay tintabi.
3: Iyo man sa na sel ed.
0: Si Sebastian mo na si Sai Susaro.
3: Siya maning aruman. Manay am-
0: manay, manay ambi.
3: Ambing.
0: Am- ambing. Oh, manay ambing. Maray na pag do sa poblasyon kanti.
3: Ako man sir ayan.
0: Oh, bago. Okay, bago. Ba-
3: Nagarangog.
0: Hmm. Dakol man para dangog ko pala diyan ano. Oh, sa TV. Salamat, salamat tabi.
3: Yeah.
0: Thank you so much. Ngog tang color. Subo di indot ko. Nagu mga tugang sala-sala na ay sama na pa kontabi so para dangog ta diyan sa ano puro sa iskan ni Manoy Anton oh Chutonyo maray na pa sa saimo kuno da ang para dangog man sa mata Chutonyo ray sa pag- 82 anyos na uyugon mo mga para dangog nasa line of 8 mga Manay Liane pinapagka udto man tabi sa saimo sa labnig mapiesta naman ba bako niyo mapiesta labnig eh oh okay mm-hmm. Si bigano lang ako ha papadarahan information ko niyan sige inuton ko na iningo na concern napigpaabot igdi sa sakun kansaro sa parasarong barangay po sa Premier Distrito kan probinsya ng Albay di gusto ko lang kuahon ang barangay official sabi ni di po ni Miss Hyde Miss sabi ni Miss Hyde aro isyo may nangyari po na insidente digdi sa barangay sa isla nasakop kan Malilipot. May nilaog sa harong na mag-irina. Alas 12 ningun mo ini. Udto. Ano naman tayo? Nakahuba po. Nahiling to lalaki sa kusina. Kasurihaw. Kadulag sa lalaki. Tapos kahiling na lalaki na nagluks. Ngunya naghagad pa barangay. Po kinagduman sa. Pero pinagreklamo na daay. Lalaki na naglaog. Na, pagkatapos kalabas-rabas pa. Sunod na daw, nagdulag na daa katani sa kataning na barangay tapos nagpasiring na digdi sa tabako. Grabe po, daan true.

0: mang sinaparkan mag-irina, uyugon mo ini. Oh. May paabot ino may mangyari na incident, gap man sinda sa pagresponde. Tabati ba guys lang, wala kay police na siya na nagibuta ko pa no, kung nag-ano aki, kung anong krimen ang ginibo. Wala da ta tulos mga tugang. So, in, aki, nayaon doon sa law kanharong, tapos diri laki, o dapat ito, ang lalaking ini, sa nadatabi mga tugang, doon, no, dumiling igdi sa tabako, kaya kung tabi, diyan yan, ang barangay ni Tabi mga tugang, sabi di kaning information, yan sir, sa barangay sa Lipot Albay nangyari. Oy, mga opisyalis, basyon kan malilipot albay. Huwag kayo log sa pansitan. Dahil magparakaturog, taba, sabi ang Nobyembre. Eleksyon na, taba, at magkauruyom dyan sa inyo mga hankap.
1: Hala!
0: Makihigpit man tabi ka, basyon kan council. Nasusi. Pati in order. Na dahil lamang databi nagkasi rila. Amangki mo ito. Napaw. Anong nangyong? Unip siya yung padigdi. Madali lang. Hello, Marino to.
2: Hello, to tabi.
0: Sa imo, may may go na lalaki untong
2: ilang
0: maling ahutun man ang gayon talaga, no?
2: Bumbuo.
0: Oh, utok. Kaling hautan man sa lalaki. Kaling hautan.

0: naman, mga itong mga
1: ganito. Dapat ko ta, maging
0: responsible
1: niya.
0: Mga tao.
1: Totoo yan. Yung nga ang pinakang rason, ta traumatic na daan ko niya.
0: Oh, paano kung pala nito naglao?
1: Niya. Dahil lamang daan girong-girong sa mga barang. Lalong-lalo, o ikaw, kinikikap man, magtaga, mang iskusar.
0: Mulang, mulang, ano na, challenge sa'yo, magtabi ka.
1: Eyo ta, ilingon mo kung may nangyari, te. Noon muna ang pagwani-wani ka, ang bilang niyan dyan na mamaya, ba? Mansikap kang.
0: So, kahit daw,
1: niya,
0: kung ano,
1: very good.
0: May diferensya.
1: Niya, tarantul-tul. Oh, tas sa barangay baga, ang gabos na power diyan sa kapitan, may police power ka diyan. Muna kaipuhan pa na maghalat nga ni Axman sa Bay Hall. Ikaw, sit na mag-imbestiga. O manoy, manoy, isa sa indo. Itong naglog naman, agwa difference. Kasi kung may di pag-iisip, mas lalo makatako.
0: May itong... Subuhay
1: ka mga tao. Iyo man, pag anong kain ka, kukulugan buot ka nagpadaradi kang concert.
0: Ay, lamang. Ang kailin sa kamugtakan kahit
1: daw. Ang sa maski ako, hindi kong i-officials na araw kayo. Kunyan, bagayan ka pa. Neglect of duty. Kung kunyan, official kan barangay. Kunyan, sin mga lang, kasi day man kay mga ano yun, residentes na may na. Kung tiyos ka, parreklamo ka.
0: Lalo na kung tiyos mo.
1: Gastos ka dyan.
0: Pamasahe.
1: Nya, ano ka diyan mataga mga imbis ay hanap buhay mo dahil kaso ko di sa bless sa mga officialis na yaon. O, takon tuyo ha. Kunya bawa
0: sa tayo sa bliba. Bus lamang barangay. Ikduman sa lahat ng usan. Ikduman. Maharong ka. Matian lamang na. Katuder lamang.
1: Yan. Tapos hindi dyan. Totoo. Ang bagarwa na pra. Sindaan piglalauman kan sa inda mga resident na maag-aaroon kayo ng sitwasyon inyong inot hinda.
0: Karan din ato ka muna. Ang bahay kong hindi mo, sir. Banwanin do. Madamot kayo sa may problema. Aba.
1: Hanaan!
0: Ay!
1: Hanaan! Pasarawa yun.
0: Pasarawa yung mga...
1: Ay, migang!
0: Leader ng mga budol yan.
1: Ay, man, sana... Diyan sa kunyan, sana mag-react din diyan sa... Sarong isla diyan sa sarong barangay diyan sa kunyan na nasa isla kan lipot. Migaw, sa nagad ang takanan ning reaction. Ipahali na ni Robin Hood Padilla at 12 balik na da sa station po sagkod sa grade 6 buda pun gira report gear data. Sabi mo kini. Iman daw ini.
0: Ako na siya magtaranda. So ano, si ano na sana?
1: Department of Education.
0: Si Barong Bigit siyang ano.
1: Inali na? Pagkabala. Pagkabalasahan din na. Dahil na si Bam.
0: Binansin
1: hold na. Ayaw pa sa nang...
0: Barong say. Ay, siyang pag-eskwila.
1: Kaya nga na iyo binugtak. Takay puhan niya yan. Education.
0: Tira.
1: Pero...
0: Kampalan mo.
1: Pero... Si Batut. Pero nagpa-aram mo kung anong rason kang mag-uran. Kakabalan. Talaga? Dahil man...
0: Talaga itong... Duwan taon na ito.
1: Oh, dahil nga hilingan dahil.
0: Kapag ang magugustuhan man niyang tao sa mga paiskila na makaka-paiski duwan taon. Kaya tutulad may tutulong haliyo. May dahil yan.
1: Kodidor na talaga dati. May... Iguan natin.
0: Dumuang pa may raw. Yung mga room na yan kan K-12.
1: Puro. Sotes na yung huwag. Eh, dahil.
0: May ugtas. Iskil.
1: Iyan talaga. Ano ba kung pang blue collar job?
0: Ito? Pero kung yan na nasanay na yung aman ako dyan na kinahin na bago. Kinahin na hali yung pa. Kinabangan mo. Nakaukod man yan ang mga estudyan. Nakaukodan man ang mga manlay-lay na course.
1: Eyo.
0: Ayo
1: na ayo. Eyo, sige. Ako igwa man yang tara. Eyo.
0: Salamat
1: sa imong mabusyon ngon yan udto sa program. Yan ang satuyang sa saro sa matibay na kang mga Asia papanahon ng amigo tang ini. Uni na. Hello. Marino daw.
2: Sir Ed.
1: Ay po.
2: Pinatig tara mo ikon laog na barangay.
1: Oo.
2: Inuran man so barangay kapitan
1: tal. Nang gadadi. Makontinuar man tabi man ay ano kung sa dirin ta
2: ano ang sanay siya nang bibigyan
1: mapagalang dapat pagbara dyan dahil ka dapat mag-ibon yung salaan sa imong kunyan iniyong kapamilya number ko yan niyo naputa yung speaking kayo sa mga masunod may mga didiscuss pambarangga iyo Itigahalat lang ako mga katindog na pag

0: dignita aaksyonan mga tugang sa programang ini. And kung sa inkitun, kadisyo mga katindugon, na arog ka ini, tema, tapos dahil naaksyonan. Hello, babe.
1: Hello po, sir.
0: Madam, Marie.
1: Good afternoon.
0: Ano lamang?
1: Kuman nga, barangay oran.
0: Arog man kayan.
1: Tema, nag-aaksyon ang isang jail.
0: Oo, nahiling mo na talaga. Pwede ko tayan karasuhan, kaso ansaro sa magiging problema at apod kayo ni, ang paglakaw kan mga kisitos, time consuming iya. Buda mga gastos ka.
1: Para ta na si aksyon.
0: Oo, nahiling mo. Hindi man ang ganyan sa bar.
1: Iyo bagatabi, sir.
0: Ka nagtalikod na naunungan sa daga. Sa daga, madam. Yan, day na yan sakop ka daga na pinag-iristoyan.
1: Bako man ito takon yan, sir.
0: Sa daga, iyo baga nagluwas. Sa primero na nagluwa.
1: Dakulo nito, sir, Edna, sir, isyo. Bako man sa nadag.
0: Pagsuluda ka na rong.
1: May mga personal pang dagay.
0: Oh, takon yan, ano. Day na talaga na settle sa bar. Uminabot na sa araw ka. Pero perambis, taga-oras ka. Taga-oras ka?
1: Iyo po.
0: Oh, yun
1: sir, narekit sa barangay dahil ang barangay.
0: Uy, pwede na iyan na ako niya reklamo. Lalong naso chairman.
1: Kireklamo, sir, ako si kapitan na taramang ba kami. Kahaka, daso ko niyan. Tumangkang.
0: Uli, araw ka na may nagbuwis na ng buhay. Tuwan si Kap, magpalong ka mo sa taran ka ini. Ang bilog na council, pwede yan ako of duty kasi kansin ng trabaho na dapat trabaho. Pwede ka kayan. Kung magpiling kaso. Yan sa buluwagan ng kata mga abogado na dahil nakaipuhan pagkadirin ka yan. May masam. Kung di ka mamahiro dyan, kung ka muna grab, di ka mangyayari dyan. Papapulit-ulit ang sitwasyon.
1: Sir Ed, natapos,
0: arog ka.
1: Sinda. Kaya, ano nang masasabi ka ang kambarang?
0: Kung perang basis
1: ka. Sir Ed, dapat barangga. Kaya na tigidibuan ka. Baka gulo-gulo naman daw, sir. Naman, reklamo.
0: Ayun ang tarahon nindo. Agibuho. Nag-insidente. Kamu sa Buluwagan, agahagad ka muna ng tabang. Ting kapasidad para magbayad ng abogado. Kamu ng abogado. Gobyerno mismo ang mataw sa inyo ni
1: iyo po, sir, eh naman kaya.
0: Ay, drama
1: ini. Pagalo naman magpagkatapos. Teka po, bugang kami kang kapitana diyan.
0: Ayun ayan mga daraw na proper forum yan, madam, tangan ina.
1: Tapos pabarita. Saran.
0: Nahiling na.
1: Iwan sa daga. Bako man ito iwan.
0: Pinagpunan ka ito.
1: Dakulo na ito.
0: Di nagurugat ugat na. Pero hindi man kiiwal sa lang talaga.
1: Iyo po, sir, personal kaya.
0: Oo, talagang difficult pagka personal na
1: iyan. Sa mga
0: aksyonan siguro.
1: Kung yan kang biktimang ito,
0: Oo, pero kung na-aksyonan kayo.
1: Nagkaturo,
0: iyo. Kung nangay, pwedeng din nauli sa araw ka itong sitwasyon, ano tabi?
1: Iyo.
0: Ay, naku.
1: Makulugon baga sa boat, sir. Dahil naman tigigibon.
0: Yun na lang, ma'am, ang napigpasunod ko sa imo. Ay, nang sirin dyan sa Buluwagan ng Katarungan. May mga abogado dyan na makasasay sa Indo.
1: Salamat.
0: Sige. O, araw kayo ng kisyo. O, kapamilya na pala nito sa tuya. Pig-aksyonan ka. Ay. Ha? Digdi malaog mga katindog. Pighalat na sarong ish. Arog man kayo ni. Pag once day nangay, hilingon ta kung sa in mag-arabutan. Pwede na. Ang problema sa sarong barangay mga tugang, magtuturog-turog ng complainant. Kasi trabaho ninda mag-arangay. Settle kung na kaya sa barangay, jurisdiction, yan tabi sa tamang korte na mag-desisyon sinda na inidemi ni kaya, dikturyahan kaso. Aron kaya ng proseso na inaag-turog-turogan niya, reklamo mga tugang, ay mangitain niya official. Iyo, na para reklamong tigda tutubunan. Aron kaya sa barangay Ugon Tambi na naudanan, ta nagurugat-ugat na su isyo, asa ko da nga ni Dagay, kung naki mga pinagugutan na mga tugang sa pagsunod, na day na-aksyonan ko ta na, kan barangay level mga katindugon, magkakaigwa na ni kunyan, mampanan sa rong sitwasyon. Hello po, marinaud to tabi. Ano lama?
2: Silang pagkita tao, tiramatisyan.
0: Ayun baga, ilinga itong nangyari sa oras pala, no? Tanaka.
2: Managaksyon.
0: Day nagtutubod sa mga reklamo, day tigtubodan eh.
2: Diba?
0: O hilingon mo, ta nauli, suha ka-aka ninda. Pagal.
2: Basi siya sa mga sumbunggan tao.
0: Dapat kayo ito, pinapodan, sinetel, sinumon, inagi sa lupon. Tayo, guwa baga dyan kina level o kaya niya mismo eh.
2: Ako ka ng mga bakit. Dan tao ninda.
0: Mapagal. Mapagal iyan.
2: Yeah. Yan. So, sa tao.
0: May knowledge, sabi. Tapag na inakaya. Yung nakakasuggest kay Maray, barangay official. Pag pwede ba kasi tipe kita?
2: Kasinda, sabihaw, kamag-anak, sa ano?
0: Yan, sa taurom na yan. Mag-ibo ka na kayo. Correct.
2: Kaya mo na mag-apresto dyan settlement.
0: Kasi may ano yan, mga tulong hearing katapos kayo. Kung di talaga nasisettle yan, certificate, duman sa nagre-reklamo, o darumurte. Duman na ka, at least ikaw, may gini.
2: I-induce niya na, kaya na yung pustis na naging biktima.
0: Ay, mapagalo na din. Lumbar kayo rin sa akin.
2: Okay. Ang eleksyon na. Sige na, buti mo sa office yan. Barangay nila, nandito pag
0: so binuksan tang mga siya. Binuksan tang ilugod naman sa oras.
2: Kaya hindi man nila nakakabalos pa.

0: Ay, natama ba?
1: Isa ba yung init? Mainito na pati. Puro mainit yan.
0: Huba, si Manglaog sa harong. Ano yan? No, tanong. Ay, inda.
1: Malanggit.
0: Ay, Migo. Mga Raji, kita ba lamang magka-rape?
1: Ang tudang init na namati yan.
0: Ay, yung epic.
1: Puro bamplos na ngayon.
0: Ayun, tama oras yung pirata kita. Magatugang sa dagdag na mga kunyan, patarata. Oras kita, ta sa pagbulta na ta, so isyo sa lado nasyonal at sa tuyang pag-iris. Ining kunyan, suggestion. Pero lagang ko ang suggestion ni Senador Robin Hood Padilla. Kasi isipon nindo, program mga to. Dakul ng bakuya na tabi mga katindo, giniibo dyan. Ayun, tanda-ta, i-elaborar ta makakaya mga tugang tabi. Ako, mente, medyo ako sa inihong ni Senator Robin Hood. Isipon nindo ha, kada ako nakagraduate mga tugang na high school, namaray, day on high school. High school. Pero maray lugo din daan puturo sa buhay. Professional man, day senior high school. Ayos man baga. Ninda, ta, sabi ninda, day ngayon, sa kulum. Sa bilog sa Asya. Bako lang sa Asya kundi sa bilog na kinaban mga katindugo na pagabot sa basic education kaya binago. Na promotor kang K-12. Kundi ala, yung pirata ko nakita tabi mo.
2: 1.3 News FM. Dugo na.
3: 91.3 Horacio laban nga bagi siniba pang mga kalamidad. Amang iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong nanabanlakaw kam bilog na inaako mi na kami sa imo asintan naging marhay na paraan sa imo debut asin na utob kabutan anon ang kinaban debutan naghuli mga salanggibo nyan nang minampadosang balik kansuso kapabay padagos ang pag-init kang huli ka ini lawig ang tigit nagdadako nagkukusog ang mga bagyo uran bulkan asin iba pang mga naturalidad de bibirikan kundi ka manama. So, sinahagad, patawaran kan sa mong ilikay mo ang sa mong mga namumot asin mga pagrugar. Pilibro dad, natural man o kang tao. Antabayan mo kaming po na responsable kan sa imong linalang asin matinabang na kang kapwang nangangaihulik sa mong Nuestra Señora on, ibi mo kami. Nuestra Señora de bi mo kami, Señora de Salvación, danay na ipag.
4: Horacio Imperata was brought Blue Peak Studio, Beyond Limits, Doctora Judith, and Attorney Jomos and Fans Dorothy Marketing, Lame Villa Family, Municipal Belen Borjal and Family Albay, Ma Angela Mirasol, June Stand, Sa 8 Janice, Clemenia Family,
5: Miss Eden Family of Zone 5 Lilip.

0: sigurado. Style at comfort, garantisado. Inses, mabilis at pulido. Mary Jo Window Blinds and Inses, Baco City at 0997-9257 and managed by Alvin and Jo Cardano.
1: Mawalan laging pag hindi na kasing aktibo kaya ng taaring stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag ka upang lumaan. Make time para kay proper diet at gawing Drive Max Capsule. May tongkat aseng at ginkgo bipat.
2: Mahalagang paalala, ang drive na hindi gamot at hindi sa anumang uri ng sakit.
3: Ako nga pala si Rose. Itong 1.5 months kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawa, pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ni center. Kaya nanay tulad ko, punta lapit na primary care provider. Wato ang bakuna ni Buwais ay laging ligtas mula sa DOH Peacock Development.
4: Iwasan sa kuna.

0: Inveteran tabi, so kag lalaki, mga pupwede tabi, maki-asikaso na tabi, ta, nagdadangadang nabaga, o, oh, so bagong kasalon. So banig dyan tabi, makilatag, marila mga yan, sinsilyo, o, oh, sige na. Ay, babae, pakiyan pagbay. Ang payumok yun. Tanga ni Nina ang gabi ma ipit dyan yung mananribo. Ang tapakarayo. Dahil mo man pag ang gown. Ang kakahuruba. Isis mo. Titimak. Yan, tapos ko. Mga tao, tapos magngirit. Mag-ism. Ano waod to? Barangay nga na dyan sa Malilipot. Naguhubang. Nasagasaan pa, no? Alas 12:11 o Cans Canuel, Kalo Belga, marinod to sa Baclayan, Bacaca. Manay, Sherlyn Serrano, Morcalios family, nagdadangog abaw pangutuhan ang puwertian. Puwertian sa Haybalad, Haylab, hala. Po sa Serrano, kay Papatoy na tada. Mani, Papatoy minaasintada, no? Daw, pasuro si Ripsa na target. Hala, shoutout man sa Serrano Buncol Mili na nakatunin sa Tirador sa Uno. Amat Michael Aspinas, Marinaud to Robert Jr. Marin. Belated happy birthday Serrano, May 7th ma. Advance happy piesta in Lujan, Tabaco City. And may piesta iwan eh. Hala. Sa family Lula, May, Lolo Pai, si Tito. Tapos, Lai, Oyen, si Tita na nanta mo ini. Nagkuro ka may harigi si Chu Antong, daapo sinda, bisperas dumango niyan. Maugma adi.
1: Hala. Tira.
0: Maugma pag may piesta. Day kasa naman kandayo.
1: Hala.
0: Agas adlaw Jan Paul, Marinaud to. Oy man, di Salvatierra. Mamnel pa paano day man naguli si parahan pag abot-abot ko nang inot kong tulos Mamnel si Pres, Tumnay President Luisa Borlasa kung si Ma'am na. Hala. Hala ka Mamnel ka mapaagata naghahanap turugan.
1: Tira.
0: No. Oh, Malilipot National High School faculty and students, sabi po ni Ma'am Nelfa Tierra. Naman ka mo ma'am magirilingan ma'am kan mga panibig para sa school year. Kay Eva Celidi po sir sa Kuya Isplana sa Matagbak, salamat. Cornelia, hindi sa Boring, happy piyesta. Makipiesta sir Ed, may balon, piyesta na. Habuan. Kasi piyesta mag... Oy, Rua ha, pumakara. Alia, Cherry Car, good morning. Tagabal sa Malinao, mga radyo. Lorito Dona, senyor.

Kaibuse lito Perla Bindal, Roy na abang nagdadangog sir. Yung sala magkipiesta ka Indo. Iyo sir Ago sa Sandra sa sentro. Paguli ming banggi sir Ed. Budagayaon digdi sir Paco and Ito. Baka may diferensya man ang kaning dila digdi sa tabako. Arnel Soro as well. Pero dapat kay yan ini-action na na iyan. Takon delikado kun makulugan. Ano? Tanday naman ki ako. Dawa ako sir Ed. Tiyo na ang kay 12 na lang po bagaan. Pahalarak po sa mga itapos apostolo su aki sa mga minsan pag yan na rumbo pa shoutout po sa napaki ni Jesus at sa Bakbilen duwang taon okay lang ko grade 12 tangaw kaso tingnan diploma sa college yan sana adora ng tanghali po sir dapat po kay 12 tadagurang Jesus Balmaseda good afternoon po sir Ed haliw tadigdi pa sa nang magurang dakulan pabor na liyo na ang kay 12 halos dapat ang mga bako sa mga gurango na takot-takot at kitabang yan. Kalikano. Jolly Enriquez Cardano, gapo sir. Tapos na ang piyesa, balik na sa dati. At layon nga ni panahon, day magtios kimaray. Shout out sa agod. Mugmobi, Cardano. Uy, Roger! Roger! Cordoba niya. Tuntun na taubusan kong Merna Cordoba Fans Monte po sa pangimbita. Big, buwebo ka na, mabig. May nabansag mo. Yes. Itod ang senador naging presidente si nag-agi sa K-12 kaya hali dagdag konsumo lang niya nagrabi ang barakalo yun sabi ko sa imo kasubago na mga dangog at manugon sa K-12 tainian gustong pinho si Butla ano man ano ang problema mo kay Butla digdi ang itatas niya sa persona na mangrang na iyo kung ko ha nguna pala tabi ang hit index ngunya parte mga tugang ang barangay nasa 41 degrees Celsius sa Hacienda, 48 sabi ahanit. Sabi, ano? May niton kay likay tabi. Ayan ang pag-iromdukan CDR rin mo. Ayan, kagantaan init, mga tugang tabi ka pag-iristorya. Masi may mong ibing sakrot pa. Mong sa ay mong pakaal. Krot pait. Masak pa. Aba, ano? Masakrot na mapait. Ang masakrot baga so prutas sa bako pang hit. Masakrot yan. Pait, lanog. Paksa Cardona. Ria Mick, digdi po sa labo. Makipiesta ako, Mick. Diyan sa Indo. Ba, tapos na nga ni palang. Kuro dyan sa labo. Dahil ko sa namatandaan. Uni na, Tilia, nag-file po ni Prosopesong Lay kung rabi mga tuga ang senior high school. Tapos na pala sa labo. Na, nasa inipong nasa K-12 program. Naman po ini sa Senate Bill 10, abolishing senior high school education. Sabi po sa big file, prosuprig por nehe, basic education sa dating setup, kindergarten, 6 years elementary, 4 years high school, amienda act 10-533, enhancement act 13. Unahing dahilan na binanggit ni dagdag gastos umano, dagdag pamasahe at school supplies, taas umano mga estudyante. Nagda-drop out na 2 taon high school. Hindi raw lubos na naabot school ang itong mapataas employee na may ilang sinabiyag ng sukabilang Jinggoy Estrada ting kaparehong layunin. Ngayon, panukala pa lang ito. Hindi pa dadaan pa ito sa pagboto sa Senado at Kamara gumaging ganap na mga rasones, mga katindugo. Dagdag gastos, tabi na hiling na rason ni Senator Robin Hood Padilla. Ang tango na tabi, sa basic education, inipong ilog mga tuga, curriculum, kung saan ini po nag-originate. Ang kito tabi pala, base po sa history, ni na ha, number one, na dati pong secretary ng Department of Education, saro ini sa flagship program ni Bin Aquino, si isa ini mga tugang na naging Department of Education, Juan Luistro, Brother Armin Luistro, ang proponent hali mismo mga tugang sa education. Si program ko ito, mga tugang ni President Noynoy Aquino. Pinigdi sa program ang isamang ini, Universal Kindergarten Play-Based Foundational Learning for Children. Pagkari, primary education, that mother tongue. Kita nagkabot, gagamitin sa mother tongue. Kaya ito mother tongue, natin gagawin sa pagdiyante. Kaya, mas madaling nakaka-adap kasi ang English, mga katindugon. Inipaso naging kunyan diskusyon mga tuga paggamit ng kan mother tongue based well educated kumbaga i-local ang tataramon diyan sa lugar gamito nindo language sa pagturo na mas madaling makasabot o hiling aring kunyan pan sa junior inipong grade 7 to 10 na ma-focus rin

0: spiral progression approach to ensure high school specialized two-year pro academic, technical, vocational livelihood. Arts muna ko. In arts track.
1: Oh.
0: Hindi nakita mga tugan. Ako kay muya ko man mga katindugo na ma-abolish na ang K-12. Iyo, ma-abolish ang K-12. Pero para halion mga tugang ang senior high school. Balik sa dati, poon grade 1 to grade 6. Tapos pag-abot nin high kasi ako tubod kaya mga med nagbaba su level. Edukasyon kasi nawara na ning high school. Paglaog kan senior high school. Senior high school na ang tao. Kangenot, pagka-top 6, high school na nga po sa imo. Full, second year high school, third year high school. Iyo, pag sinabi mong nag-high school, matured na mga tugang. Ang isip to dyan ting nagla. Ngunyan pa ano, ginipuro na bagagaro elementary. Tapos mo ng grade 7, grade 8, grade 9. Sa kaka-up, pero senior na nga ni school. Iyo. Sa magiging poproblemahon o garing digdig mga tugang, ang dating basic education curriculum mawawaran po sa mga paratukdo na pig-train kan gobyerno turo mga tugang sa isarain muna ito tabi pinhod padilla oran sindan pag hinali high school. Balik kita sa dati, ano na ang mangyayari sa mga bill na pinagibo kan gobyerno na magiging bakan bonusan ng evacuation center. Dapat kan klaro, dapat kan posibleng mangyari sa mga school na pinatrabaho kan gobyerno sa inyo para po sa K-12 program. Masasagasaan dako ang mga ninang sitwasyon kung nindiretso iyan pong senior high school. Para sa sakuya, ni suggestion ko kay Senator Robin Hood, ibalik sa dati, mga katindugon, ang forma kang basic education poon kisagkod sa maka fourth year mga tugang pero kalidahan imbis na sa katindugon college. Kung igwentary, dapat may pre-college preparation sa mga estudyanteng inaugninda sa kolehiyo at least na tugang nakadukot na doon na itong level kan pagkatapos siya kang pag-isul college na ngunyan going sa college life na mga katindugon pag-abot ni sa dapat mga tugang ang so mga minor subjects naman arog kan paano pagkaon pa dyan ang Filipino subject. Yawang pa dyan, Life of Rizal. Pigiristoryahan pa dyan, mga kids. Nagiging dagdag paksanon pa sa mga estudyante. Dapat dumana yan pigturo. Tanganin mo, kasi duwan taon, tutok duwan, pre-cal. Pagpili mo ng kurso mo sa college, dahil na dapat ito kasabay. Kunyan, bako major subject, kasabay pa dyan, mga ka-Filipino. Tutok duwan ka dyan. Nagadalan, sagkod mag-ayos ang Filipino. May history. Alis pa ng history, tutok duwan ka, pa-urutro. Kaya, mga katindugon, ako uyon dyan sa mga katindugon na doon. Balik sa dati. Salidahan lang, so, K-12, halion nito. Imbis na senior college sa dinimolish mo yan, yung kan-school bill dugon tabi. Ang kan mga para na nagtuturo ng access para mo. Kung mahali yan, madagdag ang tambay mga tugang digdi sa Pilipinas. Wara ng senior sag sa high school. Nagdakulaan. Para mas magayon dangugon, mas magayon mag-focus sa araw kayo sa senior high school, pre-college nga dapat may pre-college, kasabay man giraray kita mga kasasabi kan, nakita nahuhuri, pag-abot sa, may terms in na kayo. Yan mga kunya na yan, mga hali. Diba? Yan, opinion dyan mga tugang. Ante, pag-abot mong kunyan, pagkatapos mo ng element, high school, for your third year, sagot sa school ka. Pagkatapos mo, dapat ang pigigibo kan gobyerno level. Kaya pre-college, bako na senior high school. Inibong ilim, pagkatapos mo ng grade 6, malaw ka grade 7. Grade 7, 9, grade 10. Nawara na. Higing high school, senior ka. Senior na. Senior na high school. Pa, senior high school, pero grade 11, grade 12. Mayroon pa ka, pagkatindugon ka ang titulo. Kaya nagagano't sa pag-a-replyan kitrabaho, hahanapan man giraray kan mga negosyante, kan mga employer, o ano ngayon ang background, ano, nag-college ka o dahil. Ako kita. Kasi, hello, Marina Udo.
2: Ang maganda lang, tapos ng bagagaan.
0: Igwa na.
2: Ay, manig. Ang unyo, si ni Robin, kaya nga, kami na, kami ito mo, kabawi mo rin nga, sa akin eh, puro nga din dyan, gabos din ako.
0: Oho. Iyo, nakakadatulan na, no?
2: Nakakampadatulan. Lumugo na ngayon. Pangaran mo, Idol.
0: Oo, hindi ngayon kainin ho.
2: Oo, hindi nabira ngayon. Hindi nagpasunod ba?
0: Ayun.
2: Talaga yan. Huwag yun. Kaya kung ako sa, para sa kuya man, pwede yung iba. Kuning junior. Dito wala naman yung diploma. Tapos siya na magiging 11-12.
0: Kung yan ang option.

0: Tara na option na.
1: Ito pa, taon na ito.
0: 11 and 12.
1: Hindi man taong gana sa college.
0: Daita. Dadalihon.
1: Daita.
0: At kita nga mo na din ang agi dyan. Pag-alon kita.
1: Oh, sa kuya. Pagkatapos na grade 10, may diploma. Diretso ka ng 4 years, 5 years.
0: Anda ko lang kayo dyan na problema ng trabaho so nasa kated. Tambay ito. Tambay ito.
1: Grade 12 ka.
0: Ayo.
1: May skill course ka.
0: Dapat ko taro ko tayo.
1: Paano naman ang agi ka sa college ka?
0: Yan, tama ko tayo. Natunoy yung tayo na.
1: Dahil kaya sindi nagkagrad nito sa inyo ka.
0: Ay mo tayo ni. Ang kunya, pag na-demolish kaya, ayo, totoo yan, magayon amigo na maging kunya na lang. Kung banin,
1: tapos sa ganyan naman, graduate, may diploma, mayroon na nga sa mga...
0: Dahil mapid din. High school ko na ngayon, binarago nila. Di mas lalong buminabao nila tari, ta grade 10.
1: Junior high. Yeah.
0: Bako, mapag-amigo. Kaya, iyan dapat mapag-adala ni Mara. Iyon ang sabi ko, pag ginali school, alimbawa to sa dati, para nin trabaho sa so mga maestro.
1: Sir, pwede man, ang mo, overload sa mga pampublik.
0: Duma naman sa
1: nila. Bakawasan, mga bakan.
0: Okay, tama sa nila. Tigdiri, tayo, tanga ni Mara.
1: Shrooms. Bawasan kayo. Ano sa nila.
0: Tama man. Yung manangkad, pwede manangkad yan. Pag-agdown kita sa mga arog ka na kunya. Yung mga... Yung mga yan, na mga suggestion. Nagruluwas ka kapag isip ka. Yung manangkad ining arog ka, ining arog ka. Latob na dahil ng padumaan ng lugod ko mas. Iinda kita. Ayan mong opinion. Sige. Hali, una naman. Doon eh, uminababaon pa no sung mga kumpanya, mga tugas. Kunya ni. Kung senior kakalaog talaga ng trabaho. Dahil nakakalaog. Man to so suggestion sabay baka katindugon. Kung nabog taklo nga kay mga estudyante, pag barang 30-30 kada class. Ng mga nagtuturo sa mga nagturo high school, ano sa na? No, sa kakulangan ka mga paratukdo naman. O, pagali kang grade 11 and 12. Ani kung na talagang ang pinakunto ko nanta nabilog ang K-12, kita da ang mga katindugong basic education curriculum kinaban na hujanan Pilipinas. Yan, so sa tuya para mga buro basic education. Nadagpag-eskwela. Naging senador nga ni si Miriam, naging president dugon si Noynoy Aquino, dada nag-agit mo. Ay, risipan kang inot. Nangon yan, magiging problema ang maray mga katindugan, mga magtapos. Pagkatapos yung senior high school, matagapat na taon ang mga anak. Na dapat kuta na, 2 taon na sana. Tapin college, kuta na itong, so para sa college na kuta ito, second year college na. Tirahon ka, bakong namarangka. Pabati ka dahan kan pa San Jose, pa shoutout po kay Binlayo, tsaka Johnson Borilla. Po talaga yun, muna dapat talaga, na dapat bawas naman ang unit. Kasi sa grade 12, iyoko ta na, o arog ka ini, mga college ka, so tinuro duman ka na high school. Auro true na sa college, sa'yo na napahapadugo ng sistema ka na edukasyon ta. Sa Commission on Higher Education, ano?
2: Hala!
0: Makasabukasyon pero nang siyon. Yun na nga na iyan ang problema ta. Andrea Claire. Marisa Boncalos, Marina Odo. Salamat sa Component Computer Repair Shop, Ronnie Bio, Barsaga, Plyo, Gravelin, Maxil Oxygen, and Acetylene Trading. Thank you so much. Salamat man, Tabi, sa magtuwang Honorable Bragais, Honorable Mayor, Posbilo, Kanbagong, Maliti, Councilor Rian, Kagawad, sa pag-asenso, Turse.
2: Hala!
0: Tira! Tuwang taman, Sinda, Board Member, Karot Member, Nyor.
2: Hala!
0: Siga man, Giraray.
2: Hala!
0: Tungkod sa ngunyan.
2: Hala!
0: Department and masunod na kapit.
2: Hala!
0: Tingi dyan, sir, magpara, kunyan, sa pangarang ano dyan.
2: Hala!
0: Technical Department, Bornilia. Deus po lamang. An sa kuya lagap po na dudo sa sa inyo. Hindi po yan sa One Radio 95. Tindugo na!
3: Dead invites you to their early for 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer

pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed.

0: isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Starting my morning right with Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. It is a perfect combination of 6 most popular medicinal plants clinically proven by a great number of research studies to be very effective in helping prevent and cure several diseases. No sugar is added because it is sweetened by stevia, linked to numerous benefits including lower blood sugar levels. These plants are carefully selected and mixed together in every sachet of Best Cafe. Don't settle for ordinary coffee and try this healthy coffee with Herbal Mix for yourself.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
4: One Radio time, it's 1 o'clock.
5: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
4: 91.3 News FM.
5: Kada oras, may bareta.
6: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang bareta sa oras na ini na todsendok ang Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butikas in supermarket nationwide. Maigot na pigbabantayan akan Department of Energy ang gabusan na mga pasilidad akan operasyon as in maintenance operations akan mga planta akan National Grid Corporation of the Philippines. Nganing masyerto na dai na mautro o kung dai man ang mabawasan ang na-experyensya ng pagnipis akan na supply ng kuryente kan mga nakalis na aldaw sa perang lugar sa Luzon. Sigun kay DOE Undersecretary Mario Marasigan na oral daw pigmonitor ang mga pasilidad asin sinugo ang NGCP na maghanda sinda ngunya na taginit uli sa piglalaoman ang napaghalangkaw sa konsumo ka na kuryente ka na mga consumer. Sa katunayan, dinumaninda ang mga pasilidad na nagkaigwani na problema kan mga nakalis na mga aldaw nganing masyertong piggibo ang napagsasaayos sa mga planta. Sinabi kan opisyal na dapat masyertong makabalik tulos ang serbisyo nganing matugunan na ang pangangaipuhan na sa kuryente kan mga power consumers. Dugang nakaini, nakaiba sa pigmonitor ngunya na kan ahensya ang mga bagong ipigtintintuga na planta nganing tulis na magamit ang mga ini. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata, aramo ko si Erickson Brutas, tin tuguna.
5: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
4: 91.3
5: News FM. Kada oras, may bareta.
0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
7: Love is in the air.
8: Everybody needs a little time away.
9: I could start dreaming, but it never ends.
7: Music touching your soul. Memories come to life.
10: My
7: one for the heart. On One Radio 91.3. The one for you.

pagpapadaba ko ang katindugan. Welcome sa programang One for the Heart. It's POV Monday. Puo na naman kang weekdays. And of course, shout out sa gabo sa nakatutok. Puon pa kasi bagong sign on and plano magtutok hanggang sign off. Abay, ikaw na talaga. Hello po, welcome. This is DJ Chloe, the Love Ambassadress, ang sa indong mga kairibanan. Until 3 p.m. hindi po sa programang One for the Heart. Only here on the number one radio station in the first district of Abay. Yung po ang One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na.

ka nakatuto, nigdi sa One Radio 91.3, tindugo na! Oras na po, alauna, 23 na! Oy, talaga! Bilis ng oras, no? Speaking of oras, ang oras po, hatid sa Indocan Health Quarters Medical and Diagnostics Incorporated at AA Berces Street, San Juan, Tabaco City. Oy, available na tabi dyan sa Health Quarters and 2D Echo, Ultrasound, Whole Abdomen, KUB, KUB with Prostate and Pelvic Ultrasound. And of course, igwa po dyan na Urinalysis, Fecalysis, Blood Typing, Complete Blood Chemistry, Complete Blood Count, Hepatitis Screening, Thyroid Function Test, Cancer Markers Test, Pregnancy Test, ECG, Drug Test Screening, COVID Antigen Test, Electrolytes, Dengue Test, and Home Service Blood Collection. Thank you, Health Quarters Medical and Diagnostics Incorporated. Konting kambot lang from One Radio. Mga katindugan, oy, dagos po sa satuyang programa. Kung sa in maghapon kang kikiligon, magiging inspirado, or makukulugan. Depende sa tugtugan ta dyan. And depende sa satuyang POV Monday question of the day. Speaking of ha, igwan na naman kitang hapot ngunya na mapagana kang satuyang brain cells. And mapapaisip ka sa satuyang POV Monday question of the day. Nahatod sa Indo, kan GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. PM nyo po si Miss Jen Botardo for more inquiries about sa pag-troubleshoot kan sa Indong mga e-wallet. Pirming may ano ah, pirming fully booked ang beauty si Miss Jen Botardo. Salamat man syempre sa Tabaco Electronics dyan sa AA Berces Street, San Juan, Tabaco City. Available po dyan ang malainay na klase ng barato, sindi kalidad na mga electronics spare parts. Thank you po, Tabaco Electronics. And ang sa tuyang POV Monday question of the day, mga katindugon. POV. Ay, garo, may nakaranas na kayo ni dyan, ha? So, nakaranas na kayo ni. Mag-text ka or mag-comment ka sa tuyang daily post. Sige, yun na. POV, tig-view ni ex mo sa story mo. Anong iisipon mo? Tig-iisipon mo ba na stalker siya? May feelings pa? O baka aksidente niya lang na nahiling? Baka wara man talagang mali siya? POV, nag-story ka. Thirst trap. Nag-story ka, thirst trap. Tig-view ni ex. Ano sa hiling mo ang ibig sabihon ka ito? Stalker? May feelings pa? Aksidente lang? Baka wala na, wala lang. Hiniling lang sa story mo, ganon. Sige daw, 0927-996-5002. Bisitahon mo si DJ Chloe, the love ambassadress. Pa-follow mo rin para updated ka sa satuyang chismisan sa Facebook. Naman, batiyon ko mga padaba ko sa bilog na Tabaco City, the city of true love. Maray na hapon po sa mga yaraong digdi sa mainland, upland, and island barangays. Siyempre naman sa mga taga Malinao. Kumusta? Malinao represent Tiwi, Malilipot, Bakakay, and Santo Domingo. Happy birthday palang tabi sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today, especially kay Sir Emmanuel Seya III. Kinumpleto talaga, no? Sir Eman, happy birthday! Ano pa? Paikuta na ang baso? Yung sisay tabi ang nakamit bid kay Mr. Emmanuel Seya III. Happy birthday, Emma. Miss ko na su iristoryahan ta. Again, mga katindugon ha, POV, pig view ni ex mo su story mo. Anong iisipon mo? May mali siya pa ba yun? Or wala lang? And to
tutok lang for more of your favorite love songs. Hanggang alas 3 ng pagkahapon, kay Ribanan tabi ako ang sa indong kachismisan. And katugtugan, unya na 1-3 p.m. Digdi sa 1 for the heart on One Radio 91.3 News FM. Tindugunan.

0: Number one.
1: One. Number one.
2: Radio.
1: One radio news FM 91.3.
3: Tindugo na.

0: 219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
4: Jaya Enterprises.
3: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Argon, gravel and sand. Boulders, 3-4 crushed gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks and electrical supply. Plumbing materials, asin. Gabos na klase ng semento, Argan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Billion. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
4: Jaya Enterprises.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legaz City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Ang init!
8: Batata!
7: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
8: Batata!
7: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
8: Batata!
7: Sumubok na nitong bago. Introducing
8: Batata!
7: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
8: Batata!
7: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
8: Batata!
7: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
8: Batata!
7: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
8: Batata!
9: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
10: Tindugo na.

0: tonight.
1: And you are still tuned in. Hindi sa One for the Heart. Oras na po. Oy, 3 minutes na lang bago mag-alas 2. And sarong mainit na shoutout kay Tita Tess Briosa Cruz na nakatutok habang nagre-repack kang bagas para sa tindahan. And para enjoy ang sa imong hapon, here's your requested song, Bruno Mars with Risk It All. DJ Chloe pa rin, mga katindugan. Hindi po sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!

feelings pa siya, baka aksidente lang or wala lang, nonchalant kumbaga. Let's read your comments. Uy, naranasan na pala nindo yun yung mga katindugon. Yung nag-story ka lang naman, tapos hiniling niya. Share mo naman dyan ang iyong experience. May feelings paan, DJ Chloe, sabi ni Nam Zaragoza. Talaga? Naranasan mo na ba to? Telma Candelaria, sa kuya, pag mati ko, naka-move on na siya. Curious lang siya kung ano na ang development sa kuya. Taday niya gayod matanggap na nalingawan ko naman siya. Mm-hmm. Tanasanay kaya siya ka ito, nasarong chat niya sana, automatic na reply tulo sa iya. Diyan siya nasala na palan, oras na nawara na ang love. Wara ka na talagang paki sa iya. Two times niyang na-view sa mga post ko, guwapa nga ni siyang comment, the reaction. Kaya, ngunyan, tuluyan na siyang nag-focus sa kung hain siyang ngunyan. Pati pamilya niya, wara na siyang pakiaram. Hello, Tatay Jose Candelaria, Mama Norba Rizzo, Marilu Borhaloy Zaga. Enjoyin siya. Nadadangog ang ngaran niya. Si Marilu Borhaloy Zaga. Sanaman. Ah, parang kumbaga, hinanap-hanap niya. So, mga ano mo, mga reply. Ganda mo. Ganda mo naman, ate. Sabi ni Abby Yen, happy hapon. Mga araw kaan na bagay, dahil naman pigparalaanan ki oras. Sa bagay. Taray, pig heart pa nga ni. Sabi ni Romel Benda. Taray mo, te. Pinusuan pa nung ex mo yung story mo. Pait. O, wag feeling. Curious lang siya, sabi ni Christina Cobilla. Wala man na feeling. Kumbaga, curious lang. Stalker siya. Tagusto niya lang maaraman ang sa kuyang kamugtakan. Kung igwana o baka may feelings pa siya sa ko. Taray. Haba ng hair ni Shirley Arandia Barilla. Hello kay Jael Berano. Cherry Borja, kay Annalisa Binas Balmaceda. Maris Toscano Ross, good PM po. Pa-request ng kantang Dulo ng Pahina by Wilbert Ross. Napunta daw dabi kung iwa ka iyan digdi. Garawara tabi. Sige, anyway, thank you po sa pag-comment. Maricel Belen, pabati na happy first birthday kay baby Sheila Villarma. Ay, happy birthday po! And sarong maingit na pagkahapon man pala tabi sa mga nagsiselebrate kan sa indang anniversary sa mga couple dyan. Mga hashtag DC8. Congratulations, tabi. Katindugon. Ano ba talagang mamamatitan mo? Kung yaon sa viewers list mo, su ex mo. May mga masabi. Ay, wow. Buhay pa pala siya. Miss niya pa ba ako? Sa mga delulo dyan, maisip ka pa, sign na ba to? Grabe ka naman, te. Pero halato na, bago ka mag-ibok yung mga senaryo sa utak mo, paghuro ng tamo na ning masinsinan, mata, big deal pag nag-view si ex. Real talk lang, ha. Minsan, bako man ibig sabihin na may feelings pa si ex, kaya nag-view siya ng story mo. Baka curious lang siya, bored, baka accidentally napindot niya. Baho porket nag-view ang sa imong ex, gusto niya pang makipagbalikan, gusto niyang mag-sorry. And minsan, baho naman talaga si ex ang issue, kundi yung ego ta.
para bang, ay, gusto ko lang maaraman kung affected mang giraray siya sa glow up ko. Okay? May ganon. So, ano ba talaga ang ibig sabihin, mga katindugon, pag tig-view ni ex ang story mo? Inod sa gabos, wala lang. Diba? Parang wala lang. Nakiki-update lang, ganun. Curious lang siya sa buhay mo. Minsan normal lang yan, lalo na kung naging dakulang part ka mo sa buhay kang lambang saro. May mga times din, mga katindugo, na kung halimbawa, dahil man naging bitter so sa indong breakup, dahil man naging toxic ang sa indong relationship, maybe he or she is just checking kung okay ka. Pero mga katindugon, bako man imposible na may diit pang attachment. May mga tawong nakamove on na, pero somehow may soft spot pa rin. Naranasan mo na ba to? Curious ako sa mga nakaranas na tig-view ni ex niya so sa iyang story. Oy, pero mga katindugon, munya na usapang ex-viewers kita. Ito ang ilang tips ko para sa iyo. Number one, wag ka agad mag-overanalyze. Huwag kang umasa, bes. Number two, niha, puudon ka ini ang iba. Iwasan ang parinig posting sa so mga padangog, mga patama, no? So after baga ngayang mag-view kang ex mo kang story mo, ma-post ka man niya. Some people lose the best thing that happened to them. Wow ha. Ganda mo, te. Baga masyadong obvious na siya yung target mo. Ini pinaka-importante, post for yourself, not for revenge. No? Mas peaceful ang buhay, mga katindugon. Kung wala lang, gusto mo mag-post kang story mo, para wala lang. Di mo tigiisip kung sisay ang makakahiling, kung mahihiling niya ba ini o ano. Parang trip mo lang ba? If healed ka na, act healed. Bako sumataram ka, hindi naman akong pakiaram dyan. Pero, tigpa para refresh mo naman sa viewers list. Ay, aminin. Tigalat mo siya. Tandaan mga katindugon, ang tunay na glow up, yung hindi mo kailangang i-check kung nag-view ba siya o hindi. Kamo po mga katindugon, anong madalas tindong tigpo-post sa sindong stories? Ako siguro, hindi ako masyado madalas mag-post sa stories. Ano lang, minsan mga selfie, minsan kape, madalas kape. And again, have you experienced na tig-view ni ex ang sa imong story? Share mo na yan. Sa 0927-996-5002. Pwede ka man tabing magbisita kay DJ Chloe, the Love Ambassador sa Facebook. And i-comment mo nang sa imong simbag, sa imong istorya. May request ka ba? May gusto kong bation? Gora bells na yan habang nagdadangog ng sa tuyang mga tugtugan. Tigdi sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
6: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na. Ang nasabing ospital, bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827. Or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan.

0: kaimahan o sa laundry shop. Anrox Detergent Liquid Soap and Sure Soft Softener with three variants na pagpipilian: Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
2: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
3: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
7: Kilabot ng mga dalaga
6: dahil sa ERA.
8: At sinong kulabot?
9: Fresh, hindi ako.
8: Makidistro.
9: Firmang walat.
10: At parang vatang-vata
9: dahil sa ERA.
5: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
11: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
12: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
13: Si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
11: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
2: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
14: Tindugo na.

Shamrock Haplos 91.3 One Radio. Tingdugo na ang sa indong pigdadangog na istasyon sa mga oras na ini. And still continuing ang ating tugtugan. It is a one for the heart. Sarong mainit na shout out sa mga nakatutok sa Radyo PH. Yes, madadangog po kami sa radioph.com. I-type lang tabi sa address bar or pwede man itong i-download ang Radyo PH app sa inyong mga cellphone. Hello po all over the world. Announcement po mga katindugon. Hiring po ngunyan ang Tabaco College for teaching positions in various baccalaureate programs sa social sciences, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration as in elementary and high school teachers. Kung ikaw po pasado na sa licensure examination sa imong field, may master's degree preferably, and with good moral standing, pwede po kamong mag-submit kan sa indong application letter, resume, copy of diploma, and transcript of records, and other pertinent documents. Submit po nindo sa Office of the Vice President for Academics sa Tabaco College, No. 5, Tomas Cabila Street, Tabaco City. Pwede man po nindong i-contact ang numerong 0908-625-9093. And bago ako magpaara mga katindugon, inilang ang sakuyang last reminder. Para sa indo. Reminder ko lang ha, bako gabos na nagbabalik, bako gabos na naghihiling giraray kang story mo, ay dapat man magbalik sa buhay mo. Minsan, pag tigbiyo tabi kang sa imong ex, ang sa imong story, siguro simpleng pagirumdum lang na nag-exist ka mo sa chapter kan lambang saro. Although, bako ka mo, bako as na tinadhana. No, it's okay. Ang pinaka-importante is that you find your own peace. You find true peace. Pagkaya mo nang mag-post, maugma ka, maski warang specific na taong gusto mong makahili. Kung tigliw man ni ex mo ang sa imong story, it's okay. Smile ka lang, no? Kasi at the end of the day, ikaw pa rin ang main character ng story mo. Salamat mga katindugon sa indong pag-comment or pag-text. Saga naman for another exciting edition of One for the Heart. And the fun does not stop here. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna, kaya digdi ka lang magtutok sa One Radio 91.3 News FM. Tingdugo na! Bye everyone! I love you all so much! Be smart, stay safe, stay strong.

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Lupik Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini natod sendo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Inaprobarana ka na kamara sa ikaduwang pagbasa ang naproplastong lay na ubetong palawigon ang bisa ka na Professional Regulation Commission o PRC Identification Cards hali sa presenteng tulang taon pasiring sa limang taon. Sa pagikan voice sa voting, pinasaraan House Bill number 8876 ngani nang babawasan ang gastos asin proseso kan renewal para sa milyon-milyong profesional na Pilipino. Obeto man na subot kay ni na mabawasan ang paasano na kan mga paratokdo, nurse, architect, accountant at siniba pang profesional na pigkukonsiderang halig kan ekonomiya. Ang lakdang na ini, parte kan pagbawa sa red tape o ngani nagibuhong marikas asin makatawo ang serbisyo kan na gobyerno. Nagkapira sa provision kay ni ang palawigo na sa limang taon na validity ka nagabos na PRC cards. Atasan ang PRC Information and Communication Technology Service na i-upgrade ang sa indang digital registration system sa laugan anum na bulan na poon sa pagpapautob ni Lay asin bawasan ang halabang pilahan asin i-decongest ang appointment system kan PRC sa pagika na pagbawas kan mga tao ng transaksyon na. Yan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lamang barata aramo ko sa Erickson Brutas din tuguna.
2: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata sa One Radio. Sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may barata.
4: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
5: Alas tres na! Tugtugan on one na! Tugtugan on one! Maki-soundtrip na! Maki-jamming pa! With Erickson and Berna! Tugtugan on one! Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan! Tugtugan on one! Diglisa na sa One Radio 91.3 News FM! Tindu!

0: Shriram Sana.
1: Hello. Hello, hello, hello, hello.
2: Hi, what's up? It's Monday again.
1: Happy Monday. Sabi ko na sa Indo, makasikasun man sana.
2: Pareho lang pala.
1: We're back like we never left.
2: Pareho lang pala makaskas. Kasing kaskas kang weekend. Oh, oh. Ang sa kung gura ano yan, mawarang sa

0: kakaskas ang weekend.
1: Oo, talaga. As in.
2: Tama!
0: Nagpasuruayan pa kita. Pareho man sa napalan. Ano, mga katindugo?
1: Kumusta ang sa inyong weekend na nag-agi? Naramdaman mo ba? Kumusta ang kabos? Ay, alas tres na yung pagkahapon na naman. Ano man ang sa imong tiglibo, ano man ang sa imong lokasyon, kung kiisay ka man.
0: Kung saan ka man ngayong lupa.
1: Kahit nasa pinakadulo ka ng walang hangga. Pwede kang makichismisan sa muya. Ay, syempre, kumusta ko na dyan sa merkado publiko, ang mga paratsyan, ang mga parabakal, kumusta po ka mo dyan? Ang mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, project drivers.
3: Might fight sa mga kapidal.
1: Ay, syempre, ang mga nasa sasakyan man mo dyan, na nagtutok sa One Radio, ini na po ang Tugsugan on One. Kaibanon, syempre, kami din bako si Erickson.
0: Kaibanon po, si Bernie Banawon. Ay, kumusta naman man so ano, 130 in the followers.
1: Wow. Kumusta po ka mo? Ay, nagkahirili ko, nagkakoromet na sa iba. Very good.
0: Ay,
1: syempre, ini na po ang Tugtugan on One. Alas 3 hasta alas 5 kita nina pagkahapon. Munya na. Super duper fabulous Monday. Dakol na naman ang satuyang pagkirisan. Dakol ang satuyang naman. At tupago. Ta, duwang aldaw na war. Pero duwang aldaw na garo man sana nag-ano, nag-agi. Aha, kumusta lamang ang sa indong pagpa-aldaw today na sobrang init.
0: Hoy, sa ano? Sa oras. Sa
1: barangay
0: oras.
1: Sa barangay oras. Sa muya tabi.
0: 43.1 degrees.
1: Grabe. Mga hot na kamo dyan, ha? Sa barangay.
0: Sa siyang damaniguang 40.
1: 48? Grabe sa barangay. Ingat-ingat tabi, ha? As in, always take care of your health. Kung diba tabi gigibo na importante sa luwas. Dahil na tabi yung para luwas. Kung maluwas man, magpayong o magpanaga sa init. Grabe po ang init siya sa mga panahon na ito. Ay, syempre man, ang sa tuyang Facebook page na Tugtugan on One. Kung di ka ba nagka-follow, i-follow mo na yan. Ang Tugtugan on One, kung sa'yan, happy ang everyone.
0: Sana
1: ay, syempre, although magkita dyan, nagpo-post Mondays to Fridays, kan sa tuyang question. Kaya kung maya mo mag-isabay, mag-jamming, maki-tugtugan, maki-tugtugan, maki-jismisan. Yan na andyan. Ini na ang Tugtugan on One.
3: Si Ramsana.
1: Ay, syempre, 17 minutos na magalisan na last stress ni pagkahapon. More Tugtugan! Diyan sana, mabalik pa ang Tugtugan on One.

0: Radio 91.3 News FM.
1: Tindog na!

0: Mandel Lights and Sounds Rental. Facebook account, Roland Buban, Mandel Lights and Sounds.
1: Bes, huyan ka palan? Marido digdi, may dumanon kita.
2: Ha? Nata, masaing ka.
1: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
2: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
1: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asing party needs. Baka mga birthday ka na next week?
2: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
1: Oh, ano pa tigahalat mo? Mus na!
3: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building,

0: sana. Pait-pait sa nampakapidal.
1: Ang galing mo, sana all.
2: One Radio
3: 91.3 News FM
2: Tindugan na.
4: Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Ay, oras niya to 47 minutos. Magalisa na last stress din pagkahapon.
3: Ay, may ano, may request si Gado.
4: May request. Ay, oo, nalag ko na pala niya.
3: Nalag mo na. Natahog
4: ko naman iyan na kanta niya. Tataad sana. Halatan mo na sa natabi. Gado. Maroon na pagkahapon sa inyo. Ay, ang Tabaco College pala. Hiring sindang mo niyan. Kan mga applicants for teaching positions in various baccalaureate programs. Siring kang social science, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, elementary and high school teachers. Ang qualifications nila dyan, kayo po ay nakapasar ka sa licensure examination sa imong own field, preferably with a master's degree and with good moral standing. Interested applicants may submit the following application letter, syempre resume, copy of diploma and transcript of records, other pertinent documents to the office of the Vice President for Academics, Tabaco College No. 5, Thomas Cabela Street, Tabaco City, o makikontak sa numerong 0908-625-9093. 0908-625-9093. 48 minutos, magalis na las tres. Oy, ano, kumusta lamang tabi ang sa indong Lunes? Kadakol kitang balibalita. Mga balibalita ngayon.
3: Arad ka nga back to work ka na naman.
4: Oo, sabi da garo ka man sana nagpiyong sa weekends. Garo ka man sa naglaba ka sa nilabas na ang pahingan mo. Grabe ng kapursige naman sa buwan.
3: Ang mahalaga kan mga katindugo, nakalaba ka. Kapag di ka nakalaba, maragod ka.
4: Maoran eh.
3: Sarong si Managa ka na daing sa uluto.
4: Maliba na lang kung may sa dirican dryer, yan ang sana.
3: Kung may dryer.

0: Pero mapamara ka mang giraraya maski may dryer ka. Pero kung so mahal-mahal na washing machine, so sa mga laundry shoppers, diretso na diretso na pamara. Matipig ka na sa na, grabe na iyo.
1: Tipig na nga ni ito.
0: Tipig na?
1: Oo, oh, iba naman yan. Iba naman yan ki ano, yun ang mga inclusions.
0: Mga inclusions. Ay, I mean, so, tagagamit din dang, ano, washing machine.
1: Ah!
0: Pag linumas ito, mara na. Sa mga oh, laundry shop talaga.
1: Itatawa
0: sa imo, ano na, tipig na. Kahit ka nang gigibuho, ano
1: mo na, na.
0: Sasaray muna sa nasabadoan mo. Okay, kung dahil kang oras, kung dahil ka ng time, maglaba. Ano mga laundry shop dyan? Na, ano, na pwede kang maaasak.
1: Na pwede pero, man magpa-program sponsorship sa mga yan. Pwede man, ano.
0: Ay baga, when? Ay, just minuto sa San Bago ang alas sa 4 nin pagkahapon. Nandiyan sa nakamuha. Matirismisan pa kita sa pagbabalik. Kan, tugtugan. On one!

0: Grabis, day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
0: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Ms. Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igo ni mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
2: One Radio, tindugo na.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.
4: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
5: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
6: Radio 91.3 News FM.
5: Kada oras, may bareta.
7: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan bareta sa oras na ini natod sa indo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakalian sa mga butika as in supermarket nationwide. Nairehistro ang halangkaw na aktibidad kan Bulkang Mayona sa nakalihis na magdamlag. Susog sa datos ka na Philippine Institute of Volcanology and Seismology nagtitinira sa Alert Level 3 ang Bulkana as in padagos ang pag-agos kang lava sa may Basudgali na nasa 3.8 km sa Bungagali na nasa 3.2 km as in sa Miisi na nasa 1.6 km na sana. Nagkakaigwaman liwat nin panakanaka as in maluluyang strombolian activity, siring man ang mga pagbuga kaininin mga volcanic materials. Nasa 23 na volcanic earthquakes as in kaiba na naan 15 volcanic tremors, 351 ng rockfall as in 5 pyroclastic density current signals uuson ang nairecord sa vulkana. Mientras tanto, nasa 198 tonelada ang nairehistrong sulfur dioxide fox, hali digdi, huli digdi, padagos ang patanig kan febog sa asiniba pang ahensya na likayan ang paglaog 6-kilometer permanent danger zone asin maging alerto sa posibleng huma kan ashfall. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banawo na tintugo na.
5: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
6: Sa One Radio, 91.3
5: News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM.
8: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 News FM.
0: Hi, we're back sa Tugtugan on One. 20 minutos magalisan alas 4, alas 4 ng pagkahapon. Happy, happy listening sa tuwing mga katindogan dyan sa inyong mga bulungad. Sa mga paraoong ang higuan na nagkatutok mo nyan sa One Radio. Kamusta po kamo dyan? Ingat, ingat, as in, more blessings sa inyong pagtatid. At syempre, nakatutok ka mo sa One Radio. Sagot mi na ang sindong tugtugan, chismisa. Mantang ka mo busy-busy o may tigilibot ko. We got the vibes here sa tugtugan on One. Ay, syempre maray na pagkahapon man sa tuyang mga followers sa Tugtugan on One. Ang mga mahigusan na pirming nagkikiibahan sa tuyo. Nagko-comment, nagkikijamming sa tuyang question.
1: So, mga baguhan mong puunyan na nagdadangwag, so, naghahapot, ano yung Tugtugan on One? Pwede po kamo dyan mag-follow, i-search sa Facebook ang Tugtugan on One. Oral daw po kami dyan nag-post kay kahapotan. Tapos, iyan po sa tuyang pag-chicharismisan, pag-chicharikahan sa pagkahapot.
0: Oh yeah, syempre. Arog ka ini ang sitwasyon. May hapot baga. Arog na ka ini. Hindi na kita sa tuyang portion na Talk to Gana.
2: Si Ramsana.
0: Oh yeah, syempre. Today is Monday. Monday is a new day, a new week. Bagong pagkakataon naman para sa tuya.
1: Kala ko Monday is pagsubok.
0: Pagsubok kasi na pagkakataon, di ba? Kasi habang sinusubok, nagkakaroon ka ng pagkakataon habang nabubuhay ka sa mundong ibabaw. Ang sa tuyang question for today, happy happy Monday. Ano ang mga bagay na gusto mong ipagpasalamat sa Panginoon ngayon? Dahil, ano na ba, Mayo na, 5th month of the year. Diba? Harayuo na kita sa ano. Garo kaso arin lang, New Year pa lang.
1: Tulong bulan na sina September.
0: Grabe, talaga.
1: Pasko na.
0: Dali naman. Ano ang muyamong ano ang sa imong ipinagpapasalamat? Kasi ano ang sa imong muyang ipagpasalamat sa Panginoon sa kabila kang mga pangyayari, sa kabila kang mga happenings, sa kabila kang dakulo na problema as in pagsulat.
1: Ayun si Ma'am Marietta Gabuya. Marina po po Ma'am Marietta. Sabi niya, hello Tabi sa Indo. Ural daw Tabi, ako nagpapasalamat sa Diyos na maray ang lawas kang pamilya ko yan. Dapat permi po kita magpasalamat sa mga blessings na nag-abot sa tuya sa Ditmano Dakula. Yan, pa-shoutout Tabi dyan sa mga taga-Kinastilyohan. Vesperas ngunyan. Ayyo!
0: Vesperas sa Kinastilyohan. Talaga. Ayyo ha.
1: Sige.
0: Diyan ako nagtatambay sa Kinastilyo. Katit. Pag udto, diyan ako nangungudto. Ma'am Maria Tagabuya. Diyan Tabi sa Tariman Residence. Kung harani ka Tabi. Ay, syempre, pinagpapasalamat ni Ma'am Marietta ang
1: good health
0: sa iyang family, good health,
1: yes.
0: Dapat, and sa mga blessings, big or small. Yan naman talaga dapat, di ba? Ano man ang sa tuyang natatanggap, nareceive sa mga Diyos, kaipuhan tayo ipagpasalamat dahil dakulang bagay iyan para sa tuyo. Di ba? Kasi bako man gabos na tabo araw ka iyan na tatao magpasalamat.
1: Tama!
0: Kaya Marina, ay, shoutout yan sa mga taga-Kinastilyo, ha. Happy Piesta, tabi sa aga.
1: Esperanza sa aga yan, sa ano, barangay Kinastilyo. Siguro mabaili ka tanto, di mo Marieta. Gari, gari dudugion mo ang barailihan tanto.
0: Bako man dugi, ta, paril na.
1: Ah, paril ang, na pala.
0: Barailihan siya. Salamat tabi ya, Ma'am Marieta, as in, happy listening sa ano dyan, sa barangay Kinastilyo. Kay Nathan Kanaya Api, ang buhay ko, pamilya ko, at ang mga kaibigan. Wow. People surrounding him. Pinagpapasalamat niya. Ang mga taong nag-suporta as in na nagkaiba niya sa Orualda.
1: Yan yung ano, totoong blessing sa buhay.
0: Mm-mm.
1: Yung pamilya mo, mga kaibigan mo.
3: Tama!
0: Thank you, Tabi, as a Nathan. Abby, yan. Happy hapon. Ang oral daw ko pinagpapasalamat kay Lord. So, nagiging matapa ako.
3: Tama! Tama.
0: So, warang kamatian, buda, firming safe ang pamilya ko. So, blessing na nareceive sa ditman o dakula. Kaya, thank you, Lord.
1: Tama! Yun ang pinakainot, no? So, yung pinakainot mong dapat ipagpasalamat kay Lord. So, pagmata mo pagkaagad. Tama!
0: Diba, mm-mm. Tapos sa iya man sa mga blessings man na salit man o dahil. Pero syempre paggali sa iyang Diyos, dapat lang na ipagpasalamat.
3: Tama!
0: Para more blessings to ka. Para mahilig talaga na tatao kita mag-appreciate sa salit man o dakulang bagay.
3: Tama!
0: Thank you tabi, Ma'am Avi. Kay Ma'am Desir Buneo, Marina, aga po, nagpapasalamat ako pirmi sa mahal na Diyos for dahil sa likay niya sa pamilya ko sa gabos na kahilangan. Pagkaugwa na ang mga aki kong bako palyado, masinunod-sunod sa mga sugo ko as in pag-adal nindanin maray. Wow! Masinunod-sunod. Ipinagpapasalamat niya. Desid Buneo.
1: Ano na
0: bako madunong ang sa iyang mga aki niya. Rare.
1: Ganyan na panahon.
0: Siya kay pinagpapasalamat niya sa iyang mga pamilya na masinunod-sunod at sinag-aadal niyan mara.
3: Tama!
1: Buda, nakakaligay sila sa kailangan. So, good health man kay Mama Gisette. So, yan ang sa iya pinagpapasalamat sa araw na ito.
0: Thank you, Tabi, Ma'am Gisette. At kay Ma'am Christina, gising pa rin ako ngayong umaga. Bagong araw, bagong change. Wow!
1: Yes! Diba?
3: Tama!
1: Yan.
0: Bagong araw, bagong change. Diba? Bagong araw, bagong pagkakataon. Kasi yan, bagong chance para gibuhon niya to ang mga bagay na gumuyatang gibuhon. Kasi yan, para sa tuyang kagura.
1: Bagong araw, bagong blessing. Mm-hmm. Diba,
0: sabi nga ni Sir Brent, every gising is a blessing.
1: Thank you, Ma'am Christina. Kay Ma'am Eva Oliver, good afternoon po. Always listening po digdi sa buwang kairibanan ang three kids kong si Yanyan, Ivan, and Jacob. Maray na hapon po.
0: Maray na pagkahapon sa mga taga-barangay buwang. Yeah. Tabaco City. Ay, kay Gadoa, maray na pagkahapon. Ay ko na sa request mo. Sa ko mga idol, so maging safe kami permita. Warang mga namamati sa buhay, pasalamat na ako kay Iyan. Aha, always good health sa family. Ang pinagpapasalamat. As in, safe Orualda. Thank you, Tabi. Gadoa, marina pagkamon sa inyo dyan sa hampakang siga kayo ba si Manay Kika.
1: Kumusta na sa indong bentahan kay Tusok-Tusok. Lalo na sila magkakaigwa na naman kay klase. Dumadakulo na naman ang sa inyong customers.
0: Yeah. Kaya, Sir Bolodoy, ang pirmi ko pigpasalamat Urual daw. Iyo ang blessing sa pag-fishing ko na nakakauli ako pirmi sa haro.
1: Na-safe.
0: So, dakol ang sa iyang nakukuha na pang-or-isira. Diba? May Urual daw. May huli Urual daw.
1: Sana pirmi kang safe, Sir Bolodoy, sa pag-fishing-fishing mo iyo. Delikado talaga pag yawin ka sa dagat. Tadi mo manaram kung anong mangyayari sa iyo.
3: Tama!
0: Thank you, Tabi, Sir Bolodoy. Kay Ma'am Janeline, good afternoon. Sa akin ang gusto kong ipagpasalamat. Salamat sa Panginoon dahil buhay pa at salamat sa lahat ng blessings.
3: Tama!
0: Alright.
1: Thank you, Lord.
0: Thank you, Lord. Sa
3: tama.
0: Mga blessing sa bawat isa as in sa patuloy na pag po-provide ng lahat namin pangailangan.
1: Thank you man sa perming nakatutok buda, perming nagko-comment, perming nagjo-join sa tuyang charikan sa pagkahapon. Kamu ang tunay na blessing sa tugtugan on wine.
0: Diba? Alright! Alas 4:30 na ng pagkahapon. Mabalik pa ang tugtugan on wine.

0: Number one.
1: One. Number one.
2: Radio.
3: One Radio News FM 91.3.
4: Tindugo na.
5: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari ring manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.
6: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
7: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub ng balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Matamis, 1 cup na natural sweetener.
8: Oh, hintay nyo! Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Sa dami ng turmeric ginger tea, iisa lang ang number one. Law at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
13: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your

0: si Ram Sana.
1: One Radio
2: 91.3 News FM.
1: Tindugo na. Nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. Oras niya to, 4 minutos bago ang alas 5 ng pagkahapon.
2: Okay, pa-shoutout na kay CJ the DJ na nagkatulungan niya na pagkahapon.
1: Wow, hello CJ.
2: Kumusta? Tapos na ang Simon Finals.
1: Na-finals ka na ba? Na-final mo na.
2: Sana ano, sana maging mapayapa ang iyong bakasyon.
1: Hope you are having a good time. Having a good time. Kahit Lunes ngayon. Ano na pala kayong pasok? Kaya relax ka na dito, CJ.
2: Okay, pada, sabi niya sa kuya, may mga kaipuan pa dang ipasa.
1: Wow. Sige, good luck sa iyong ano, mga kailangan pang ipasa.
2: My home, Charicar Borja, maraming hapon po.
1: Ay, maraming paghahapon, Madam Charicar.
2: Kay Sir Christian Abrera-chan, maraming hapon man po sa iyo.
1: Ay, salamat man sa mga nakiba niya to sa Tugtugan, sa jamming kan Tugtugan on one. Sa mga nagpaabot kan sa indang ito, nagpapasalamat sa tuyang mahal na ito. Salamat tabi isa sa inyo. Sa mga yung pirming ipig papasalamat. Nakikijamming. Salamat asin. Ay, abangan ang parada 30 masunod po iyan. Alam ko yung media ng pagkahapon. Siyempre, kaibalan mag-irari kami dyan. Naging iba ako si Erickson.
2: Iniman po, si Bruno Badao. Nasalamat mga katindugo na sa agagirara. Hindi bilang iyan. Nasa Tugtugan on One. Sa One Radio 91.2 News FM.
1: Tindugo na. Okay.

0: sa indong nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip as in maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Bert. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na. One Radio News FM. Your best source of news and music is One News. One Music. One Voice. Station. One News FM. Ita, tamang input at the best. Natugtugan. One. One News FM. One Radio. Tindugo na. Pikula. Parada, parada, trenta, parada, trenta. Pandada mo, parta, parada, trenta. International, lokal, sports, as in weather update. Trenta, trenta. 30 minutos na parada, kanmit na bareta. Parada, trenta, parada. Sakay na, trenta, parada, trenta. Nasa himpilan ng One Radio, 91.3, Tabaco City, Albay. One Radio, 99.7, News FM Taet, Camarines Norte. Parada 30. Yaw na ang sa inyong driver. Asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kang Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30 Lokal Parada 30 Parada 30
1: Sa headlines sa gan mga parada ni na barata
0: Parada 30 Headlines
1: Legazpi City minidbid bilang top revenue generating city sa Bicol.
2: Call center agent at timbog sabay bust operation sa UAS Albay.
1: NFN nakabakal nin labi sa 33 mila nin sako nin paroy.
2: High value individual arrestado sabay bust operation. 60 mil pesos na kantidad din pigtutubo ng shabu na kumpiskar.
1: Albay Provincial Veterinary Office liwat na pigsusuri ang polling sites kan Lahar Flow gikan sa Bulkan Mayon nahon kan paparaning tag-uran.
2: Protandoan sa magkakaigwanin weaving center para sa mga abakaleros.
1: Sa lado nasyonal, wanted poster ni Senador Batol de la Rosa ipigkalat People's Manhunt ipiglansar.
2: Pangilinan na nilinaw na bako siya interesado sa pagiging Senate President.
1: Ombudsman na padagos ang investigasyon sa flood control. Mga miyembro kan Small Committee ipig-investigaran.
2: Palasyo pigbuhan proseso kan mga prioridad at kan gobyerno.
1: NBI driver na inarestar kan shootout incident nagpositibo sa residue test.
2: Panibagong fitness review para kay ex-president Duterte. Liwat na iya hagad sa ICC.
1: Sa luwa sa Kanash, 8 gadaan na 25 erido sa banggaan ng tren asin bus sa Thailand.
2: Trump nagpatanid sa Taiwan na laban sa pagdeklara ng independensya gikan sa China.

0: Sa sports, Oklahoma City Thunder star guard Shai Gilgeous-Alexander liwat na nakuha ang MVP award.
1: Sa baretang pangsaluna sa 250 na milyones na Bicolanos na arabilang hypertensive sigon sa DOH Bicola.
0: Diyos maray na pagkahapon Bicolandia. Andaw po kitaon niya ni Lunes sa Mayo 18 taon 2026. Sendong magiging tagapagatod barata ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon.
0: Another radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Daeta Siring Man nahiling mapo kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Pasiring na kita sa detalya sa kan mga sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
2: Parada 30
0: Minute Bid and Legazpi City bilang top revenue generating city sa Bicol Region. Mantang nag-ikadwa ang Naga City base sa pinakuring datos sa Kan Bureau of Local Government Finance. Minabot sa 891.51 million pesos ang kabilugang lokal na kita Kan Legazpi City. Nadiit na masalangkaw sa 891.3 million pesos sa Kan Naga City. Ali sa kabilugang kita Kan Siyudad na 722.73 million pesos ang tax revenue as in 168.78 million pesos man ang revenue sigon sa BLGF. Dagdag padigdi, ipinapahilingkan datos ang pusog na koleksyon ni Nabuwis as in aktibong ekonomiya sa nasyudad sa Bicol Region. Nagpasalamat man ang lokal na gobyerno sa mga Legazpenyo sa indang pagbabayad din buwis na iyo ang nagsisirbing pinagahalian ni pondo para sa mga programang pansaluda, scholarship, infrastruktura as in iba pang serbisyong panlipunan na kanasyudad.
1: Pasiring kita sa mga detalyes kanduman sa Was Albaya. Timbog ang Sarong Call Center agent na kabali sa regional watch listed sa kinundisir na bite bus operation sa barangay Bagong Bayan, Was Albaya. Biniston sospeka na si Carla na sa legal na edad, warang agoma, call center agent at sin residente kang Ligaw City. Nakumpiskar sa sospeka ang nasa 2 gramo ng pigtutubudang shabu na may pigkakarkulong standard drug price na 13,600 pesos. Mandigdian by bus money at sinakapatos na peking kuwarta na ginamit sa nasabing operasyon. Naaresta rin niya sa pinagsararong operatiba kanuwas Municipal Albaya Provincial Intelligence Unit, Regional Police Drug Enforcement Unit 5, Special Operations Unit 5, Philippine National Police, Drug Enforcement Philippine Drug Enforcement Agency Albaya sa Canapidea Region 5. Sa presente, nasa custody ng MPS ang suspeka para sa magkakanigong dokumentasyon as in mahampang sa kasara sa Republic Act No. 9165 o ANA Comprehensive Drugs Act of 2002.
0: Sobra sa itinalaan na target ang naging performance kay National Food Authority Albaya para sa enot na kabangakan bulanin Mayo kasunod kan pinakusogan na kampanya kan gobyerno na mapakusog ang pambansang buffer stock nin bagasa hali sa lokal na anay kan mga parauma. Base sa inisyal na report kan operasyon 1 sagkot 14-2026 mapangganang nakabakanin kabilugang 33,458 paruya na iguang timbang na 50 kilo kada sako katampad inin 103.26% accomplishment rate na nakalagpas sa original na target kan ahensya na 32,400 na sako para sa nasabing duwang nga simanang yugtua. Sigon sa pamunuan na kan NFA Albaya sa iraram kan Department of Agriculture ana positibong development na iniya uli sa mas agresibong estratehiya kaiba ana mas flexible as in mas alangkaw na buying price na minabot sa good sa 28 pesos kada kilo sa probinsya. Kabali ang nasabing lakdang sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na masyarto na igwang bastante ligtas asin abot kayang supply nin bagas ana

0: Provincia Canalbaya, particular na para sa emergency disaster response, asin suporta sa mga subsidiyang programa, siring kanbenteng bigas meron na program para sa mga vulnerableng sektor.
1: Bareta duman sa Sorsogona, lakdag sa kamot kan mga otoridada, an sarong high value individual sa ginibong bypass operation sa banwaan kan Irusina, Sorsogona. Naarestar si alias Joker, 31 anyos, makaliis magpabakal, ninpigtutubudang shabu sa sarong poser buyer na pulisa. Nakumpiskar sa suspect ang 5 pakete ninpigtutubudang shabu na may gabat na 8.94 gramos, asin may standard drug price na 60,792 pesos. Ang pwera digdi na recover man sa iya ang buy bust money, cellphone, lighter, folded paper na pigamit bilang pagbugtakan kan droga sa motorsiklong pigamit subot sa transaksyon. Basado sa report na arrestar ini sa pinagsarong operatiba kan Special Operation Unit 5 Philippine National Police Drug Enforcement Group, Irusin Municipal Police Station, Philippine Drug Enforcement Agency Office Sorsogona, as in Provincial Drug Enforcement Unit Sorsogona. Nakatalang isumitir sa Sorsogon Provincial Forensic Evidensya para sa laboratoryong eksaminasyon mantang ang mga non-drug na ebidensya ang nasa kustudiya na kan SOU 5 PNPDG. Panagos man at kampanya kan kapulisan kang Sorsogon kontra sa illegal na droga nganing mamantinir ang kaligtasan sa probinsya.
0: Katakod ka na paparaning tag-uran na pigahandaan mo ay Provincial Veterinary Office na posibleng humakan lahar flow sa mga inibekwar na mga hayop sa Alboroto kan Bulkan Mayona. Sigon kay Albay Provincial Veterinary Officer Dr. Pancho Melia, liwat gira rin nindang pig-validate rights na presenteng pig-titinirana kan mga apektadong hayop na kung ang estado kaini pag-abot sa lahar. Nakikipag sa Albay Public Safety and Emergency Management Office para digdi asin napag-araman na may nagkapirang polling sites ang kinakaipuang ilibisir na tamaan na tuyong tagurana. Makalis na konsulta ang makikipag-ordinar sinda sa mga lupara sa posibilidad na i-relocate ang mga polling sites para sa kaligtasan kan mga atamang hayop. Niantras tanto, nagkukundusir man ang opisina ng veterinary mission sa para sa mga hayop na nasa polling sites. Natawanin cash for ang mga apektadong paraoma. Asin natawanin na 10 kilo nin bagas ang mga livestock raisers na tinamaan kan nakalis na asfall kan mayodos.
1: Magkakaiguanin waving center para sa mga abakaleros sa probinsya kan Catanduanes. Sigon kaya Philippine Fiber Industry Development Authority, Catanduanes Provincial Fiber Officer Bert Losuegro, nasaruin yung waving center sa panganiban Catanduanes. Pig-sponsoran man inikan Habi Foundation as anikang DOST Philippine Textile Research Institute. Manin training para sa mga paraoma as iniba pang kabali sa training. Sinabi ni Losuegro, dakulang bagay ini ulit ang uniform ang halong abaka. Siring man ang mga abaka. Iniani ka inutinuting wibig na banuaan kan Catanduanes as in kumpuesto ininin mga farmers association sa lugar. Kanopisyal na importante ang finished product sa paghablon kan barong as in textile na produkto. Yan transtanto pinaglalauman man o pinan na magkaigwanin clustering as in maging suportado kang lokal na gobyerno sa nasabing programa.
0: Alas 5:15 nin pagkahapon na pasiring man kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nasyonal kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, mababagal po nindi yan sa mabuti kasing supermarket nationwide.
2: Barata 30 Nasyonal.
0: Pigkal at kan mga miyembro kanakbayan youth ang wanted poster kana buraninda ng fugitive as in accused murderer na si Senador Ronald Batod sa kahalabaan na kan kalayaan sa tingin niya na aldaw. Kini kasunod kan pig-issuing arrest warrant kan International Criminal Court laban sa dating Philippine National Police Chief. Nakalagsa na sabi mga poster ang mga katagang wanted for crimes against humanity Bato de la Rosa surrender to ICC nawa. Sa sarok pang poster, nakalaag ang mga contact number kan National Bureau of Investigation as in ICC nga ni iparam sa Sainda and kay de la Rosa. Kaya binatikos ni Akbayan Youth National Vice Chairperson Claire Lopez ang padag

0: sa pagporbar ni De La Rosa natakasan anustisya. Asin tinawan doon, narinibong pamilyang biktima kan extrajudicial killings and padagos na nagahalat ni Justicia.
1: Mientras tanto, pinahimutikan ni Senator Francisco Kiko Pangilinan ang mga ekspektulasyon na ito siya sa subot panibagong kudeta sa liderato ka na Senado. Sinilinaw na wala siyang interes maging Senate President. Sa social media post ka na Senador, sinmaawot niyang tutukan ng Rolay kan Food Security kaysa makibali sa agawan kang liderato sa mataas na kapulungan. Nagluwas ang pahayaga makaliis may report na may pirang Senador Subot na nagiro nganing si Senator Alan Peter Cayetano pirang aldaw sana makaliis ining mailihira bilang Senate Presidenta kapalit ni Senator Vicente Soto III kan Mayo 11. Susog sa report, may perang Senador Subuot na daikumbinsido sa estilo kan pamamayo ni Cayetano as in pigdududahan kung na kaya kaining pagsararoon ang Senado sa natatadang taon kada administrasyong Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nainot nang naghali si Pangilinan bilang chairperson kana Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform kasunod kan pagbabago sa liderato pan Senado. Yan transtanto na kumpleto ni Cayetano ang tresing boto para maging Senate Presidenta sa tabang kang suporta ni De La Rosa. Naliwat na nagpailing sa Senado makalulan na daipaglaog nganing makisumaro para sa bagong liderato.
0: Sinarto ni Ombudsman Jesus Crispin Boa na padagos ang investigasyon na sa anumalyang flood control projects sa ibong kari sa Senado. Pinag-aadalan subot ang naresibi na partial blue ribbon committee report kan ng Senado dapat sa kontrobersyal na mga proyekto. Bigahanda naman ang mga draft complaints as in presenting nagpapadagos ang investigasyon na 45-45 mga kaso. Ombudsman na napigi-imbestigaran man kan tanod bayan ang mga miyembro kan Small Kumara as in Senado na responsable sa pagsasapinan ng budget na isinumitir sa presidente. Kaibanan digdis in the dating Marikina 2nd District Stella Kimbo, dating Sambuanga City Representative Manin House Minority Leader Marcelino Libanana ang naging chairperson ng House Appropriations Committee makanra ni former Acubicol Partylist Representative Saldico as in miyembro kan pigaapod na small committee kunsain na issue kan insertion sa national budget kan taong 2025.
1: Nagmeeting sa Malacanang ang mga pangenot na ahensya ngayon ang pagpapautob kang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang pakaskason ang implementasyon kan mga prioridad na proyekto kan administrasyon. Kaiba sa mga nagatindira sa sementa ang Department of Agriculture, Department of Transportation, Department of Public Works and Highways, Department of Education, as in Department of Budget and Management. Tinukarkan mga ahensya ang mga isyo sa paggamit kan budget, ngani imabawasan ang agwata sa pangultangan kan pondong nailuwas as in actual na nagagastos para sa mga proyekto. Sigon kay Executive Secretary Ralph Recto, uminabot na sa 1.287 trilyon na pesos ang nailuwas na pondo para sa ikaduwang quarter kang taon. Ilawang doon man Recto na importanteng tulos na mamatean kan publiko ang binipisyo kan mga programang pigpopondohan kan gobyerno. Sigon sa iya, igwang man liwat na parte sa gobyerno ang kulang sa paggastos o underspending, kaya kaipuan nin tulos na pagresolba digdi.
0: Mientras tanto, kinumpirmar kan Southern Police District na nagpositibo sa gunpowder residue ang sarong volunteer kan National Bureau of Investigation na restar katakod kan nangyaring pambabadil sa Laucan, Senado. Sigun kay SPD Public Information Office sa Chief Police Lieutenant Margaret Panaga, positibo sa presensya kan gunpowder ang suspect na binisto sa alias Tamil Oragon. Inarestar ang suspect makalis ang insidente pagsasairaram sa inquest proceedings huli sa mga kasong pagbalgar sa Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, scandal, direct assault, trespass to property as in pagbalgar sa security protocol sa kan Senado. Magigirumduman na nangyari ang insidente kan Miyerkules nin Banggi sa laukan ikaduwang palapag kan Senado mantang nag-iiral ang lockdown. Basado sa inisyal na investigasyon na sarong day pa maaraman na kalibre ng badil ang ginama suspect sa pagpapatputok ni nagkaperang basal sa Senate compound sa GSIS area. Ulit di, napatos ng tensyon ang laog ka.

0: na unang bita ng establishmento.
1: Naghagad nin panibagong fitness review sa International Criminal Court ang bagong talagang abogado ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa isinunod ni Peter Haynes na sa iyang hinagad sa korte na hilingon ang kamugtakan kang salud kang dating Presidente, nganing mag-atindira sa mga hearing. Nahihiling mismo niya na dagos ng nagluluya ang salud kang dating Presidente in kaso may nahiling na may magkakanigong kusog ang dating presidente para sa hearing and importante na tauanan sindanin magkakanigong panahon na para magpreparara. Magigirong doon binasura kan ICC ang motion kan panig kang dating presidente kung sa ine idiniklara sindang mentally as in physically fit ini para maghampang sa pre-trial proceedings. Ang desisyon ay iluwas kan Pebrero 13 ang sinabi ka na pre-trial chamber na may magkakanigong kusog ang dating presidente para mag-atindira sa mga hearing. Magigirumduman na 12 taon na nasa ICC ang dating presidente kung sa inini ang nahampang sa Crimes Against Humanity huli sa madugong kampanya kontra sa ilegal na droga.
0: Update man po kita sa kamugtakan na gan sa tuyang panahon na natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement ang lawas po nin tao na nga ipuan yanin minerals kay guliyo ng paginom nin sarong cups sa larwal daw ang ane makaligay kita sa kailangan ng Best Cups Mineral Food Supplement mababakal po nin diyan sa mga butika nationwide. Ano sabi po ka na Pag-asa Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagkakapektar niya sa Southern Mindanao. Dahilan kay ni ang Sambuanga Peninsula, Barma, Soxarjan, Davao Oriental as in Davao Occidental magkakaigwanin magadampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran. Posibleng di ang flash floods or landslide dahilan sa moderato sa Goda sa kunminsan may makukusog na pag-uran. Yan, trust nanto, anal daw masirang alas 5.28 nin pagkaaga, masulnop alas 6.17 ngunya na pagkahapon. Aramong tamana na baratang pansalud natod sa indo, kan Q-Sai Massage Oil sa kuluga sintang laya, kan lawa sa plasan ng Q-Sai. Tan Q-Sai, napakahusay, mababakal sa mga butika na nationwide.
1: Na-identipikar na nasa 250 mila sa 1.7 milyones na mga Bicolano na na-identipikar bilang hypertensive. Susog sa payag ang Department of Health Bicol. Sinabi ni DOH Bicol, Non-Communicable Disease Prevention and Control Program Cluster Head Dr. Raymond Martin Corpus na dakulang akya target kanahensya ngunyana na maabot sa 80% na total population na sa bilog na rehiyon. Iningani na mas screen for hypertension na para sa tig 80% na treatment diagnosed as in control. Pinayag pa kan opisyal na nasa hababaan control rate kan hypertension na sa Kabikolan siring mana sa bilog na Pilipinas. Sa sagibo man subot nindaan hypertension control programa nga nina institutionalized na programa para sa proteksyon na sa alter presyon. Palalbot nindaan control rate sa loob mismo ng tulong taon lauman man niya na makakaambag ini asin makuha ang kontrola sa hypertension sa laog ng tulong taon. Mientras tanto, piglalauman maninda na maglaag ng budget para digdi hulita nagbabago ang lifestyle kan mga namamanwaan as ini sa naunang bita ng alta presyon.
0: Alas 5.26 din pagkahapon. An oras manayana tod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal sa mabutika sin supermarket nationwide. Basiring man kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon. Barata, Gadaan ang 8 katawo asin irido ang 25 iba pa. Makalilis ang banggaan na kantren asin pampasahirong pa sa Bangkok, Thailand. Uli sa makusog na pagbangga ang nagresulta sa pagkasulo kanbasa. Nadamay man sa kasulo ang pirang mga paradang lunadan sa gilid. Marikas na nagresponde ang mga rescue workers kung sa ina ligtas nindang iniluwas ang mga tawo hali sa para gusmana pigan ng mga otoridad ang hiyo naging kausa kan accident.

0: Mientras tanto, nagpatanid si US President Donald Trump sa Taiwan na laban sa formal na pagdeklara ni na independensya hali sa China kasunod ka na sa iyang pagbisita. Sa sarong entrevista, tinawang doon ni Trump aning pagpapakalma kantensyon alagad na nindugan ang Taiwan na dahil na ninda deklara huli sa pagkukonsidera na ninda na sa dira bilang sarong siyona. Sinabi ni Trump na abuto ni 9.500 na milya ang nalakawon kanina. Nganing makipaglaban na sa gera asin di niya mamauwagan, maawot niyang humupa ang tensyon na sa pangultangan ka na Taiwan asin China. Ipigares ni Trump na dakulasindang pinag-uulayan ni Chinese President Xi Jinping mapadapit sa Taiwan alagad nagsayuma siyang kumpirmaron ko na dedepensaran kan Amerika ang Taiwan. Kung kay Trump pabuuman ni Xi na magkaigwanin gera pag-abot sa 11 bilyones sa dolyar na weapon package sa siniba pang kasunduan sa armasa, sinabi ni Trump na pagdedesisyonan pa niya ini lalong, sa lalong madaling panahon, makalis kumonsulta sa mga leader kang Taiwan.
1: Alas 5:28 sa mga mahilig sa sports.
2: Sports News.
1: Tinanghala bilang NBA Most Valuable Player o MVP si Oklahoma City Thunder star guard Shai Gilgeous-Alexander. Ginibo ang anunsyo antes ang Game 7 sa Eastern Conference Finals sa pagultangan na kan Cleveland Cavaliers asin Detroit Pistons. Inina ang ikaduwang magkasunod na MVP award na nakuan ni Gilgeous-Alexander. Igwa siya ang average na 31.1 points, 6.6 rebounds, 4.3 assists, as in 1.4 steals. Ang 27 anyos na si Shai Gilgeous-Alexander, ang ika-14 player na nakakuanin magkasunod na taon na kan MVP awards. Linaog niya si Nikola Jokic kan Denver Nuggets na nagpangduwa asin San Antonio Spurs star Victor Wembanyama.
2: Barata 30
1: Iyan naman po ang naging katripunan na kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bonasala. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masulod na ang programang The Tita Puliana Show kasabay si Tita Puli. Kami po ang nasendatod barata ko si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawon, The Radio 91.3 News FM.
1: Tintuna!
2: Parada 30! Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
3: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first year college, original Form 138 and Form 137.

0: si Consi Ram Bersnes Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
0: Consi Ram vs. Janko, siram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry, kapatid. May pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, PayLater, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Quarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account. Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store. P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
7: Mga padi, mga madi na mga parabayli. Asin sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan pa lang digdi sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa Ampangan Sanakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio.

0: Diyos, maray na aldaw sa indo mga tugang sa pagtubod. Iniimbitaran mi kamo na makisumaro sa gigibuho na Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass sa Mayo 28, 2026 alas 10 ng pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City. Mass Presider, His Eminence Jose Cardinal F. Advincula, Archbishop of Manila. In the presence of His Excellency Most Reverend Joel Z. Bailon, Bishop of Legazpi. Sa giraray, iniimbitaran ni kamo sa Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass, Mayo 28, alas 10 ng pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
4: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: paghalo-halo, dapat chowking.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At ito nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Hello, hello, hello. Diyos, may nabanggi po kabikolan. Lunes na naman! Aray! Kinakagat-kagat na naman ako ng dilim. Kayo rin ba? At 18 Kanmayo 2026. It's another Monday. Simula naman ang isang panibagong linggo ng pagkikibaka sa buhay. At syempre naman, mga new excitements. At syempre, pwede rin siguro mga bagong pag-ibig.
1: What?
0: Dapat bukas palagi ang ating mga puso para naman pumasok ang pagmamahal. In whatever form. Diba? Para happy tayo palagi. Kasi love makes the world go round. Lunes, kung kaya naman, napaka-special na araw ito dahil dapat isa puso natin ang kalinisan. As in, clean lunes.
1: What?
0: Hindi lang sa ating mga tahanan, sa ating mga bakuran, kundi pati na rin sa ating mga isipan at damdamin. Kailangan clean, clean, clean. Para naman maayos ang ating paglalakbay sa buhay. May ganon talaga. Si Kuya, tawa ng tawa. Kumusta naman po ang inyong naging weekend? Sana naman naging makabuluhan kasama ang inyong buong pamilya. Tinabi nyo ba ang inyong mga gadgets? Ay, marami dyan. Hindi nagtabi ng gadget. Tuloy-tuloy pa rin. Mamaya, naku. Mukha na kayong gadgets. Kaya dapat kahit mga 2 days or kahit 1 day na muna, iwas-iwas muna tayo sa mga gadgets at makipag-ugnayan tayo sa ating mga kapamilya, right? Pero naman, palagi tayong in touch with ourselves and our family. Hindi naman po ang sinuling ko na magkumasyano magayunin pero mahamuton. Gorang na pero may harang pa. Tita Pollyanna. Sa Gunalas 9 po kita magkakaibanan. Yes, forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show. Ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snow Fresh Tawas Powder. Snow Fresh Kojic Whitening Soap. Rejuvion Hair Color Splash. Rejuvion Premium Cocoberry Instaglow Lotion. Rejuvion Body Wash. Luyan Turmeric Ginger Tea. Lola Nord Palabok. Rapsa Special Bihon. Duke's Bourbon and Pran Biscuits. Batata Products. Jelly Juice, Juice Drink. Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick. Batata in different flavors. Orange, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Snowtime Ice Pops. Deli's condensed and evaporated milk. Drink of Float. M2T Drink. Golden Town Sardines. Meron tayong tatlong variants. Golden Town Sardines Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiando, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at mga pamilyang bayan. Romel's Dorothy Marketing, muchas gracias. 20 years now. Yes, kaibanan manyato digdi sa The Tita Pollyanna Show ang One Knock Chicken Inasalda Et. Yan po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue. Sa taho po yan kan Daed Elementary School at Mabini Colleges. One Nog Chicken Inasalda Et. Pasyal na. Or pwede kayong pumasyal sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken Inasal Diet, para sa inyong online orders. Thank you! Wanok! Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Teas, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Doug Hunt Salama. Gem Products. Para naman po sa ito yung mga katindugan in the city of true love. Kaya niya to. Kan oras para mamantinir ang sa ito yung mga sadire sa pagkakaigwanin pigaapod na me time as in self-pampering. Sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Food Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapahands pa Gluta Drip Gluta 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in Karakulpang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahiti, Tabaco City, sa Hampang Senakanaman de Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pasyar naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa nakita. Hanapon niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, and Belle. Thank you, Pink Spa! At mamaya may ichichika ako sa inyo. Tungkol naman sa Leo Lavandero. When we come back later.
1: The Tita Pollyanna Show! Showbiz!
0: Mukhang painit na ngayon ang issue sa muling paglantad sa publiko ni Catherine Bernardo. Pinag-uusapan siya ngayon at ina-anticipate ng kanyang mga fanay ang kanyang magiging pelikula. Although wala pa namang solid na kwento tungkol sa kanyang susunod na project, excited sila. At sila ay nagbabakasakali na sana naman ay magkaroon na naman sa pelikula ni Alden Richards. But then, so sad to say naman, Alden Richards is gonna make a movie pero hindi siya ang kasama. Kundi naman, si Nadine Lustre. Is it Hello Siargao or Love Siargao? Ang shooting siyempre sa Siargao. I wanna go. Kaya, sige na. Antabayanan po natin ang mga developments sa career ni Catherine Bernardo. Pero, siyempre, kailangan din natin ng confirmation or di kaya naman announcement kung meron silang engagement ni Mayor Mark Alcala ng Lucena City. Siyempre, we're also excited. Pero, at the moment, marami siyang inaasikasong negosyo ang yaman na ng babaeng ito. Sobra! Ganyan talaga pag marunong mag-invest. Pag artista ka, marunong ka mag-invest. Pangalan mo, pati na rin ang iyong clout. Nako, tuloy-tuloy ang iyong pagiging millionaire. Baka nga, billionaire. Basta hindi lang kalakay sa maleta, ha?
2: Sa maleta!
0: John's Monday evening, my cutting dugon in the city of true love. Nadanaw kita sa Tabaco City, sa One Radio Tabaco. Kumusta na dyan sa First District, Avalbay, Second and Third District. Kumusta na si Mayon? Naku. Parts of Sorsogon, nadanaw man kita dyan sa mga Catanduanes area, as in Camarines Sur. Siyempre, nadanaw kita sa One Radio Diet, sa buong Camarines Norte and some parts of Quezon. Wow! Nadalang kita sa Jumalig Island. Parang gusto ko nang pumunta sa Jumalig Island. Ay, malapit na. Wow! Kaya lang, layo-layo din nun, ano? Siguro hindi na tayo nakakarinig na naaabot doon. Pero perfect naman daw ang kanilang internet. Kaya napapanood tayo sa Facebook. So One Radio 99.7 News FM. Ganon din po naman sa mga groups katulad ng Tabaco City of True Love Facebook group at ang Diet Public Market Facebook page or Facebook group. Thank you so much sa mga admin sa inyong pagpayag na tayo ay sumakay sa inyong mga group. Oh, I'm so excited. Bakit kayo? Excited din ba kayo at medyo maulan-ulan na? Nababawasan na ang init? Parang namamaalam na yata si Jeanette Juxton at si Janita Linda. Pero mas masarap pa rin yung mainit ang panahon. Gusto ko yung pinagpapawisan ako para akong nagsusona. Nakakagaan. Yes! The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! Eighteen after 6 o'clock.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Good news mga kabitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tabaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Bataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Bataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataba!
1: Sumubok na nitong bago.
3: Introducing...
2: Bataba!
1: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Bataba!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Bataba!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
7: Ano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
6: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.
10: The Tita Poliana Show.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
8: Ang Dr. M's Amazing Tea.
7: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Anong pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
12: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
12: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
14: I love my hair. Oh yes, I love my hair.
10: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
14: The Tita Poliana Show. Tindugo na!

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show.
1: Na-late naman kayo, children? Ano ba yan? Dapat sumabay kayo. Ang oras. Alas 6:38 na po. And thank you so much sa mga nanonood sa atin dyan ngayon sa ating Facebook page sa One Radio 99.7 News FM. Kay Rowena Reyes, Diyos Marina Banggi po sa inyo dyan sa Buena Baja Compound sa Barangay Tres Nawang Malilipot Albay. Hello, Tita Wang. Ganon din naman kay Eva Oliver, dyan po naman sa Buang. Diyos Marina Banggi man sa Tulumong Aki na sina Yanyan, Ivan at Jacob. At sa brother niya na si Alden. Uy, guwapo ba si Alden? What? Talaga tinanong ba? Tensyo naman. Kasi ang guwapo ng name. Baka pear. Pear. At syempre naman, good evening kay Jael Verano. Good evening. Marites Brito, kumusta ka na? Diyan sa Pawa and most especially sa Brito family. Ganda din naman kay Tita Cherry Borhag. Good evening. Parang napapasayaw ako. Kaya wala akong time. Kaya wala pa akong partner. Pwede ko ba maging partner si Alden?
2: What?
1: Sabi! Eto pala nakaligtaan ko. Pasensya naman, no? May edad na. Nakaligtaan ko kanina. Eto palang si Catherine Bernardo. Have ng isang series na malapit na ipalabas. Someone Someday. Kasama niya dyan si James Reed at si Maha Salvador. Ayan. Malapit na ipapalabas sa Kapamilya Channel. Ganon din naman daw sa Netflix. Papalabas din. At ito daw ay kakaiba. Kaya makikita na talaga natin na nag-i-eksperimento na itong si Catherine sa mga roles. Para naman hindi na siya dun sa mga patwitan. Eh kasi, nag-ahoy ka yung buhayan ko. Wala nang ganon. Talaga ngayon seryosohan na. At may pagka-dark daw ito. Dark romance. Alam mo yung mga tipong revenge. Ganon naman talaga palagi sa ABS, di ba? Yung kanilang mga ano, yung kanilang mga series may mga paghihiganti. Kaya depende na lang sa style ng mga paghihiganti ng kanilang kwento. Kaya tayo huhuk din minsan. Kasi syempre gusto natin malam, nakaganti ba? O may lumalaban. Kasi maganda rin yung kanilang mga ginagantihan, lumalaban din eh, no? Kaya dapat tayong mag-enjoy na lang. It's gonna be a, sabi ha, it's gonna be a dark romance thriller with matching mystery. Abangan po namin yan. So ayan na, sa mga fanay ni Catherine Bernardo, muli-muli natin siyang masisilayan sa kanyang teleserye na Someone Someday. Available dito sa free TV, ha? At available din sa paid platform. Pero ang sabi, mauuna daw ang paid platform. Ay nako, maghintay na lang. Diba? Wala namang mawawala sa'yo kung maghintay ka. Maraming mga tao gustong ano, gusto ka agad-agad mapapanood. No! Wow! Kung may free, doon na tayo sa free. Practical na tayo ngayon eh. Diba? Deskarte na si buhay. Ganon. At eto pala, may chika ka sa inyo. Pagod ka na ba sa kalalaba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, pamilya, o love life? Relax, dahil nandiyan na ang Leo Lavandero Laundry. Iba lavandero na yan. We offer full service laundry, wash, dry, fold with detergent and Fabcom included. Only 149 for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, 189 for up to 8 kilos. At alam mo pa ha? Free pickup and delivery na for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa. Mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station self-service po yan at helmet cleaning vending machine. Open daily ang Leo Lavandero Laundry from 6 a.m. to 8 p.m. Tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa lavandero ni yoyan. Purok Uno, Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero! Kapalabang ako. Parang kailangan ko ng laban. Kailangan daw. Kailangan natin maglaban,

0: Nagamutan.
1: Mag-boss! Purple Capsule! Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng panaba, okra, saluyot at palax ginseng.
0: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
1: para maiwasan ang anumang karamdaman.
0: Tulad ng sakit sa bato,
1: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
0: May kakayahan din,
1: mapabalik ang sex appetite.
0: Manatiling protektado sa karamdaman.
1: Mag-boss! Purple Capsule! Ang bossing ng mga herbal.
2: Hanig! Ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
3: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: You're good.

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss. Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss.

0: Welcome sa ikaduhang oras kan sa doing programming The Tita Pollyanna Show. Sa inman po ka mga nyan, digdi sa Kabikolan, as in sa bilog na kinabahan. Or nasa Kalawakan. Ganon. O meron kasi mga taong ang isip nila nasa Kalawakan. Mas masaya daw silang ganon. Alam niyo yung parang tinatakasan nila yung mga pangyayari sa buhay nila. Huwag ganon. Dapat hinaharap ninyo ang katotohanan. Masakit man yan, kailangan ninyong tanggapin. And don't you ever dare do something that is not really relevant. O kailangan lang tanggapin natin lahat yan para mas magiging maayos naman at masaya ating buhay. Live on Earth. Meron tayong naririnig doon na ayoko na sa Earth! Ayoko na! Uy! Bakit? Gusto ko ng Earth? Ayaw na rin sa'yo ng Earth. Kaya lang ang Earth matyaga.
1: Matyaga!
0: Hello, Cynthia. Thank you so much for texting. Actually, kanyang tanghali pa ito. At ang sabi niya, paano naman kaya yung mga diskarte sa buhay ngayong panahon ng krisis? Anyway, hindi ko maisip. Ang dami-daming diskarte dyan. Pero siguro ang pinaka-basic talaga ay yung pang-araw-araw nating mamam. Oo, yung pagkain natin. Papa pala, papa. Ang mamam pala, tubig. Ang papa natin, kailangan talaga yan na balansi pa rin kahit pa medyo tipid na tipid. Oo, pwede tayong mag-budget siguro ng 100 pesos to 300 pesos daily food budget, no? Para sa ating mga pagkain. Siyempre, dapat maging practical yan, no? Dapat nakakabusog. May konting balance naman ng protein, tsaka yung mga vegetables. Pwedeng ikaw lang, o di kaya meron kang kasama. Or sa pamilya, no? At siyempre, dapat ito ay swak dahil napakamahal ng napakaraming bilihin sa mundong ito. Sa 100 to 150 budget, para sa solo ito o dalawang tao, pwede kayong magkaroon ng option na tinatawag nating tipid pero busog. Wow, quote unquote. Sa breakfast natin, pwedeng pandesal, itlog, tsaka kape. Diba? Okay na yan. Pandesal, itlog, at kape. Total naman ang bakery na ang pumupunta sa inyo. Diba? Hindi naman kayo pa ang pwedeng paong pupunta pa sa bakery. Ang bakery na ngayon ang pumupunta sa inyo. Dala-dala yung hurno. So, pandesal, itlog, at kape sa breakfast. Sa lunch naman, pwede tayong magmunggo at malunggay. At isang tasang kanin. Pwede na yan. Nakakabusog na yan. Tipid pa. Munggo at malunggay. Tsaka pwede kang sumilip sa iyong kapitbahay kung meron silang galunggong. Kapitbahay. Bigyan naman ng isang galunggong. Bigyan kita ng isang mangkok na malunggay. Ay, malunggay. Munggong may malunggay. Walang ano yan ha, walang halong karne ha. Munggo lang at malunggay, igigisa nyo lang yan. Lagyan nyo lang sabaw at pampalasa. Okay na yan. Sa dinner naman, pwede tayong mag-sardinas with pechay. Igisa lang yung sardinas, lagyan ng pechay, voila! Yan ang ating masarap na hapunan. Ang estimate natin dyan ay 100 hanggang 130 pesos. Buong maghapon na yan, ha? O, diba? Palakpakan natin ang 100 to 130 peso budget. Meron naman tayong option 2 na pwede nating tawaging karinderia style. Sa aning breakfast, pwede tayong mag-oatmeal or pandesal pa rin. Sa lunch naman, pwede tayong may tokwat gulay na stir-fry tsaka rice. Diba ganun kasimple? Yung tokwa kasi kahit anong gulay pwede mong ilagay. Masarap nga ilagay sa tokwa yung kangkong, diba? Pwede rin yung beans, yung Baguio beans. Basta't stir fry mo lang yan. O di kaya naman carrots. Basta any available vegetable pwedeng-pwede yan. Tsaka syempre rice pa rin. Sa dinner naman, pwede tayong mag-egg fried rice. Yung fry, if piprito mo yung kanin, tapos lagyan mo lang ng itlog. Pwede ka rin maglay dyan ng yung repolyo na ang pinasingawan na repolyo, pwede yung isaw-saw sa toyo. May suggestion din na pwede kayong mag-hotdog, pero parang hindi naman kasi maganda yung mga processed food. So, iwas-iwas din. Pero kung may hotdog na, eh pwede na rin. Diba? Yan po ay ang estimated natin yan per day ay 120 hanggang 150 pesos. Pwede rin tayo sa 150 hanggang 200 peso budget sa maghapon. Ito yung My Protein Balance na option. Sa breakfast, dapat meron tayong boiled egg, banana, tsaka coffee. O, diba? Okay na yan. Sa lunch naman, pwede kayong mag-tinolang manok. Yung ano lang, yung pakpak lang, basta't magkalasa lang siya. O di kaya yung back part, tsaka kanin. Alam nyo naman siguro kung ano pang nilalagay sa tinola. Pwede pong manghingi na lang kayo sa kapitbahay ng malunggay, tsaka papaya. O di ba? Dapat talaga diskarte lang yan. Sa dinner naman, pwedeng ginisang sayote na may kasamang itlog. Basta ang gawin nyo na lang dito, i-fry muna nyo yung itlog or parang i-poach. Ah, hindi naman poach. Parang i-scramble nyo yung itlog, tapos ihiwalay nyo, tapos igisa nyo yung ano, yung sayote, tapos saka nyo ilagay yung itlog. Masarap na yan, no? Tsaka rice. So, ang estimate natin dyan ay 160 hanggang 190 pesos per day. Oh, yan lang ang ating mga kinakain. Healthy pa yan, ha? Pwede rin namang pang mainit na panahon na option. Oh, di ba may ganon? Ano lang, bread tsaka peanut butter. Kahit anong klaseng bread na gusto nyo or kung anong meron dyan. Tsaka lagyan nyo ng peanut butter, breakfast na yan. Sa lunch naman, pwede kayong mag-ihaw ng galunggong. Parang kapagod naman yata mag-ihaw. Talong, pwede rin. Tsaka kanin. O, medyo, ano to, medyo marami-rami na ang iyong pwedeng pagpipilian. Sa dinner naman, maglugaw na lang with egg. Ang estimate po niyan ay 170 pesos hanggang 200 pesos per day. O, di ba? Kung medyo naman na nakakagaan-gaan ka, meron kang 200 to 300 budget per day, no? Para sa dalawa o apat na tao, ito yung family style naman natin na option. Sa umaga, sinangag at itlog. Sa lunch naman, pwedeng mag-chicken adobo, kanin, tsaka pipino at kamatis on the side. Pwede nyo gawing insalada. Sa dinner naman, meron tayong miswa with patola and sardines. O, oh, diba? So, ang estimate niyan ay 220 hanggang 280 pesos per kilo. Sa option 6 naman, meron tayong sulit at maraming serving. Sa umaga, pwedeng champurado or di kaya naman oatmeal. Sa lunchtime naman, pork giniling na may gulay. Pwedeng patatas. At kanin, of course. At sa dinner naman, pancit canton style na maraming repolyo at sayote. Or di kaya carrots. Ang estimate niyan ay 250 to 300 per day. Dalawa o apat na tao na ang pwedeng kumain dyan. Meron din tayong mga super tipid hacks, no? Sa katulad na halimbawa ng one base ingredient, maraming ulam. Example po niyan, yung adobo, yung tinola, yung fried leftovers. Pwede din sa torta, spaghetti sauce, ginisa. Pwede din paulit-ulit na ginagagamitin yan. Bakit kung kailan kaya kung... The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. Kakaba. One Radio Tabaco, One Radio Diet. Bit 12 minutes after 7 o'clock.
1: The Tito Puyana Show!

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
2: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. The Tita Poliana Show. Tindugo na! Sensitive skin. The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.

0: dati. Laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Diabetes, isang

0: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
1: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
17: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
18: At sinong kulabot?
19: Fesh, hindi ako.
20: Makidistro.
21: Ferong walat.
22: At parang batang-bata
23: dahil sa ERA.
24: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kuti artista dahil sa ERA.
25: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
26: Ako si Salvador.
27: Sa gabi ay
28: si Sabi na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
29: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
30: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyang tayo! Kay Luyang!

0: ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black and Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show.
1: The Tita Puliana Show.
2: Hola, hola, hola. O, di ba pa sweet? Hola, Shady 22 na po. At syempre, hindi ko na kayo kukumustahin kung kayo ay naghapunan na. Malamang naman sa hindi, ay lumafanga Anga Jones na kayo. Tsaka hindi ko naman dala ang kaldero. Wala din sa akin ang ulam. Kaya hindi ko na kayo tatanungin. Divine. Kumain na yun. Ako, yung mga tanong na ganyan. Huwag na magtanong, magpadala na kayo ng pagkain. O, diba? Sabi pala ni Tony Pet, "Hi, Tita, good evening. Paano po ba mahalin na isang taong may madilim na nakaraan? Para naman akong binibigyan mo ng exam. Aba, malay ko naman. Gano'n ba kadilim? Madilim na madilim. Pusikit lang. Pusikit lang. O di kaya naman, may konting liwanag naman. Dapat siguraduhin mong klaro, no, Tony Pet? Anyway, bago po natin tatalakayin ang katanungan ng paano magmahal sa isang taong may madilim na nagkaraan? Ay, binabati natin ang Japan. Oh, ang Japan, no? Hello kay Jal Abordo. Binabati natin ang Mochizuki family ng Japan. Ganon din naman ang Abordo, Montarde, Arevalo, Agripa, De Jesus, and Saito family ng Japan. Hello, good evening naman dyan kay Christian Abrera Chan. Ganon din naman kay Eusebio Enteng o Enting. Ayan, binabati din po ni Eusebio Enting ang Bermas, Bello, Castillo, Barceliano, Banyares family. Dyan po naman sa Panarayon, Bacacay. At coming from the Icona po family of Fatima. Hi, Tita Frami, Barha Juarez. And of course, kay Jeneline Camu. At kay Bernal Daisy Bonaobra. Ganon din kay Romnick Bilaos. Thank you so much for watching sa ating live stream sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. O, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Parang hindi ko talaga alam kung paano ko sasagutin ito. Paano ba mamahalin na isang... Ay, bakit pa kasi? Bakit mo pa itatanong? Kung mahal mo ang isang tao, maging anuman siya, mahalin mo na lang. Diba? Ang pagmamahal sa tao kasing may madilim na nakaraan ay hindi tungkol sa pagligtas sa kanya. No? Sabi niya, alam mo, may madilim ako nakaraan. I-save mo naman ako. Hindi ganon. Mas tungkol ito sa pangunawa. Kung kaya bang mabuhay ng maayos ang present at future nyo. Na syempre merong respeto, honesty, at peace of mind. May mga taong maraming pagkakamali. Of course, tayong lahat, no? Marami tayong pagkakamali noon, lalo na sa ating kabataan. Pero seryosong nagbago na. Meron ding ginagamit lang ang quote-unquote masakit na past bilang dahilan para manakit uli. Kaya mahalaga ang discernment o pagsisino-sino at hindi lang awa o matinding attraction. Dapat talaga maramdaman mo kung ano nga ba talaga at saan patungo ang inyong magiging relasyon kung pinoproblema mo ang kanyang nakaraan. Dahil kung ako niyan, kebs ko naman kung mahal ko ang isang tao. Kahit pa dati siyang aswang. Dati siyang aswang! Well, may mga bagay din kasi na maganda rin nating bantayan, no? Kung pinoproblema mo talaga yan. Itanong mo, marunong ba siyang umako ng pagkakamali? O puro sisi sa ibang tao? Ayan, makikita mo na yung kanyang personality. Consistent ba ang pagbabago niya kahit walang nakakakita? Kung halimbawa kayong dalawa lang, napapansin mo ba na nagbago na siya? Siyempre, pinaparamdam ba niyang ligtas ka emotionally sa kanya? Diba? Are you emotionally secure? Ibig sabihin na yung pagmamahalan ninyo ay buong-buo. Kapag may conflict naman, maari marunong bang makinig siya at magpakumbaba? O yan ang itatanong mo ha, Tony Pat. Kasi ang madilim na nakaraan ay tapos na. At dinadala pa lang ito sa mga relasyon, eh, hindi na maganda. Diba? Tapos na yun eh. Ang kulit mo rin, Tony Pat, ano? Siguro gusto mo lang talaga akong pahirapan. Kasi kung akong tatanungin, wala akong pakialam kung mahal kong isang tao, kung meron siyang madilim na nakaraan, tapos ngayon nagbago na siya, o diba? Eh di, doon ako magmamahal sa bagong siya. Kasi hindi mo naman pwedeng mahalin yung nakaraang siya. Dahil tapos na yun. Ang kulit mo, Tony Pat. Halika nga dito nang makurot kita. Makurot kita, oh. Hindi mo kailangang hanghahusgahan ang buong pagkatao niya dahil yung nakaraan niya ay tapos na. Pero hindi mo naman kailangang ipikit ang iyong mga mata sa mga red flags kung meron dahil lang sa mahal mo siya. Kaya minsan dapat maramdaman mo talaga na marunong siyang maghintay, marunong umintindi, marunong umalis kapag puro sakit na ang iyong nararamdaman at ang kapalit. At tandaan na hindi sapat na mahal ka lang niya. Dapat kasi kaya ka rin niyang respetohin, protektahan emotionally at bigyan ng tahimik na isip. Yan lang aking masasabi para sa iyo, Tony Pat. Pero inuulit ko, meron mang madilim na nakaraan, ipataas mo ang kanyang mga balikat. Yung kamay niya, pataas mo. Kung madilim ang kanyang nakaraan, tawasin mo. Kilikili pala yung maitim. Ay, madali na yan. Marami na ngayong pampaputi. Glota yan. Iglota mo na lang yung kanyang kilikili. Pero kung yung kanyang nakaraan, tapos na yon. At saka kung hindi mo naman nakikita na, at saka nararamdaman mo na okay naman, na emotionally safe ka naman sa kanya, hindi ka niya sinasaktan, nire-respeto ka niya, tapos nararamdaman mo yung pagmamahal niya. Diba? Yung nakikita mo yung may effort siya. Kaya para sa iyo, Tony Pat, happy loving. Happy loving? Oy, meron din kasing lonely loving eh. Diba? Yung parang nagmamahalan kayo pero hindi ka masaya. Hindi ko sa kung anong dahilan, no? Dapat kasi pag nagmamahalan, dapat happy palagi. Okay, Tony Pat? Until next time when you text me, please don't make it mahirap. Because I will go to you wherever you are and I'll make kurut-kurut to your singit. To your singit! Ay! Para naman doon sa nagbabalak magmahal sa mga taong may madilim na nakaraan, go long. Diba? Challenge din yan. Tsaka, learning curve. Diba? At least, marami kang minahal na tao na sa iba't ibang klase, karakter. mas nagiging ano ka, maagap sa mga pangyayari at nakakatalino din yan. Alam niyo yung mga na broken hearted, nakakatalino yan. At sabihin nila, syunga mo kasi. O actually no, kung saan ka nadapa, doon ka tatayo. Hindi doon sa kabilang ibayo. Kaya ganun lang yun. Tumayo ka and you become a little more intelligent. Hello kay Alfie Nadine. Nadine ba yan? Or Nadine? Alfie Nadine. Hello, good evening sa'yo. Pag narinig ko naman, ayun, parang napapasaya ako. Gusto kong, ano, parang, ano ba yan? Parang rumba. Sweet dance. O, diba? Hello kay Tita Sardi. Diyan po naman sa Upper Bonga, Bakake, Albay. Ganon din kay Jacob. Ang mabuuton, matalion na aki. Alagaan mo ang iyong lola. O, diba? Sa oras na 7:42, ay, huwag niyong iwanan yung mga plato. Tapos na kasi kumain. O, iwanan niyo. Uso pa naman ngayon ang langgam. Pag ganito kasing ano, malapit na ang tag-ulan, ang mga langgam, medyo nabubulabog sila. At sila po naman ay nahahanap sila ng kanilang pagkain. Ganun talaga ang mga ano eh, mga langgam. Kaya mapapansin mo ngayon, pag nag-iwan ka lang ng konti dyan, lalanggamin. Pati asin ngayon, hindi na sinasanto ng mga langgam. Nilalanggam na rin ang asin. Yan naman ang title ng isa kong magiging pelikula. Nang langgamin ang asin. Ang ganda, di ba? Pero mas gusto ko yung pelikulang ang babaeng ipinaglihi sa kanyang sarili. Wow. Cynthia, ang babaeng ipinaglihi sa kanyang sarili. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita!

0: Oh yeah! Welcome, boys, up on the Otters, knowing the Tita Pollyanna show. Still on a Monday night. Think clean, Luna. Wow! Bukas naman! Araw naman chismosa. Yeah, it's Mari Test. O, oh, diba? Mailusot lang. Araw din ang mga maaarte at ng mga masyadong mapili sa life. Tuesday. Hoy! Ini man po girarayan sa inong likod na bako masyadong magayunan pero mahamuton. Gurang na pero may harang pa. At may carbs.
1: My curves!
0: Tara na, holding hands na tayong lahat o di kaya naman mag-akbayan na tayo.
2: Greetings! Greetings! Shout out, Boulevard!
0: As we walk along, shout out, Boulevard! Shout out daw sa agom ni Karen Mem Rodriguez. Mahiguson. Wow, hello to Rafaelito Bok. Na mahiguson. Wow. At guwapo pa. Siyempre, binabati natin si Baby Christel. Nangunyan, dakula na. Ayan, nagkakawat pa man. Siyempre, kay Mama Tin, kay Papa June, as in kay Lay Jan sa San Isidro, Ilawan. Hello, Nadine. O, kumusta na ang mami mo? Kumusta na si Juliet? Aba, parang antagal na tayong hindi nagkikita. Ganon. So, kumusta na kayo dyan, Juliet and Nadine, dyan sa Tabaco City. And of course, binabati din natin, of course, dito po sa Daet, kay Ninang Cora Hordas, Ninong Alan Hordas, at si Amaze, kumusta na dyan? Ganon din po kay Alex Alb at Mark Moya. Siyempre kasama si Lola V. Remorosa, Eric Remorosa, at siyempre si Kapitana Jojo Vasquez at Eric Remorosa. Diyan po yan sa Remedio Street, Daet, Cam Norte. Hello po, Tita Polly. Palagi po kami nakikinig dito sa Rizal Malilipot. Diyan po sa kay Lola Papis. Kumusta na dyan? Binabati din po naman natin ang family Belaro Bermilio. Diyan sa Kabangan from Ken. Ganun naman kay Manay Lilia Belaos. Diyan po naman sa Datag Santa Teresa. Binabati din natin ang lahat na ngayon ay naghahanap pa ng true love. Ah, nabigla siya. Ako yun? Sabi! O, kasi dapat binabatiin sila para maalala. Oo nga naman ano, ang tagal ko na pala naghahanap ng true love. Ano bang dapat kong gawin? Well, magdasal ka na lang. At sana naman ay meron kang makikilalang totoong magmamahal sa iyo. Diyan po naman sa Puro Cuatro, Borabo, Daet, to the Abilgos family, sa Lagon, Abais family, Sofranos family, diyan po naman sa Kamambugan. Of course, hello din kay Baby Arca Borja, at syempre, kay Janet Judita Barameda. Diyos, maray na banggi po. Para naman sa agum ni Annalyn na si Nicanor Ampuon, shout out! Sabi niya shout out daw eh. Brizo family, dyan sa Bacolod, kay Benito and Evelyn Brizo. Ganon din naman kay Benedict at Diane Brizo. Kay ba na lang sa inang mga cute na mga aki. Wow! Good evening sa mga babies na sina Gwen Pauline Arcangel at John Adriel Arcangel dyan sa Payahan, Malinao, Abay. Kanaya Family, dyan sa Matalipni, Malinaw, Zone 2. Ganon din naman, dyan kay Tita Eva sa Kanaway. Shoutout din sa poging si Sergeant Pago na mahiguson mag-responde. What? Pogi ba siya? Ano? Hello, Ren. Dyan po sa Purok 5, Cormidal, Cobalias, and Zoleta Family. Napapasayaw na naman ako. Of course, pirmi pong nagdadangog dyan sa Upper Bonga, Bacacalbay. Sina Tita Sardi, si Jacob, Barha Family, and of course, kay Tita Frammy. Kumusta na kayo dyan? Yan ang mga pogi. Ano ang mga pogi, oh? Shoutout po sa Bita's Family, especially kay Lola Toying, Tita Ted, Tita Choi, Tita Randy, and Baby Luna. Of course, kay Dave Pasit, dyan po naman sa Purok 1, Barangay Angas, Basud, Camarines Norte. To Jake and Lisel Base, dyan sa Libdong. Para Sonia Family, kay Miles Borromeo, at kay Rina Bumbuhay, dyan sa Basagan. Fernandez Family, dyan sa Garchi Torena, Kamsur. And yes, dyan sa Kinale. I left my heart in Kinale. Kumusta na kayo dyan sa Kinale? Of course, kay Maria Emma Vergara Gonzalez, Mami Upeng, Tita Nora, Tita Awa, Tita Jealousy. Kumusta na mga bagets at mga bugoy? Ka-join, of course, si Ate V. Ano, V? Ate V Bongala, dyan sa Rioza Street. Si Mami Normita Contreras, yaon pa dyan sa Night Market. And of course, to the Kalisan Family, kay Kuya Rudy at kay Tita Tess. At sa lahat dyan sa kahabaan ng Rioza Street. Balita ko, miss na miss nyo raw ang beauty ko. What? Talaga lang. Adyan naman sa... Ano yun? Tawa ng tawa si ate. Dyan sa food park, kumusta na? Ang madihon ko dyan na magayunon. Namimiss ko na rin ang... Ano ba yun? Yung favorite ko. Nakalimutan ko na. Matagal ko na kasi hindi nakakain kaya nakalimutan ko na. Fresh lumpia. Wow, I love fresh lumpia. Puro na lang pagkain, ano? Kumusta naman po ang barangay Sugo dyan sa Bacacalbay? Hello to Cap Georgie Morales. Ganun din sa mga barangay council, Kagawad Leoner Frio, Kagawad Tatut Bermundo, at si Kagawad June Belien. Colasito and Seriola Family, and of course, Cass Family, dyan sa Malolos, Malinaw Abay. Cater Family, dyan sa Purok 7, Labnig, Malinaw Abay. Good evening. Emily Braun, sa Barangay Buhian, Purok 6. Baby Marley, dyan sa Basud, Purok 7. Of course, dyan sa Kubo, kay Jocelyn Vargas and Family. Good evening. Mag-text lang po sa 0961-447-3923 para sa inyong mga greetings, greetings. Shout out, Boulevard. Dito sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio, One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita. 12 after 8 o'clock.

0: Chocolandia. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
2: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
6: The Tita Puliana Show on the radio.
7: The Tita Puliana.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
20: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
21: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
19: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
22: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.

0: nga ang bakong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black and Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
1: The Tita Puliana Show!
2: Oh yeah! Lunes! Sana po naman naging maganda ang pasok ng Lunes sa inyo para tuloy-tuloy na yan hanggang weekend para matiwasay, masaya at syempre naman maging very progressive ang ating buong linggo. Bukas, araw na naman ang mga chismosa. Mahalaga po sila sa ating lipunan. Oo. Sabi nga nung iba, yung masyadong binabantayan yung kanilang mga kapitbahay, pero pag sinabing pakibantayan yung anak, ayaw naman. Buhay lang ang binabantayan, hindi yung mga bata. Of course, kaibanan po niya to forever is the Tita Pollyanna Show on Romald's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snow Fresh, Rejuviant, Luyan, Lola Nor, Rapsa, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now. Siyempre kasama din po natin sa The Tita Pollyanna Show ang One Nook One Nook Chicken Inasal Diet. Diyan po ay sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Cam Norte. Thank you, One Nook. Of course, Jam Products, Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai, Era Natural Organic Shampoo, 3-in-1 Whitening Soap, and Charcoal Soap. Available nationwide. Thanks pa para sa satuyang mga magagayo na mga katindugan. Para sa satuyang self-pampering as in me time. Yan po dyan sa very nice building. Roy Vivar Street, Tahita, Baco City. Hampang Sanayan Kan Amando Coffee Hospital. Thank you so much. Pink Spa. And of course, ang Leo Lavandero Laundry. Relax lang. Huwag nang mapagod sa paglalaba. Nandyan po naman ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. Tawag lang po sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Matatagpuan po dyan sa Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Mabalos po, Leo Lavandero Laundry. Sumayaw. Ay, namamasya lang. Sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan. At syempre, thank you so much at nakasama namin kayo ngayong Lunes ng gabi at 18 ng Mayo 2026. Bukas uli, hawak kayong mawawala. Kung meron kayong chika, text nyo lang sa 0961-447-3923 o di kaya naman mag-comment po kayo sa ating live sa One Radio 99.7 News FM. At syempre, napapanood din pala tayo ngayong araw na to sa One Radio 91.3 News FM Tabaco. Thank you so much. Eto naman po yung lingkod, Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang. Ingat kayo, pero mas mag-ingat sila. Uy! Sweet dreams!

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion 2, Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Balita, Informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: Evenings on One. On One.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ko na
1: kami. Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Mas kidigde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako din sa laog kang harong.
2: Pati sa trabaho
1: Pati
2: mo.
1: Sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
1: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: 8885. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Manok!

0: Ini po ang sendong kapitan.
1: Si Bueno sa King! King! King! King!
2: Uy, ako na!
3: Ano? Abo ko! Doon ako nalungkot.
1: Ba na yan?
3: Ang galing-galing mo!
4: Parang ako, gusto ko mag

Philippine Standard Time, 2 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agasa sa indugabos mga katindugon. Welcome, digdi sa saro na naman ang presentasyon kan programang King King. Ano man po ang sa indu mga pinagigibo? Ano man po ang sa indu mga pinagkakasiributan? Laumi po na yaon kamo sa marayrahay na kamugtakan, ligtas sa anuman na katibaanan sa buhay. Let us always start its day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gising is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are, and to dust we shall return. Sa mga katindugon niya itong masilibrarkan sa indang kuplianyo, maligayang-maligayang, happy birthday sa saindo. May you have many more birthdays to come and blessings from heaven.

0: Happy birthday kay Madam Ria Buffy Bindan, Elizabeth Aguilar Kilangkil, Joy Contante Riamon, Margie Banyal Bunaobra, asin kay Dayan Abanes. Sa mga igwa pa po din mga okasyon ngunyan aldaw, enjoy life! Sa mga katidugod niya itong panagos na ka-boarding lodging, sa mga hospitals, oy, parahay na ka mo! Aldaw po kita nin Martes 19 na, kanbula na Mayo 2026, sa mga katidugod niya itong may kamunduan sa Buhay, condolence! Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman nagagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail or even praying for us to give up. But don't mind them, it just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are the things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure and enjoy every moment of it.
1: Marata
0: sa mga katindugod niya to, digdi sa bilog na Bicolandia.
2: Good morning.
0: Sa mga suki ka 91.3 News FM, tindugo na.
2: Good morning.
0: Kig-kig po ini.
2: Good morning.
0: Sa pagkaran po, kansabuyang big bossing, Jing Monte Alegre, bossing Romy Volante, boss madam, kagandahang Osang, at sa kuyang partner, si Manong Mani Almogera. Ako po si Bueno, bako madgwapong lalaki, alagad, very inviting, as in, ay nungka masayumahan. Dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang Kig Kig, kasurog kan tama, kaiwal kan sala.
3: Si Bueno sa Kig Kig.
0: Sa inyot, naratada kan programang Kig Kig, ang kabugtakan kan panahon, base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakakaapektar sa Southern Mindanao.
3: Si Bueno sa Kig.
0: Dahilan po kaini ang Zamboanga Peninsula, Barm, Soksargen, Davao Oriental as in Davao Occidental. May mga pagdalom ang kalangitan, paminsan-minsan may mga warak-warak na paguran, epekto po yan kan Intertropical Convergence Zone or ITCZ.
3: Si Bueno sa Kig Kig Kig Kig.
0: Mantang at Visayas asin ang natatalang party kan Mindanao, may mga pagdaluman po ang kalangitan, paminsan-minsan may mga paguran dahilan sa Easterlies.
3: Si Bueno sa Kig.
0: Ang Metro Manila asin ang natatalang party kan Luzon, kasabayan Bicol Region, particularmente probinsya Canalbay, may mga pagdaluman ang kalangitan, paminsan-minsan may mga makusog na paguran. Arog ka nangyari, kasubagog maagahon, darapo yan, kan localized thunderstorms.
3: Si Bueno sa Kig Kig Kig.
0: Mantang dayman po ding nasisiripan, nin ano pa man na mga maraot na kabugtakan nin panahon, sa luwas man asin laog kan Philippine Area of Responsibility, base po sa pinaka-ultimong datos kan pag-asa.
3: Si Bueno sa Kig Kig.
0: Marata. May dagdag bawas na naman sa presyo kan mga produktong petrolyo. Mabawas po sa diesel ning 1.21 kada litro. Sa gasolina, malangkaw pala mga katindugon. Malangkaw ang diesel ning 1.21 kada litro. Malangkaw man ang gasolina, 2.82 kada litro. Mantang mababa ang kerosene nin 2.11 kada litro. Ngunyan po iyan na alasays din pagkaaga mga katindugon ang effectivity. Dahil pangayabuin pwedeng magkargata, sarado pa.
3: Si Bueno sa Kig Kig Kig.
0: Sa mga katindugon niya tong atab na nag-aatindir kan sa inda mga responsibilidad, mga obligasyon, trabaho mga katindugon, lalong-lalo na sa kalinigan.
2: Good morning.
0: Si mga street sweepers, mga miyembros kan Solid Waste Management Team.
2: Good morning.
0: Mga katindugon niya to na yauna sa merkado publiko digdi sa kapalibutan, lalong-lalo na digdi sa siyudad din Tamako.
2: Good morning!
0: Kumusta tabi pa niya, Madam Fe? Madam Feli? Marata! Kaya ba, na burul notan, anindo?
2: Good morning!
0: Sa mga para uma mabuhay ka mo, sa mga para sira perming magpasiguro tanganing makaibitar sa peligro, ang mga pag-uran, dakulang bagay yan sa satuyang mga katindugo na para uma, dahil ang taan mga lati na naaalang na, anibang mga tano, mga katindugo na mamundo una, ha?
3: Si Bueno sa!
0: Pero kapag kaarog kaining nag-uuran-uran sa kapalibutan na, pagbisita mo ngunyan, mister, sa saindong kabaksan, sa saindong tanuman, garibaga nag-uulok-ulok, ha? Ama sabat sa saimo, nag-uulok-ulok ang saimong mga pananom.
2: Good morning!
0: Ang programa giniyatod sa Indokan Best Cafe 8-in-1, kasabayan Best Cafe Gold 20-in-1, Best Cafe Black 4-in-1, Best Cafe Green 6-in-1. Gabos po iyan with herbal mix, kung kaya apero sa mahamot na masiram inumon, igwa pa din marairahay na epekto sa lawas kang tawo. Kaya best gabi sa pagkaaga, best gabi sa pagkaunto, pwede man kahapon asin banggi. Yaon man ang manok ni Osang fried chicken, nakakaiba ang siram, sabayan pa ni libre gravy ang mga aki, nagkukuray ko sa sabay taram manok utang tilama. Igwa po dyan sa Banwaan kan Malilipot, nagwara-irak digdi sa siyudad ni Tabaco. Igwa naman dyan sa Banwaan kan Malinaw, tiwi asin siyudad kan Ligaw. Manok ni Osang, sa satuyang pagbalik ang ratsadakan, kig-kig barita!
4: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BSBA, BSOA, BEED, BSED, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
5: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
6: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
7: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
8: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
10: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
9: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
10: Sige, papalaundry ko na lang.
9: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
10: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
9: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian: Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
11: Available in all supermarkets near you.
12: Bes, huyan ka palan? Marido digdi, may dumanon kita.
13: Ha? Nata, masaing ka.
12: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
13: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
12: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Ano kung ma-birthday ka na next week?
13: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod akong mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
12: Oh, anong patigahalap mo? Mus na!
14: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
15: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
16: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
17: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
15: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliance RS, yes na yes.
18: Ilabas na

0: Anywhere Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservation, contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there! Vince Hometel, your home away from home.
3: Si Bueno sa King, King, King, King!
4: 20 minutos na, makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa saidugabos mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang Ratsadakan, King, King, Barreta! Enot sa Lano Lokal, nagkondusir ang Philippine Coconut Authority PCA Bicol nin Health and Wellness Campaign para sa mga coconut farmers sa probinsya ni Nalbay. Ang aktibidad ginibo sa barangay Miisi, COVID Court Kandaraga Albay na napagmaabot sa 200 na rehistradong para umagikan sa Miisi Farmers Association as in proud Budyaw Farmers Association. Basado sa impormasyon na nagkabot sa kigkig ang naunabita ng inisyatiba, parte kan Coconut Farmers and Industry Development Plan Health and Medical Program sa irarong kan Coconut Farmers as in Industry Development Plan. Kung sa in, ini nagtaoning suporta para sa proteksyon sosyal sa mga paraumang nakarehistro sa National Coconut Farmers Registry System. Ang kampanya, ang pinanginutan kan PCA Bicol kasabay ang PCA Albay Katanduanes Provincial Office. Inilibyanong na i-implementar sa pakikipag-tabangan kan Provincial Agriculture Office as in officialis kan Barangay Miisi. Digni, ang nagpapanagos na esforsos kan PCA as in mga partner na ahensyas ni gobyerno na mapakusog ang suporta sa salud kan mga coconut farmers sa bilog na probinsya nin Albay.
3: Si Bueno sa King, King, King.
4: Pinagtratar na kansangguni ang panlungsod kan siyudad ni Tabaco ang sarong resolusyon na minarekomendar na magbilog din sarong ordinansa tanganing obligaron ang mga parauma asing parasira na magrehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture, RSBSA. Konsain ang RSBSA pagrehistro kan mga parauma parasira kasabay ang mga farm laborers na ma-identifikar o sa mga ini para sa manlain-lain na programang agrikultural asin serbisyo 20 ay lang gani sanggo niyang panlungsod na masigur kwalipikadong para uma asin parasira kasabay ang gamos na trabante sa lahati asin pagsira matawan ang proteksyon kada mes igwaning kanifisilan kon kaya sa paangikan ordinansa gamos o obligaron na makalaog sa system kan Department of Agriculture sa paagi kan RSBSA registration pinaglalauman na matatapos o matapos ang mga paraon

0: Tumangkad mga miyembros kan sangguniang panglungsod
1: si Buen Osa King King King, King.
0: Panagos na nagiging matrayumpo ang kampanya kan kapulisan digdi sa Kabikulan para po sa pagmantinir kan pagkonsain basado sa datos na dakop kan mga kapulisan ang maabot sa 87 kabos na wanted na persona sa manlain-lain na lugaris digdi po sa Kabikulan. Ini sa paagi kan nagpapadagos na pinakusog na law enforcement operations digdi po sa kapalibutan. Ana pinakusog na kampanya nakaguot sa PNP Focus Agenda na nagsiserbi BIGIC Operational Framework asin giya kan mga kapulisan. Ini po mga katindugon, iyo ang strengthening crime prevention, improving rapid response capabilities, enhancing intelligence-driven operations, siringman, deepening community engagement. Sa paagi kaini, naglalaom ang PNP mga katindugon na mas magiging epesyente, coordinated as in result-oriented, ang gabos na lakdang kaini para mas panagos na mamantinir ang katrangkiluhan sa kapalibutan. Ang espersos mga katindugon nagresulta tanganing madakop ang maabot sa 87 mga wanted na persona matapos magkondusir nin sirye nin operasyon sa bilog na Kabikulan. Apat sa mga nadakop klasipikado bilang regional most wanted persons kasabay digdi ang number 2 regional most wanted person igwaning provincial wanted person asin municipal and cities wanted persons
1: si Buen Osa King King King, King.
0: Diit na sanaman ang nagparehistro sa ultimo daw kan voter registration kan Commission on Election COMELEC sa kapalibutan kasunma. Basado sa impormasyon, bako naman surusuan ang nagpasiring sa mga opisina kan COMELEC para sa naunang pita ng katuyuhan. Konsain, pigiling na naging epektibo ang mga ginibong satellite registration kan mga ini sa nakaliis na mga aldaw na ang mga taga-COMELEC ang mismong nagpasiring sa mga barangays as in iskwilahan tanganing gibuhon ang voter registration. Dahil ang kaini na ibitaran ang suruso ang kasuudma sa ultimong aldaw kan aktibidad as in libyanong natapos ang 7 bulan na voter registration poon October 20, 2025 sundo Mayo 18, 2026. Digdi sa siyudad din Tabaco, nasa 301 na sanaman ang nagparehistro kasudma na pinagsasabing kanaklan Hobines
1: si Buen Osa King, King, King, King.
0: Marata. Taod-taod ang iba pa.
2: One Radio. You're listening to One Radio News FM.
3: Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon pozzolan, mayon portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo semento Filipino, whole seam asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194 6182-4105.
5: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Service.
4: Services, Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair

0: Si Bueno Sa King King.
1: 33 minutos na makalipas po ang alas 5. Mambing Binang Badagdag. Maraming good morning kay Madam Vilma Bilan, Noreen Cirillo. Pa-shout out po tabi sa San Roque. Tagarubagada inaaaksyonan ang mga buhing ayam sa agihan. Perwisyo po sa mga nag-aaragi. Nambubukod pa. Ako duwang bisis na po ako na diskwido. Sabi ni Pai to me. Sa ina San Roque inidigdi sa tabako o San Roque dyan sa malilipot. Sa mga taga San Roque, oy, ang sa indong ayam. Gako din atabi. Kay Ninya Vilches, Analisa Ciruelos.
2: Malindukon.
1: Pabati man po ang sa kung duwang tugang na amayon digdi sa Dagatati. Ano yan? Day. Ati Shuni at si Cap Juji Morales. Ay, happy birthday, Kapitan Juji Morales.
2: Tama-ka-cha-cha.
1: Ay, naman kita na pakiblit ni Kapitan.
2: Talaga?
1: Kyle Unido Bueno. Ay, sa mga taga-sugod.
2: Basta.
1: Analisa Binos Balmaseda. Kay Bert Bio. Sa Bio Family, digdi sa Kabangan.
2: Tama-ka.
1: Tess Banyas. Marcelino Bordeos. Consuegra, Raquel Ramos, Lynn Buragay Birigiano, Bilgar Mark Leo. Binabati ko po si Mama Leia Bilgar na perming nagdadangog sa imo sa kigkig. Siringman sa Bunayon Family sa Kanaway, Asin San Isidro. Binabati ko man si Buboy, Kaden Rayley. Na happy first birthday. Sana tamaan sa kuyang pronunciation, ano ha? Kay Marie Clavo, Hanilyn Galvez, Lorito Luna Senior, Maricel Bilen, Marie Clavo. Pa-shoutout sa mga taga-barangay Kurokuro TV, especially sa Clavo family sa Payahan, Malinaw. Kay Maria Irma Bermundo Barba, good morning. Kay Pading Noel Volante Banyal, at sincereng man sa mga drivers kana Albay Operators Transport Cooperative. Oy, sa mga Egypt drivers, kumusta ka mo? Mga UB Express drivers, mga jeepney drivers, tricycle drivers, mga parapadyak, slippery win-win.
3: Good morning.
1: Kay Maria Teresa Molina Caneta, Topi Bilo Belga, dyan sa Baklayon, baka kayalbay. Marcelino Bordeos Consuegra, congratulations po sa Gabos na Bicolanos na nagraduar sa PMA kan PETSA 16, lalo na kay Gabriel Consuegra 14 kan Tiwi. Iguanin duwa dyan sa Malinaw, and then iguanin sa Rodigdi sa Tabaco. Igwa sa Libon, basta pito ka boss na mga Albayano, mga katindugo na matrayumpong nagtapos sa PMA. Kanya na 2026, sasayin doon po ka boss!
4: Ang galing-galing mo!
1: Kay Roberto Tan Manyebo Jr., kumusta po kayo? Araw-araw po akong nakikinig sa 91.3 News FM, tindugo na habang nasa office. Salamat, Bert. Kay Mark Bunete. Sir Manny, asin sa gabus na paradangog. Live viewers, kan kikig. Salamat, Tabi, Madam Eden Biron. Ang programang ini, atun sa Dukan Dinil Bakery. Tinapay, puwerte, nasog, pirming, mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party, kan Tabaco City Hall. Pagsadiri, asin pinamamahanaan ni Madam Gina Nang. Permingyaon ang Barsaga Eatery, mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan, panguntuhan, merindalan, pamanggihan sa Barsaga Eatery. Solve ka! Good news sa mga nagpapamatanga. Asin na aagahan. Digdi sa sentro kang siyudad ni Tabaco. An Barsaga Itiri. 24 oras nang nagsiserbi. Igwapa sinda. Kan air condition na enteng barbershop and salon. Matapos magpagwapo. Asin magpagayon. Inabot nin gutom. Diretso sa Barsaga Itiri. Permiña 11. Ati Met Barsaga. Yan man ang malilipot cockpit kulisyon. Pagsadunik ang familia Beya, pinamamahalaan ni Rabus Boyasin, Madam Girlie Beya. Makukuha along National Road yan po sa barangay sa Disindo Inawon. Malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo. Soy-soy ang hackfight sa malilipot cockpit kulisyon. An enot sundo 30 sultada 1,000 de pesos ang premyo sa gana. 31 sundo sa matapos 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sana registration na. Alas 7 sundo, alas 9 ulutan, alas 9-1 bakbakan. Partner kan mga mister asin misis na habo mapasma. Tambakan labahon darahon sa Adam Luck Laundry Shop. Servisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Luck Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya kun kaya an mga musingon nindong labahon pagluwas sa makina itsurang baguna mahamuton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa puro kuno poblasyon malinaw albay. Meron ako po rin kay Sir Nard sa Sir Mambing Kalmada. Sa mga mister na nagmamauot na magpagayon kan sa indang House of the Rising Sun, sa indang mga opisina, igwanin beautification project sa barangay. Brigada Eskwela na naman, mga madam, mga sir, naghahanap kita nin pintura sa inkitamaduman. Siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase nin dekalidad na pintura, igwasinda. Kolor na kurso na na ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road yan po sa Purukudo, Barangay Salvacion, Tabaco City. Maraming good morning kay Boss Nistor asin Madam Helen Berwega. Siyempre partner kan kig-kig si Tabaco City Councilor Riner Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sanggunyang Panlungsod kan siyudad din Tabaco. Tunay na amigo kagawad sa pag-asenso.
0: Si Bueno sa kig-kig.
1: Diretso kitang sa detalyes kan mga baletang kig-kig sa lado lokal. Paragusan pag-inganyar kan Department of Agriculture DEB call sa publiko. Magtanom ning gulayon sa natad o i-adaptar an urban gardening. Kunsain ang mga pag-uran sa kapalibutan dakulang tabang para sa pagtanom ning gulayon na pwedeng anihon sa laog sa naning 30 sundo si Sintang Aldaw. Arog kan upland kangkong o krapit sa isitaw asin munggo. Sigon sa DA, ang mga pananom pwedeng hagadon sa DA Regional Office asin sa mga research outreach stations sa mga probinsya sa Kabikunan. Basado sa datos na nakuakan Disaster Risk Reduction and Management kan Department of Agriculture DA Bicol, ang Kabikunan pwedeng maka-experience ng normal sundo sa below normal na mga pag-uuran na puon 161 millimeter sundo 267 millimeter poon Mayo sundo Oktubre 2026. Mientras nanto, nagpangirumduman ang DEB call sa mga parauman na daimag para sulo ni Nguhot o Dayami dahilan sa pwede ining gamito na molts o pantaklog sa puon kan pananong tanganing mapribintaran ang tulos na pagbara kan daga sa palibot kaini. Siring man ipinagsustyon kan ahensya na baluon na ang water saving technology arogan hydroponics, aeroponics asin aquaponics.
0: Si Bueno sa King, King, King, King.
1: Bawal ang solicitation, alagad pinag-iinganyar ang publiko na makisumaro sa gigibuhon na Brigada Eskwela sa maabot na Hunyo 1 sundo 5 2026. Basado po ini sa DepEd Memorandum Number 026 Series 2026 na igwang titulong 2026 Brigada Eskwela Implementing Guidelines. Konsain, ang pinag-iingganyar, iyo ang pakikipag-partner sa mga stakeholders. Tanganing ma-realizar ang mga ipinagtanlaan na aktibidades para mas maipreparar ang eskwelahan antes magpuon ang classes sa maabot na Hunyo 8-2026 para sa school year 2026-2027. Ang mga pinaglalauman na matabang sa limang aldaw na Brigada Eskwela, iyo ang mga taga-probinsya, siyudad asin municipal government units kasabay ang mga opisyalis kan barangay sangguni ang kabataan non-governmental organizations or NGOs asin mga magurang. Sa paagi ka ini masisigurado magiging matrayumpo ang aktibidad asin pagbukas kang klase ang mga classrooms asin kapalibutan kan iskulahan malinig, librido sa anuman na peligrong o peligrosong bagay.
0: Si Bueno sa King.
1: Ay, manay, manoy, mga barangay officials, sangguni ang kabataan. Brigada eskwela na iyaban na nagngayo-ngayo na naman ang mga yaon sa eskwelahan. Dahil man pagpatagasaan sa indong mga puso. Tawi man indiit na oras, maski dua o dua, atul, dua sundo tulong oras. Maglinig-linig lamang sa eskwelahan. Iyo tabi po, ha?
0: Si Bueno sa King.
1: Mientras tanto, importanteng pag-adalan kung paano mas pang mapakusog ang aftercare as in reintegration programs para sa mga persons deprived of liberty PDL. Ini ang ipinagbintilar ni City Councilor Yub Unrubia, kansyudad din Tabaco, matapos magbisita sa Tabaco City District Jail kasuna. Sigundigdi, kaipuha na oras ang mga PDL makapagkumplina kansa indang sintensya asin makabalik sa komunidad, dapat dai na mautro ang naging krimen kaini para sa siguridad kan mga komunidad. Tinawan do ni Councilor Unrubia na parte kan tunay na pasiorden ang pagtabang sa pagpakaray kan buhay kan mga magpuon liwat tanganing maging sarong baray na siyudadano. Sa pagbisita kan opisyal sa district jail na notaran kaini na igwanang mga programa sa laog kan fasilidad arog kan TESDA NC2 trainings, education programs as in iba pang interventions tanganing matabangan ang mga PDL na makapagpreparar mantang nasa pagserbi kan sa indang sintensya.
0: Si Bueno sa King. King.
1: Taod-taod mga katindugon, ano ba pa?
3: Diyos maray na aldaw sa Indo, mga tugang sa pagtubod. Iniimbitaran mi kamo na makisumaro sa gigibuhon na Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass sa Mayo 28, 2026 alas 10 pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City. Mass Presider, His Eminence, Jose Cardinal F. Advincula, Archbishop of Manila. In the presence of His Excellency, Most Reverend Joel Z. Bailon, Bishop of Legazpi. Sa giraray, iniimbitaran mi kamo sa Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass, Mayo 28, alas 10 pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City.
4: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
5: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari rin manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. One load equals one raffle entry. At sa May Aming Anniversary Sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice, free full service 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyo.

0: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, laangat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: Si Consi Ram vs. Janko. Asin ang sa iyang Power Committee.
2: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
1: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
2: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
3: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad kang tabako.
1: Consi Ram vs. Janko, siram sana!
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Ilabas

0: Department of Energy, DOE, na kahit na bagyang bumaba ang supply ng langis sa bansa ay hindi ito nakakaalarma sa sektor ng enerhiya. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na base sa pinakahuling imbentaryo, bumaba pa ang supply ng langis sa bansa. Ito ay matapos maitala sa imbentaryo na inaasahang tatagal na lamang ng 46.85 na araw ang gasolina, 45.74 na araw naman sa diesel, 152.12 na araw sa kerosene, 59.74 na araw sa jet fuel, 50.14 na araw sa fuel oil at 30.21 na araw sa LPG. Tiniyak ni Garin na hindi pa ito nakakaalarma lalo na patuloy anya ang pag-angkat ng langis ng Pilipinas mula sa iba't ibang bansa.
1: Si Bueno sa King.
0: Opisyal nang nag-convene kahapon ang Senado bilang impeachment court para sa isa sa gawang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Nangyari ito matapos mapanatili ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pamumuno sa Senado sa kabila ng isang linggong kaguluhan sa loob ng mataas na kapulungan. Present ang 23 senador maliban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Isinuot din ng mga senador ang kanilang kulay maroon na robes at sinimulan ang proseso sa pagpapanumpa ni Senador Camille Villar kay Cayetano na uupo bilang presiding officer ng korte. "I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God," bahagi ng panunumpa ni Cayetano.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, inirekomenda na ng Department of Justice, DOJ, na kasuhan sina Senador Jinggoy Estrada, dating Public Works Secretary Manuel Bunuan at ilang personalidad na sangkot sa umano'y maanomaliyang flood control projects. Kabilang sa mga kasong inirekomenda ng DOJ ang plunder, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, receiving gift by public officers at corruption of public officials. Kabilang din sa mga respondent sina dating DPWH officials Bong Dinglasan, Engineer Denrel Cesar Cortuna, Assistant Engineer Manny Bulusan at Engineer Arturo Gonzalez Jr. Ibinasura naman ang reklamo laban sa yumaunang si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Hindi rin isinama sina dating DPWH official Roberto Bernardo, Henry Alcantara at Gerald Apolencia sa isinapinal na criminal information na inihain sa korte kapalit ng pagtistigo. Ayon kay Assistant Ombudsman Michael Clavano, nag-ugat ang resolusyon kaugnay ng reklamong inihain ng National Bureau of Investigation, Department of Justice, Public Works and Bid Rigging Task Force sa klaw-umano ng investigasyon ang iba't ibang ebidensya kabilang ang legislative records, position description forms at sworn transcripts mula sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Nobyembre 14, 2025 na nagdetalye ng umano'y illegal na pagmamaniobra at sinasabing 30% cuts kaugnay ng regional flood control projects.
1: Si Bueno sa King.
0: Isinusulong sa Kamara ang panukalang batas na isama sa cash benefits ang mga Pinoy na edad 70 hanggang 75 taon. Kasabay ka digdi manong mani. Inihain ni House Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Laila Dilima ang House Bill 9180 na naglalayong amyendahan ang Republic Act 11982 na una nang nag-amyenda sa Republic Act 10868 o ang Centenarians Act of 2016 na naglalayong palawigin ang benefit coverage mula 70 taon hanggang 100 taong gulang. Layo ng panukala na kilalanin ang mga senior citizen sa pamamagitan ng pagbibigay ng insentibong ka sa mga ito at pinansyal na suporta sa kanilang kailangan lalo na at nagkakaroon na ng komplikasyon sa kalusugan habang tumatanda.
1: Si Bueno sa

0: Nanatili sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano matapos hindi matuloy ang sinasabing kontra-kodita na ilulunsad umano ng grupo ng bagong minorya sa Senado. Nanatili sa 13 ang bilang ng grupo ni Cayetano kahit pa absent si Senador Bato de la Rosa na pumasok noong Mayo 11, Lunes, upang bumoto kay Cayetano. Nagdesisyon ang mga independent senators na sina Juan Miguel Subiri at JB Ejercito na sumali sa minorya, kaya 11 na ang kanilang bilang kontra sa 13 ng mayorya. Nauna rito, mismong si Cayetano ang naghayag na may mga nagtatangka na patalsikin siya sa posisyon na nakuha niya kay Soto sa pamamagitan ng kudeta. Ang grupo ng mayorya ay kinabibilangan ni na Cayetano, De La Rosa, Loren Ligarda, Pia Cayetano, Chis Escudero, Jingoy Estrada, Bungo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Joel Villanueva, Camille Villar at Mark Villar. Ang bagong minority black ay sina Soto, Bam Aquino, Win Gatsalian, Risa Juntiveros, Panfilo Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, Subiri at Iher Sito.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Samantala, may tiwala pa rin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Interior and Local Government Secretary June B. Crimulya. Ayon po ito sa Palasyo Malacanang. Wala po akong nakitaan na nagtanggal ang tiwala o natanggal ang tiwala ng Pangulo kay Sec. John B. Crimulya sa ngayon. Paglalahad ni Panas Press Officer Attorney Claire Castro kahapon. Subalit nang tanungin sa press briefing kung kinukonsidera sa DILG post sina dating Secretary Binhur Abalos at dating Senador Antonio Trillanes IV, sinabi ni Castro na wala pa pong ibinibigay sa atin na ganoong mga impormasyon. Samantala, inanunsyo naman ni Castro ang pagtalaga ni Pangulong Marcos kay Kim Robert De Leon bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management, DBM, kapalit ni Acting Secretary Rolando Toledo.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Taod-taod, mga katindugon, ano ba pa?
2: Good news para sa mga job seekers. Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW license number DMW-295-LB-0313-2024-R ay naghahanap ng mga household workers sa mga bansang Oman, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia at sa Taiwan, Malaysia, Singapore and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer, female, 24 to 41 years old. Sa mga ex-abroad, 24 to 46 years old, at least high school level, and can speak and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers and nurses sa mga bansang Germany and Saudi Arabia. We also offer cash assistance sa mga household workers. Para sa inyong mga katanungan at marami pang impormasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras Kililan sa numerong 0966-462-8279 o bisitahin ang kanilang opisina sa second floor, Block 26, Lot 23, Moran Estate Subdivision, Matagbak, Tabaco City. See you mga job seekers at Ram Asia International Manpower Services Incorporated. May upcoming event ka ba as inangangaipo nin maurag na lights and sound? Day ka na ma-stress! Sa Madel Lights and Sounds, kaming bahala sa imo! From birthdays, bunyagan, kasalan, church events, anniversaries, graduation as in school recognition, batch reunions, alumni homecoming, pageants, barangay fiesta and activities, paliga, Christmas parties as in iba pa, may quality sound systems kami na hanggang sa ibong na barangay ang tanong.
3: Wow!
2: Madel Lights and Sounds, kukuha sa Purok Size, Barangay Liptong, Tiwi, Albay. I-contact lang ang numero 0084-3608 o bisitahon ang sa indang Facebook page Madel Lights and Sounds Rental. Facebook account Roland Buban, Madel Lights and Sounds.
4: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
5: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of

Kol, Raul Roco. So, ama ni Chis Escudero, matibay man ito, mga katindugon. Si Joker Arroyo, di ba? Ito ang mga matitindi tumanong man eh, na mga senador. So, small but terrible na senador niya to. Si, let's do it, si Senga nito, si Senador Plavier, dating health secretary, pero talaga ito, matibay man ito, ha? Narurumduman ko ang programa kay ito, Manong Mani, Manong Jun sa Peter, Buda, Madam Alma Bides, UC Kadiri, ha? Na, talagang, ang paninigarin yung mga katindugon, dahil lamang kipositibong epekto sa lawas kang tao, ha? Poros negatibo, pero balikan niya to, ha? Ang komposisyon kan sa tuyang mga senador. Garibaga, ang nahihiling niya to, day nakita ki independenteng senador, gabos na nakagakod mga katina, politika, duman sa sainda mga amo. Doon ako nalungkot. Napig sa sandigan ko na sa naduman si Idol, si Tulpo, na ito talaga, maski puro paano, pigihiling niya to na naninindugan pa siya, o naninindugan pa siya dahil ang tatagamidya eh. Di ba, Manong Mani? Maski puro paano, makakasiguro kita na nakabase sa prinsipyo ang mga pahit. Ha? Tama supog ba nga? Chiri Carburha? Namidbidan ka? Nagi kang bantog dahilan sa imong advokasya bilang kuyan, taga-media? Tapos pag kanya o na ikasa sinado, ang sa imong tambod, birik-birik man. Di ba? Kuyan mga katindugo, nag-convene na ang Senado bilang sarong impeachment court para po sa kaso impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ako mga katindugon, pabor sa impeachment nyata. Ini po ang pagkakataon ni Vice President Sara Duterte na maipaliwanag ning klarado sa lambang Pilipino ining mga kontrobersiya na pigbabadol sa saiya. Mapatunayan ba ganya mga na po balubagi ang mga akusasyon, balibyano ang pahit, klarado, quintas claras, mga an imahin niya sa mga Filipino. Di ba? Ya, kung arog ka yan, taduman sa House of Representatives, ang sabi ka, 257 miembros, kaini, igwaning probable cause. Itong mga reklamo, manungod sa graft in corruption, manungod sa pagwaldas nin pirak, manungod mga katindugon sa dahil maipaliwanag na kayamanan asin mga haralang kaupang krimen, lalong-lalo na itong pagbabanta sa buhay ka nakatukaw na presidente. So kay buhan, mga katindugo na magpresentar kay mga makukusog na ebidensya na asala bako totoo itong mga aligasyon. So ini po ang tamang venue, ini ang tamang lugar mga katindugon na tangani na siya magpresentar man kan sa dire asin labanan ang mga akusasyon laban digdi. Kaya dapat suportador man o bako kan vice presidente, mga katindugon, ako o na ini an oportunidad na maprobaran ang mga aligasyon. Kaya maprobaran na bako totoo

0: kaprobaran na ang gabos mga katindugon arog kang tindog nindo. Mga katindugon na iyan politically motivated.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: So nagsulot na sinda mga katindugon as sinanumpa, ha? Nagsulot na sinda ka na sa indang mga robe na gagamiton kada bis igwanin na paglilitis, igwanin na kuyan kung sa korte mga katindugon bista, ha? Igwaning bista dito ang sa indang isusulot bilang mga miembros, ha? Kan impeachment court nagkapirasa naman ang mga abogado pero igwapo ni na miembros ang Senado na maski bako abogado alagad nagkapirang beses nang nagtukaw bilang miyembro kan impeachment court sa mga nakalihis na impeachment lalong-lalo na sa impeachment laban kay dating presidente Erap Estrada impeachment mga katindugon ni the late Supreme Court Chief Corona. So igwa na po sindaning experience. Iya, ta maski puro paano, ito talagang mga daiman, ang sulaminting gigibuhon ka yan, magbuto. Inarang ta na ba nga, na maski daiyan magpartisipar, mga katindugon, ang buto kan iba, sabuta na kung kisa. Kinaban! Pero ako mani, maski pigtataram kan iba na itbulaga si Tito Soto, pero si Soto, ang nahiling niya to, consistent siya. Ha? Dahil siya nagresibikan sa iyang sweldo. Mga katindugon, dudonate niya, mga katindugon, sa iyang sweldo. And then, Familia Soto, may mga record man talagang maray na politiko. Ah? Although, sa Itbulaga, siya namid bida na maray, pero may track record ang familia bilang mga maray na servidor, manong mani. And kaya, mahiling po niya to, maski puro pa, no, bako abogado, nagkapirang basis na naging senador, naging Senate President, pero perming kalmado sa naanpahin. Puta niya, ang dalagan na ang pagiging presidente sa Senado at the pleasure of the majority. Diba? Pagdain na sa imo ninsuporta ang mayoriya, sabot niya na mawara sa iya na posisyon bilang presidente. Bako arog mo niyan na kaito, maski may nadadangog ng turutismis na kudita, ang simbang ni Soto, mga katindugon sa mga hapot, iyo na nakadepende ang posisyon niya sa mayuriya talaga. Diba? And pigsa sa Diyos. Dahil kay ano pa man na advance na mga, pigpapaapod niya. Arog mo niyan, na mismo si Alan Peter Cayetano, nagtataram na, igwa nga akong nadadangog na arog kay ni, kakaiba, nin maray mga katindugon, ang tindog kandua. Asin kung sa tuyang ihilingon, gari makakapili talaga kita kan presidente kan Senado na may maray na dalagan asin daipo ipagkakanulo an mandato kan tawo
1: si Bueno sa King, King, King.
0: Marata kay Pluser Agravante may na aga kay Lola Sining, kay Lolo Angel, kay Payjun, budak kay Maiglo. Oy, Ati Bet, butalon, kumusta tabi Ati Bet? Pading Carlo, kay Billy, kay Ninyo, budak kay Lilibet. Sa mga taga Binitayan, kumusta si sa tuyang mga katindugon dyan na nakipaglaban para duman sa pagtanggal sa inda diyan sa quarry mga katindugon si mga empleyado sa bagakana sarong kuyan diyan quarryhan para quarry na tamiling day na nakakuanin gikan sa probinsya tabaku man taga Digdi taga Cebu taga Bisaya

ha? Pinabayaan ng mga empleyados da itinaonan ki mga benepisyo o to namahali na. Nagreklamo sa dole, nagreklamo mga katindugon sa National Labor Relation Commission. Asin ka nakaliis na daw, nagkaigwanan ni na konfrontasyon. Dahil lang kita key updates. Anong updates mga pag-irima? Ha? Sa indong laban. Siyempre, araw ka yan, doon difícil baga, nagitang mga pobring tikoy, piga papabayaan, piga buso. So, kaipuhan niya itong ilaban. Sa mga taga-barangay San Jose, dyan sa Tent City, tandaan si mga incoming grade 7, buda grade 11 learners or students, nagpapadagos po ang enrollment dyan sa San Jose National High School. Aga sa naman po, ano, every morning lang ang satunyang enrollment. Kasi pag uminabot na po ang alas 12, talagang matindi na ang init. Medyo duro difícil na magkaigwa po kita ni problema sa salud dahil sa epekto kan matinding init digdi po sa kapalibutan. Ang requirements and sa indong SF9 o itong card ang PSA birth certificate kung daipaman po kanyan sundo pa pong August inyo, na pigtatawan kita ning chance na mag disponer kan dokumento sa Philippine Statistics Authority. Talagang dadayo. Konday nang gandi. So, ali dyan sa local registrar po nindo. Pahita na yan. Basta ang pinaka-importante, confirmado nindo bilang mga magurang na iyo iyan ang spelling, iyo iyan ang tunay na pangarangan sa indong angke. As in, so, date of birth kan sa indong mga angke. Yan! Day na pagparapanipisili ang buhay nindo. Kung medyo may trabaho po kita, ihapit sa naninduan sa indong aki dyan. Di, siya na po ang bahala. Iyo po, tanganing duro-diritso ang sa induma na trabaho. Kung maulang ba kita mga pobring tikoy, sarong aldaw sa namanong mani na maulang, manon dyan sa piter, na dai ka magtrabaho dahil lang ta maatindir ka sa pagpa-enroll kan aki mo, dakulang epekto iyan sa pangangaipon nindo sa oral daw. So, bayain na si Nini Buda si Nunoy na magpahit yan. Pero, siyempre, kaipuan may magbalik po kita na may pirmahan. Iguaman dyan kidokumento na dapat pirmahan. So, sa tuyang in charge sa BMI, tapos sa kurnang mga problema kan sa indong aki, kumusta man ang sa iyang eyesight, kumusta man ang pagdangog, ano ang mga namamati kan sa indong mga aki. Tangani na masabutan po ni madam, ni sir, kunyata ta, minsan paminsan-minsan, nag-absent ang sa indong mga aki. Importante na makuha po ang inventaryo, ano, sa kamugtakan, sa salud kan sa indong mga aki. Kamu po mga magurang, nakakaaram ka iyan, kaya importante na maski puro pa, ano, magtauning panahon na magpasirin dyan sa eskwelahan, as in, hanapon mga katindugonan sa tuyang school nurse. Igwa ako dyan manong maniki duwang license na school nurse, pero teacher sinda. Taon-taon! Ang iba pa!

0: Sigurado! Style at comfort, garantisado! Installation mabilis at pulido. Sa Mary Jo Window Blinds and Installation Services, de kalidad, sigurado! Mary Jo Window Blinds and Installation Services at Kabaangan, Tabaco City. Contact 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and Jo Cardano. Presko
1: ang
0: mundo.
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa ating pinagkukulang. Ang mensahe niyan ay ang bakit magbayad ng maaga para iwas aberya.
2: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang mas.

0: with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Ocity, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vin's Hometown. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vin's Hometown, your home away from home.
1: Si Bueno sa King
2: King 34 minutos na makalipas po ang alasais.
1: Mayumong
2: Marina, good morning kay Alejandrina Mendoza. Shout out sa bilog na Residentes Can, San Antonio, Tabaco City. Kagikan kay Alejandrina Kumpleto. Kay Romnick Bilaos Barbero TV. Marina, good morning. Kay Eduardo Bio, Christian Masinas, Floser Agrabante. Marina, good morning man. Kay Eli Valderrama, Rani Luquias, Kay Nilma Silindrocano, Tess Kamatoy Itzaluce. Kay Madam Eden Biron, kay Linda Baro Canillo, Estrella Bismonte Arcos. Good morning.
1: Si Bueno sa King.
2: Ang National Food Authority, mga katindugon, ang padagos na naging ganyar sa mga parauman na sa indapo magpabakal kan sa indang gusing paroy. Tangani masustiniran ang programa kan gobyerno na benting bigas meron na. Kumusta? Si mga naka-schedule ngun yan na mabakal kan 20 pesos na bagas dyan sa warehouse kan NFA. Sa binigni ang Bicol Reading Buffer Inventory na 589,277 sakunin paroy na asin 86,015 bagas na local milled rice ini gikan mga katindugon sa mga parauman niya to. And pigsasabi na sufisyente ang supply. Ya, kan bagas digdi sa palibot. Pero yan sana iyong aning iyan na kung gusto niya tong mag-avail kan mga baratong bagas, mapila po kita. Kaya kaypuan po niya to na magtiyaga. Takunda sayang man po baga, mabakal kan 10 kilo a 20 200 pesos sana. Kung mapasiring ka dyan sa merkado publiko, dahil kulang aram kung igwa pa ning 40 pesos. Igwa pa tabi manong mani ning 40 pesos o 45 arong ka yan na kilo kan bagas. Ang permi niya itong nadadali 53-55. Kinawat na nagano ha. So, yan ang kamurugtakan niya ito. Mga katindugon na gusto taman gulo-gulo, gusto taman na madagit, kita man sanaan maaapektuhan. Pero, ang sitwasyon ngunya nangyari na kana taon 1980, puon mga katindugon kan, yaon kita sa irarong kan Marcelo, talagang labi-labi na ang kapigaduhan na sinapar kan sa tuyang mga ninuno kan sa tuyang mga kafamilya, tatalagang terrible. Sabayan pa kan, yaon kita nag-i-star sa bulod, uobligaro na magtaoning piso muda sarong basong bagas. Mga dusurda days, my friends. Kan kita yaon pa sa bulod. Ayabaana.
3: Basta magkatsatsa.
2: Mientras tanto, mga katindugon, maraysan

0: nga ni Manong Mani ta si Senador Risa Hontiveros igwaning lakdang na pigbubusol duman sa Senado na dapat ang system loss apoy rasa dai ipag-charge sa mga konsumidores o kung i-charge man day dapat na pag sabayan na ki-value added tax ta nadudubulyami kita ha? Sa inga ka nakahiling digdi sa nasa Pilipinas ha? Na kita nganing mga dai nagahabas piga ako tana na itong system loss na parte kan pagpabayaan kan manihamiento iako tana na bayadan pero itong patungan pa man ki value added tax grabe naman na kapatalan niya to kung dai lamang kita mag-arakiak grabe naman na day na lamang kita mariklamo kayan Manong Mani
1: double kill
0: na saying ka kandigdisa na kita nakahiling sa Pilipinas na isipon mo ang samuyang mga salary si mga fixed earner niya to tinangkasaki buwis itong natada sa kwarta me na kinaltasan na nin buwis kan gobyerno pagbakal miki produkto asin servisyo may buwis pa ang gobyerno nang patugdo kami ki edipisyo House of the Rising Sun mga katindugon gamit ang kwartang natada matapos buwisan kan gobyerno itong edipisyo na samuyang ipapatugdok kaipuan mi pang buwisan mga katindugon only in the Philippines.
1: Lato ba na yan?
0: Diba Manong Mani? Grabe ang regulation digdi sa satuya na garinado double kill naman kung sa pusoy mga katindugon o kung sa kawat na barahan napapusoy kita pirme.
1: Lato ba na yan?
0: Isipon mo mga fixed earner ha? Ang mga nasa gobyerno dahi man kami makadulang ha? Yata makadulang kita na dahi kita magbuwis mga katindugon dahi man automatic ang deduction ang natada sa pirak me ha? Ito pigbuwisan na pag ginamit ang kwartang natada sa pagbakal ng produkto igwaning value added tax rimate ha? Magkuakan ng serbisyo igwanin value added tax mga katindugon magpatugdo kakiharong. Kaipuhan mo pa na magbuwis mga katindugon ata na ang ginastos mong pirak duman tada na sana kan buwis na kinaltas mga katindugon kan gobyerno and gabos na gagamitan mo kan sa imong pirak mga katindugon na tada matapos kaltaso ng buwis gabos igwapa ning buwis okay lang ko tana mga katindugon kon dainin mga mahaba sa gobyerno okay lang ko tana manungdan kon ang serbisyo kan gobyerno talagang marairahay na maski kita mag turo tambay dyan sa gilid dainin problema
1: pasaway ka
0: hindi paano nahiling niya to an labi-labing pag abuso sa satuya kan gobyerno daylan sa mga kapalpakan daylan mga katindugon sa nadi-discovering mga harabasanin bilyonis na pira o kaya kita po na mga fixed earner makaukod kitang maging matali sa pagpili kan mga kandidato itong mga maray taigwaman po talaga nin maray digdi sa satuyang palibot sabot ba ganya to kung sisay sinda ang mga maray makipaghuron sa satuya klaraduhon ang pakapasabot and aram niya to na kung siya nagtataram sa atubangan niya to iyo talaga ang sa iyang pigigibo bako ang iba iya baan ngunyan pala Manong Mani pigpo nana na imbestigaran so mga miembros kan small committee duman sa nakalihis na komposisyon kan sumanga responsable di

0: sa 2025 national budget o pigpupo na nang imbestigaran kung sa irisayan mga lapakan na ini nagmaniobra mga katindugon kan bilyonis na pira kan gobyerno tangani na iburol sa tangani mga katindugon na itong mga flood control projects apoyra sa substandard ang iba gospa may isa sa kubun dyan. Salamat sa mga mabuot niya itong sponsors sa Dinil Bakery kay Madam Gina nang nagdara na naman si Ate Bitdigdiki pampakusog kituhod mga katindugon bulalo ah tigsaro naman kami ni Manong Mani ipuwerte naman ang asurop ko kaini at yan basta magbata pagunto nalilingaw na akong manguntong ngunyan garida ay kumalingaw. Thank you so much, Tabi Ati Bet, sa panagos mo man na support na digdi sa samunya sa programang Kigkig, lalong-lalo na. Kaya mga katindugon, suporta rin manindo si Ati Bet. Inyo, ito bagang mga nagsusuporta man sa Kigkig, suporta rin manindo. Barsaga Eatery, Inting Barbershop in Salon, inyo po. Thank you so much, man, sa Malilipot Cockpit Coliseum kay Busboy, Budapadam Girlie, Benya. Thank you so much man sa Adam Lack Laundry Shop, kay Sir Nads, kay Mambing, kay Lian Calmada, at siyempre sa mga honestong crew kaini. Thank you so much man sa Tabaco Color Mix Paint Center. Gabus na klaseng pintura, ay gwapo iyan. Color na kursunada manay, ay ipatimpla mo dyan kay Business Store. Ano tabi, Madam Helen Berwega, marina aga. Thank you so much, man, kay Tabaco City Councilor Rider Bursi, tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso. Maraming good morning, man, kay Manong Richard Montales, kay Manong Reynold Martires, sa mga taga-Commission on Elections. Congratulations sa indo. Sa pangalan ni Manong Mani, enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno Tindugon pa!
1: One Radio News FM Tindugon na sa buong Bicolandia.
2: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
3: Ito po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, blase, muril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal, dalibis na asukal, ay stevia po ang ating sinangkap. Syempre ang Best Cafe, lagi nating binabanggit, napili po ito ng Golden Globe Awards at National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kung magkakape ka ha, gusto mong masulit ang iyong pagkakape, yung tipo bang sa lasa, sa aroma pa lang, marerelax ka na, tanggal na stress mo, panalong-panalo ka na ha, eh lalo na pagdating isyo ng mga ingredients, tulong sa kalusugan, panalong-panalo ka, eh dapat Best Cafe ang iyong kinakape ha. Lalo na po ang Best Cafe po ay nanatiling presyong makatao para sa lahat ng Pilipino ha. Habang yung ibang herbal na kape kasabay ng ibang mga paninda, mga ka-wellness, nagtaasan ng presyo dahil daw sa krisis ano. Pero ang Best Cafe, inabsorb po namin yung pagtaas ng energy, pagtaas ng transportation, kaya tumaas ang mga raw materials. Kami ang nag-absorb noon para huwag tumaas ang presyo ng Best Cafe sa mga tindahan. Ha? Kaya inuulit ko, wala pong pagtataas sa SRP ang Best Cafe na natili pong presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Kaya maging sa presyo, panalong-panalo ka. Panalong-panalo ang pagkakape mo kapag ang kapartner mo ay Best Cafe. Lalo na po ngayon ha, na mas marami ng variants na mapagpipilian. Yung binanggit ko kanina, yan yung original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na mahigit 12 taon ng pinagkakatiwalaan at number 1 pa rin sa maraming probinsya sa ating bansa. nandyan din ang lalong pinatindi, lalong pinasasabi

0: sarap, lalong pinarami ang sangka para lalo kang makinabang. Best Coffee Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, nandyan yung paborito ng mga mag-asawa, ha? Yung paborito ng mga magkakapartner, okay? Ang Best Coffee Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix, na ang mga sangkap nito, maliban, ha, sa tulong para maiwasan ng chronic diseases gaya ng cancer, high blood pressure, diabetes, at marami pang iba, ha? Maliban dyan, ang mga ingredients nito ay kilala at napatunayang tulong para magbigay ng ekstrang lakas, ekstrang gana, ekstrang init, lalo na sa mga mag-asawa, ha? Best Coffee Black, basta may black, may balak. At syempre yung Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na tulong para tumunaw ng ekstrang taba, ma-achieve mo ang kaseksihan at kamachuhan, yung tamang timbang tungo sa magandang kaanyuan at magandang kalusugan, ha? Yan naman ang Best Coffee Green. Syempre pag Best Coffee, sigurado ka sa safety at quality, aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ganda sa inyo, sina Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nandigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sabi ko, yung sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. Talagang masasabi ko, the best talaga, ang Best Cafe.
1: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe, mula na, healthy pa. Best Cafe, 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito, bago po ako tumalakay ng napakagandang topic na pag-uusapan po natin ngayon, ha? Hayaan niyong muli kong ipakilala sa inyo ang iba pa nating magagandang produkto. Hindi lamang Best Cafe ang ating quality product, ano? Kundi nandyan din po ang Era 3-in-1 Soap na nagsasangkap po ng arbutin, glutathione at kojic. Mga ingredients na sikat sa buong mundo, ha? Natulong pampaputi, pampakinis at panamay araw-araw sa leeg at sa mukha, ha? Tiyakin mo ang iyong ginagamit ay Era 3-in-1 Soap. Siyempre, nandyan din ang Era Charcoal Soap na nagtataglay naman ng activated charcoal na tumutulong para mag-alis ng dead cells sa balat para mapalitan ng healthy, ano, mas magandang cells para ang balat mo mas malusog at mas maganda. Tulong din para maalis ang harmful microorganisms sa balat tulad po ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Okay? Era Charcoal Soap, yan ang gamitin mo sa buong katawan, ha? Sa araw-araw. Era Charcoal Soap, yan ang gamitin mo sa buong katawan, ha? Sa araw

0: gamit kahit araw-araw niyong gamitin. Yan ang Era Hair Growth Shampoo. Siyempre, yung mga produktong binanggit ko sa inyo, Tatak Era, aprobado lahat yan ng Food and Drugs Administration at rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry.
1: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
2: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
3: At sinong kulabot?
4: Fesh, hindi ako.
3: Makidistro.
4: Ferong walat.
5: At parang vatang-vata
4: dahil sa Era.
1: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Kuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
6: Era, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
7: Ako si Salvador.
8: Sa gabi ay si Salvin na.
7: Malajos, ang ganda. Dahil sa Era.
9: Era, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
10: Ako, si Rex Bautista ng dati na halata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair regrowth shampoo.
11: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito, may texter tayo, ang sabi niya, good afternoon, Dr. M. Tanong ko lang kung anong gagawin sa prostate ng asawa ko. Lagi po siyang nangihina. Galing na rin po kami sa doktor. Mula po ito sa Tiwi Albay. Sana matulungan niyo kami. Salamat po. Okay? So Tiwi Albay, sa Bicol region pa rin po ito. Ha? Nang nag-follow up kami ng tanong ano, kung anong problema sa prostate ng asawa niya, meron daw prostate enlargement. Okay? Dati ko na pong tinalakay ito ng detalyado, e biyaan nyo talakayin kong muli ano, para marami ang makinabang. Mga ka-wellness, yung ating prostate gland, okay, ano? Lalaki lang meron yan, ha? Napaka-importante po niyan, mga ka-wellness. Ano po? Hindi ko nababanggitin kung para saan po yan, okay? Pero pag nagkakaedad po ang lalaki, actually pag-apak pa lang ng 25, normal po ng ating prostate gland ay unti-unting lumaki, mga ka-wellness, ha? Sabi nga po ng isang doktor na kaibigan ko kung paanong ang uban ay normal habang tumatanda ang tao, ganun din po ang prostate gland na lumalaki kapag nagkakaedad lalaki. Kaya walang masyadong dapat ipag-alala yan, okay? Ipag-alala dyan. Maliban na lang, kung may mga sintomas na talagang hindi nyo na po matiis. Kasi yung prostate enlargement, maraming kasabayan po yung mga sintomas. Tulad halimbawa, ng hirap sa pag-ihi. Kaya pabalik-balik ka po sa CR, apektado na pati pagtulog mo. Minsan may kasama po yung pananakit, ano? Nung bandang ibaba po natin, o kaya nga po tulad dito sa texter ay panghihina. Ano po mga ka-wellness? So kapag masyadong malala na po yung sintomas na hindi na nagiging normal ang buhay nyo, lalo kung masakit na po, dapat po ipa-check up yan. At kung halimbawang sabihin ng doktor na ipa-opera, dapat pong sundin natin. Pero kung wala naman masyadong sintomas na nakaka-apekto sa atin, ano po mga ka-wellness, at hindi naman ganun kalaki, walang masyadong dapat ipag-alala. Kasi again, yan naman po ay normal sa mga lalaki. Ha? Maganda na every year ang lalaki nagpapacheck kayo ng PSA, yung prostate-specific antigen, para malaman yung kondisyon po ng prostate, kung meron bang problemang malala. Tulad halimbawa, baka nagsisimula po ang prostate cancer. Ano? Pero usually, ang prostate enlargement, benign po yan, walang dapat ipag-alala, maliban na lang kung matindi po ang sintomas. At para sa sagot natin sa texter natin, kung halimbawa matindi ang sintomas, ano ang makakatulong, ipaglilingkod ko sa aking pagbabalik.
12: Ikaw ba ay sakitin? Malamang, ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kompleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
13: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
0: Alright, ito po ang makakatulong kung sakaling may prostate enlargement ang lalaki, ha? kumain ng buto ng pakwan at kalabasa. May

0: lamang kasi sa zinc yan. Kaya makakatulong po yan sa health ng prostate. Speaking of zinc, mayaman din po sa zinc ang Best Cups Minerals Food Supplement. Actually, maliban sa zinc, nagtataglay ito ng maraming minerals na makakatulong para sa kalusugan ng tao, maging po sa kondisyon ng prostate. Kaya araw-araw, one capsule a day ng Best Cups Minerals Food Supplement. Ang mga minerals nito, direktang sa cells ang tulong para lumakas ang immune system. Kung may sakit ka, mas mabilis kang gagaling. At kung wala ka namang sakit, hindi ka basta-basta dadapuan ng karamdaman. Ha? One capsule a day ng Best Cups Minerals Supplement. Ha? Para pa rin sa prostate enlargement, makakatulong ang laging pagkain ng salmon at kamatis. Uminom din po ng apple cider vinegar, isang kutsara, kasabay na isang basong tubig, isang oras bago mananghalian. Ano po? Kumain po lagi ng maberding dahon ng gulay. Kumain din po ng mani at iba pang mga nuts tulad ng almonds, walnuts, ano? Basta mga nuts, makakatulong po yan. Ha? Kung magkakape, dapat po Best Cafe. Kasi ang Best Cafe may mga sangkap po yan na tulong para sa prostate condition po natin. Ha? Araw-araw din magtsaan ng pinakuluang luya o kaya Dr. M's Amazing Tea. Dahil ang Dr. M's Amazing Tea, nagtataglay po ng luya, ano, stevia at turmeric, tulong para gumanda ang blood circulation, maalis ang pananakit, pamamaga, at pamamanhid ng katawan. Okay, tulong po sa mga lalaking may prostate enlargement. Ha? Dr. M's Amazing Tea. Okay? Iwas din sa paninigarilyo at bawas-bawas sa alak. Mag-walking exercise every day habang nagpapaaraw. Iwas sa stress at sobrang bawang mga kawan na makakatulong sa prostate enlargement.
1: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
2: Ang Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
3: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
4: One Radio, Boost FM. Your best sword and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM.
3: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best. Ito all in one. Ito ang One Radio, News FM.
4: One Radio.
3: Tindugo na.
4: Pick One Radio.
3: Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
5: Come to where the motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
3: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
6: On the road again, like the band of gypsies, we go down the highway. Best of friends, and sister,
7: my... Anumang sakuna. Sunog maging alerto for all kinds of fire protection. Walang iba, Mylene Enterprises.

0: Ako si Rick Orcad. Halata ko na lalagas at minipens sa akin. Ito agad ko itong sinubukan. Aba, if unting nawala, umapura pang di hama kumpara kay Rick Group. Siyam.
1: Shampoo formulated with minerals, scrub drop, thicken and strengthen and reduce hair fall. Available in drugstores niche.
2: I am Christine. A sweet six dahil sa ira.
3: This is Paul. May tigay po. Ilabot naman. Dahil sa ira.
4: At sinong kulabot?
3: Fresh.
4: Makinis.
3: Parang walang batang bata.
2: Yeah. Goodbye. Hello. Samuti at kuminis. Sa ira.
5: Three enriched with glutathione. Ang tatlo na napatunayan sa mga laboratorio. Kung puti. Kumina. Ako si Salvin.
6: Si Salvin.
5: Ako sa ira. So, apubato na fusion. Mabakit sa may bili ka ng best coffee.
7: Ako po sila. Isa po ako na sa daet.
8: Bakit best coffee green?
7: Ako kasi mula na ako sa klase mas po
8: ang nagpaginom ng
7: mas lumalakas ang ko. Madalas mag
8: ano po ang mensahe mo kuminom ng
7: green hindi masyadong dahil meron itong chesty.
5: Yo, mag best coffee in one call mix. Available sa mga pangili hatod. Mantinido for one cash out kan sa indang mo. Bisita lang sa indang sa tubangan kan si Mel Kitty. Ground Fast, Tabaco City, Palip Centro by Dawai, Rosan Duray, and Top CNR Roads. Back, may pindong GCash, to natin dyan.
9: Your FM, Tindong Bandia. Rarachata, parada, parada. Sa inyo ng 30, Tretalang International. National is in what? Parada, 30. 30 parada kan mga maiita parada pata sakay na Ritanga news director and 30 da larga so 121 parada 30 kan best cafe 8 with herbal mix gold 20 in 1 comics best cafe.

0: For its best cafe green, 6-in-1 herbal mix, Q-Sign best juice, 10 health drink, best salt, and mababakal sa mga butay. Diyos maray na paggagabi, abian parada, ratang na inina. Listen web on the 27, ibahan ta rata, hardcare, for deyo sa gatod, badan sa mga detalyas, kan sa tuyang mga barata, enotan, kan sa tuyang panahon. Parago sa makaka-experel nga kamugtakan kan panahon ng Bicol Region na may tsansa ni kakurak ng mga pagkikilat asin pagdadalog ng localized standard mandal convergence on titinir sa dakul southern mean ay Jaime Bortal under forecast kan southern los pinaglala o mahalog uran na darama po pwede man ini magig man na kunmin ang parosman na nagigikan sa tagkod sa sira maluya sa kalibel na magkakayad sa kod sa katamtama na paghut sa mga baybayo na sa presente era na gale warning sa bilog na pinaglalaoman ang temperatura 24 or buon na sa isag kod 34 degrees mantang ang heat index city sa mga pagtaraid na bilog maabot sa 43 degrees Celsius ngunyan alos na mairihis na 40 degrees Celsius kasuod natakod kan baratang yan dalawang advisory ang risk reduction and management office reputed heat and ali sa outer stations na nakabugtang sa barangay Urans buda sa barangay Hasya. Sa datos kasudma, 14.1 heat index sa buda 48 degrees Celsius man ang index sa barangay Asyanda na buot sabihon na kategori na ini. Na ilang consider na hydrated asin magkay. Ngunyan aldaw, bagas na advisor na sa heat index na mga eksperensya Bicol Region, Camarines Norte nasa 40 degrees Celsius, 51 degrees Celsius City Provincia, kanal degrees Celsius man, o kinagahan Celsius ngunyan na Vera Catanduanes 41, 52 degrees Celsius sa Masbate City, Masbate 41 degrees Celsius ngunyan aga 41 degrees Celsius man, Giraray 41 degrees Celsius pagkaaga mainit na dagdag degrees Celsius dinakan antiparte kan napili kagabot sa 42 sa as in 43 ang pagkaaga. Matan, 38 degrees Celsius pagkaaga. Celsius. BIA. 40 degrees Celsius pagkaaga. Celsius index. Rensyan, sabi po yan kan pag-asa. Diretso na kita sa balaan mga barakal. 29 pagkaaga. Narata Autoridad and Drug Peddler. Ampos na maaresto sa ginibong operation sa Kasi Station Katawang and Philippine Drug Enforcement Agency. 16 sa barangay Tagas. Ang operasyon ng 543 din pagkahapon na nag-resulta sulto cancer news na lalaki na minidbid na si Alias Mano narisko sika midbid bilang street level individual to sa pabangka droga tigon sa mga otoridad ang suspechado buot sa police sa pusher buyer na naging resulta tinaan makupon ang persona sa pagig operation recover siya arog kan may laman kan pinagtu na pinagkakarkulong na sa 1.49 gramo guanin kantito 30 deso pesos sa kamutang lahat. Siringman, ang personang so, nasa pangangatama ng mga otoridad ng disposisyon. Parada 30. Alas 7.20 aga, pinag-uurgulyo kang probinsya Siam na Albayanong nagtapo bilang party kan Philippine Military Academy taras of 2012 for General Griggs Del Pilar kalis na misa. Kasabay sa mga handa sa Kailin Moratco, Cantabaco City. Cadet First Class Red Flores Cat Kadas, then Kadasyo, Kadas Mark, Jamel Buban, Kalubad, Gabriel Consorce, Kadas Lucky, Jean Senora, Pio City, Fiel Andre, Rebe Canpula, Class Francis, Jan Ibuenga, Lianza Candaraga, Red First Peter, Precioso Can Albay, Alas 7.22 aga, Food Call Center Agent, Aristado Nation, Dumanay, Pagdirato kansilado pare na mangyari ng impeachment trial kay Sara Duterte sigun po yan sa sarong political analyst. Yan, asila tama, sunod na.
1: Are you looking that build solution for you? At Daniel B. Peña Memorial Vision Inc. Your education begins. We owing pro preschool, junior high school, per high programs. We have bachelor in informatics, BS science, BS accountancy, BSG, BS, BSOA, BS English, political science, and professional graduate studies programs. MAE, MMM. For these, please visit the office or call 054247 Danielle B. College Foundation Incorporated, your firm to better in.
2: panahon, karoon ng mabuting kaluskapan ang karamdaman bago pa ito. Hanap mo ba ang mabilis, kumptong medikal na serbisyo?

0: sa Queen's Med and Laboratory. Meron silang lab tests tulad complete blood chemistry test, blood cholesterol, uric acid, kidney, liver function test, prostate malignancy test, exam, pap smear, at East Medical Center din tulad pneumonia at hepatitis B for kid medicine checkup for adults, checkup for pregnant mobility check. Wait, there's more! Dahil set of electrotherapies para sa diabetes, my chronic pain, itis, dementia, AD, depression at PCOS, myomas. Nakakatulong ito para sa mas function ginaw ng magpaganda ng sirkulasyon. Available din para sa employees ang neuropsychiatric and evaluation. Bisitahin ang second floor JRV Palmer Building, barangay sa taas ng Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday 7:30 a.m. Queen's Manic and Labyrinth House will beat. May bag ni Awesome House. May chicken nuggets na sa mga SS Lettuce na may free gravy ni Awesome. Kaya nasira chicken nuggets na talagang magugustuhan ka, lalo na as juicy sa loob sa bawat kaga. Asang chicken nuggets. Manok ni Awesome. Shock sa ka. Available sa lahat ng brand ni Awesome.
1: Hindi na maghadit pa. Yaon sa na ang Bite Center protection na kaipuhan mo. Mahal? Day sa St. Jude Animal Bite Center makukuhaan bahan sa baratong kantidad. St. Jude Animal mataong luna sa kamrot o kagat ikos. Proti o kapamilya, balaon and rabies. Bukas man ang saindang St. Jude Hunter.
0: Bisitahon ang St. Jude Center's building. Roy V. Tabacos and Dongal. O sa 0966-819-09-3119.
2: Alta presyon, isang karaniwang sinampagsikip ng pagtibok ng inang di inaayan. Kailangan Boss Herbang Capsule. Samang panaba, okra, anax ginseng, nakatutulong para normal sure. Labanan ang alta presyon. Regular na ehersisyo, disiplina sa bayan, Herbang Capsule. Ang Boss Herbang

0: Bumibili ka ng best 6-in-1 mix.
1: Ako po si Ana Marie Velasquez, estudyante na ito sa diet.
2: Bakit bang napili mong bilik?
1: Lagi ako sa klase. Pero simula nang uminom ng green, napansin kong gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang pag-inom ng best?
1: Pansin kong mas lumalakas ang immune system, nagkasakit.
2: Paminsahin mo sa ibang mahilig uminom ng kape.
1: Masarap ang bean, hindi miss dahil meron itong sangkap na natural sweet.
0: Hinihintay niyo ang cafe green na with herbal mix. Pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Barta! Baratang lokal!
4: Parago Italia scan sa tuyang mga barat lokal. Estado man ang sarong call center agent na kaibahan sa listed na sa best operation sa barangay Bagong Bayan sa Wasalbay. Aspect sa legal na edad, sarong call center agent na tagaligaw na kumpiskar sa sos, gramo kang pinagtutubod ang shabu na may 13,600 pesos. Money na ginamit sa naunang bita ng operasyon. Naarist ni sa pinagsasarong operatiba kadawals munition, Albay Provincial Intelligence Regional Police Drug Enforcement Unit No. 5, Special Police Drug Enforcement Group, Philippine Agency Alipag-Coordinate sa PDEA Region 5. Sa presente po, kanuans anso sa magkakanigong dokumentasyon. Alas 7:30 na nin pagkaaga. Diretso lang kita sa iba pang detalyas kan sa tuyang mga barata. Lain-lain armas sa sinanak ko akan makusang inkwentro na 5-15 din pagkaaga kanakalis na Mayo 16 sa Proxay Sitio, Tarangag, Barangay Nig sa ginobang formasyon. Nagikan sa alda. Orang managadan o kaya nalugadan sa lado kan Guguspanga and posibleng casualty sa lado kan Communist Terrorist Group. Tasagibo rin Joint Strike and Sarong Squad kan Scout 49th Infantry Battalion kan Philippine Army kay Bahal Force Battalion kan PIN at sinibapang kan Magninda at nasa 10 rebra. Minutos ang baradilan bago nasa ang mga pagkakan in count called M2 Renesa Insa kan el mga bala kan mga badil airbag asin mga kagamitan sa pagluto asin iba-iba pa dokumento. Tanto sa mga detalyes kita kan mga barata. Ito nandoon kan sa list na dinamidad na magkaigwagirari ng pagbabago sa liderato kan sinunang impeachment kay President Saron kay Dr. Dennis Coronacion analista. Huli sa pag-entra kanasinda Senador Juan Asin JB Hercito

sa may mag-abstain senador sa pagbalan Peter Cayetano as in senador Tito Soto Duterte President. Uli ka na igwasing senador minority kung sa in day iniharay ito kung magkaigawa girari ng pagkanto. Na wara man na nagslay o na day pwedeng mag-rebuy ng anti-kansarong dangog. May posibilidad man sa makulita si Alan Peter Cayetano hulable ang tracing sinanas sa majority authority as in diit sa na kanaon ang bitan nero. Posibleng mag-ibahan giraray sa kulungan Jinggoy Estrada Ramon Bong Revilla Jr. Tapos i-recommenda ka Department of Justice Ombudsman na kasuhan ang senador official na yung buwan maliang blood control projects. Sigon Ombudsman kasabay sa mga kasong ipinag-recommendar kan DOJ pagbalap asin ang corrupt practices bribery receiving gifts bypass asin ang corruption of public. Apara kay Estrada kasabahan din sina dating Department of Highway Secretary Manuel Bunuan, dating DPW Roberto Bernardo, DPW Capital Region Regional Director Opele, DPW Bulacan First District Ikantara asin ikanahensya na kasabay Kasuan, ipinagrekomend basura sa mga kaso DPW sa Undersecretary Cabral kanakalis sa Distandos 2025 Pinombudsman Jesus Crispin nataan na pre-relation laban kay Senador Jesus Cordero Joel Villanueva asin Mark Villar sa kulungan kan Philippine National Police sa Camp Crasin Revilla kasuhan man pork barrels come. Ada 30 Alas 7:30 ipagkaaga na sa Sendokan 1 Best Kapi Gold Best Kapi Blanca sinan 6 in 1 mix. Gabos po yan Mabatika Supermarket Nation ngunyan Doro Doro Barata pa sa Lado National. Ito naman 9 nagbawas sa presyo kan mga produkto malangkaw ang presyo kan gasolina nin 1.21 kada litro na na 2.82 mantang bawas presyo man na 2.21 centimos. Mientras tanto, date ang Department of Energy katakod ini kang presenting kamugtakan kang supply ka mga personasyon. Sigon kay Energy Secretary Sharon Green presenting status ka nakalis na simana pero dahil man subat sa datos ka ni Madurar pa ni Chris Diaz kanang sagot 45 diyal ay maabot pa sa 51 dias. 59 dias ang supply kan jet mantang 50 dias ma fuel. Nasa trainan ang ihahaloy kan supply kan liquid gas sa nasyon. Sigun, iguan ang papaabot mga produktong petrolyo al king nasyon. Alias kita kan mga barata binigay pa si Mayor Lenny Robredo ang giyo para sa Pransya. Sigun kilapid nagtaga tourism infrastructure and enterprise at yasa nin 15.76 pagtakabagtang kan pagpapatindog kan museo di Nuez Peña Pransya kanakalisan ng simana subo na hensya ang karagdag 2.5 milyones pesos para sa ikaduwang kabo na tulong palapag ang ipapatindog na museo na magsiserve na asin istakan ka mga impuitan asiyan sa mahal na birhen kan pinyabas bidbid bilang tipan sa bagong museo senting na sa museo kan sabay ang mga Aureo Corona kan Our Lady of Peña Pranco sang matapos ang pagbisiti nagpasirigman sila takaw tangan in magatindir sa Monica BPC Media Amigos Cup Basket na pinag-organisar kan Bicol Press Club sa First Paradise Beach Resort ay karanan rinis sa closing na Daro Anaribal 2020 sa kaw Mayor Nino Tayo George Binguewa asin iba pang lokal na opisyal Imao Sanda. Anaw nang bito ng programa ay dinik bilang adapted son kan pasnikan sarong resolusyon bilang pagbidbida sa seta sa munisipyo. Ilista na tabi kan mga numero sa satuyang lotto result natod sa may marain na result sa Grand Lotto 655 uyap combination era makilista na tabi 47 kwaro is 29 38 asin 1 jackpot price 110 63,000 pesos 0.4 centavo kinang gagana 645 uyan winning number combination 39 27 4 asin jackpot price 15 million 4,056 pesos tabos pero wala pa po kinang gagana kaya tabi mga tugang delegado po huwarte ang sendong kapalaran magigos asin magtyaga tanganin naman alas siya pagkaaga yan naman tabi ang kasatuyang mga barata para sa iba pang informasyon i-share sa muwid sa napon sa natabi nindo 1.3 News FM nang sa pagatud ka na technical department yon dyan
Si Mugera, ako man tabi, si Ed Porteo, san si Kapagatud. Para. Masunod tulo.

0: Saan sa tuyang editorial sa Padagos po, kan sa tuyang programa. Parada 30.
1: Parada 30. Radio 91.3. Hatod sa Indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Best Cafe in 1 Coffee with Herbal Mix. Best 4-in-1 Coffee. Best 6-in-1 Coffee with Usai Masas Juice. 10-in-1 plus 1. Scene cam Best Caps, Minerals, and mababakal sa mga butika nationwide.
2: Ay ka na naman?
1: Sure, ready ang sasakyan mo. Sa pit, alaga mo. Available ang decals, battery, and lubricants. Plus, complete compliment and wheel balancing. Repair, check tune-up, analysis, and rotor disc. Ito pa, bili ng tires, free mounting, wheel back clip valve. Ha? Diba? Us at Laha Road at sa Purulem City, Albay. Call or text now. 21-2099-51-219-4330 at 0229-3358. Speedway Automotive sa imo. Siguradong smooth at safe. Up sa Gabos, Marangman, ang St. Infirmary accredited na Bing Hospital. Dikwatro ang sa indang mga sarugan, paanakan, laboratory, consultate, kasibisyong medikal. Para sa iba pang tungod sa indang sabis mong mag-apod sa cellphone number 1-48. May also like and follow their FB page, the St. Anthony Info.
3: Congrats, Mommy and Dad, si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Siguruhing mapapakunahan mo na BCG vaccine, pasis. At HPV vaccine na matay ko ay libre at kailangan kong panganap na sanggol. Siya po ulit pag si baby para sa kanya. Tandaan, pagkumpleto ang bakuna at ang WAIS, DAS. Paalala mula sa Call Center for Health Development.
4: Honey, ano yan? Gabahan mo ah!
5: Honey, kayang-kaya ko yan.
4: Honey, di ba mamama siya?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, batin mo, yung chauffeur niyan ay ang Anrox Dish Soap.
5: Partner na ba? Mapabahay man o laundry shop, Anrox with soap and SureSoft softener.
4: Para sa inyong labahan, sa laundry shop, Anrox with soap and SureSoft softener with 3 pipilian attractions, blossom fresh and liquid detergent soap. Linis, mabango, at ang presyo kaya mo.
6: Available in all supermarkets.
7: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, Lema, magaling ka pa. Makukuha sa second floor, Rohan Building, Treat Tobacco City, Facial Treatment, Laser Hair Removal, Barbie Services, Manicure Pedicure, Eyelash Services, Fillers, Botox, Hair and Makeup Service, Whitening, Asin ng Napang Japanese, Royal and VIP Head Spa. Dadimasunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tobacco Brand. Magapod sa 0922-1252 Beauty Branch. Beauty and Wellness in one place.
1: Sa patunay na magandang benepisyo sa katawan, ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe with Herbal Mix.
8: Beser, araw-araw umiin. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na ang Best Cafe. Nakatutulong magnalakas sa buong araw na aking pamamasada at normal ng aking pagdumi, magaan sa kaya kayo rin. Araw-araw na ang pag-inom ng the best talaga.
1: Best Cafe 8-in-1 Cafe Gold 1 Coffee and Best Cafe Black Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with herb pesos lang per sasya.
9: King James Enterprises. Mas pinadarahay King James. Yahon sa Karangahan Boulevard, Bonbon Tabaco, Iguasin Danin Good Lumber, Cocod Mall, hardware supplies, chemicals, plumbing and electric tiles, power tools, gravel and sand, and hollow box, at sindaning mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahapuhang serbi, o mag-text sa 7535-0503-85808. King James, di kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come go and build it in peace.
10: Sa King James Canal.
11: Radio. You do one race FM.
12: Uguna sa buong biya.

mga Manoy. Mundi sinuwi na tulos kan Mayo. Matumba na naman tulos kan Mayo. Makralasihan na, ano, si Ribot na. Bayan, day one pa. Roman sa na yan, so last day kan registration sa COMELEC. Basta nang gaidag sa ha. Nanta day yan, ano, kitang Pilipino. Dahil na talaga gayod yan mababago. Yun na gayod talaga. Yun talaga inik. Na mga Pilipino. Basta old human and pasiribot na. Hindi talaga kitang mga Pinoy. Good morning.

0: Registration sud ma sa
1: Good morning
0: po sa paraan tabay makakunyan makagilingunan palisa sa tuya mga katindugon sa Tabaco City. Dakul riparo na dayta tao magdisiplina kan kansarong aldaw mga katindugon pa ganguli ako diyan sa isla kan San Miguel paano tanagatinder kan alumni na homecoming kan San Miguel school kan nakalis pong 17 agatabira man ako maglakaw lang ako diyan sa Libard Baga Sir Manny sa Pierre. Grabe itong basura adi libot lalong yan sa bagajer yan and puro basuran makno araw kita kaining ogalit ang mga pinak hindi tampok ang kinaunan tawag mga nagan sa kanginot pas sa mga tao dagsa yan mabi palat ang pagkatapos kan tripo makamuro mundo talaga no arog kita kaining mga Pilip arog kay ni ano gali niya to kita na didisiplina ang mga buhay ta mapagalon magpapagalon ladupon mga katindugon kun nanta bakit yo an basus ang katindugon ta altagan mo diyan kay tapukan iyo man gid girare ang resulta rasa pa. Pero bili isikan tabako ta maski alas 12 udto may nahili ako nagsisig bako lang aga mga katindugon ha masisigid. Oh, good morning sa mga parasigid mga may street sweep. Bad pwedeng masakop man indo ang may party limpiahan. Kaiso Reynold maka pwedeng mariparo mo diyan ha. Ara niyon bagay yan diyan sa kay Santo Cristo man sa nini si Sir. Si Reynold Martires. Medyo makakini, makaduro din hiling-hiling yun. Bata, grabing high tugang suod ma. So, sir, lantok na sir Manny, mapantay na ang tubig dyan sa... Dyan hanggang sa tinampo, halos mapantubig ka suod ma. Halos mapantay na ang tubig kan tindugon dyan sa may parting ankan Pierre. Pagkagang amay, magayunong kuta dyan ako. Magayunong yung pagkagang amay. Saldang pasan nga. Saro sa pinakang ma. Sir Manny, puro permi dyan ako ang pag... Nagasi Manny. Matibay ni Sir Manny. Pero antig Manny. So, marirahay na klase ni Rose. Bakon arog ka ni Balinghot. Si Sir Manny kang parosali dyan sa dagat. Bay na laangog na parong ano Sir Manny. Ta. Diba? Takon minsan minahuyup-huyup ang paros. Sabi ni Sir Manny. Okay man. Okay man. Ang baga nga ipuhan po yun mga katindugot paros. Na dyan sa nakukuha sa may boulevard. Angog nga lang nindikit. Ay, miram mo. Hoy, alas 7.52 na. Nang wala. Good morning, good. Hoy, sana maripo. Pagpalibutan dyan ka. Makasupog sa mga atikan. Makasupog sa mga bagla. Makasupog sa mga sige sa naan. Si Dragon sa palibot. Abukan malinig paghilingon mga tugang. Kasupuro basura. Nakanta. Tamasupog sa sainda. Kita na sa da. Good morning. Epekto yan Rose Kulinig Asir. Good morning. Wala mga katindugon. Good morning. Param lang una. Diyan sa tech nakaibahan tatabi. Warang ginmugera. Siyempre sa Indugabo nagtututok. Hindi po sa radio. Thank you so much. Maraming. Ako ang po sa Indugna kaibahan Edward Teos Pulaman. And sa Kuyang Angog Minakropono bilang sa radio 91.3 News FM. Indugo na. Good morning.
2: Some music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: One Radio. Tindugo na.
3: Tindugo na.